Katulad na bisaton, yung ordinaryo, sining individual, paano kita maka-appreciate sina? According to the rules of court and according to the constitution, according to the Supreme Court reports annotated, according to GR number amuni, nga argumento na gasilinga, dapat amuni kagamuna. Paano ta na mabalaan? Ha? Buta malo sila makalbo kita katuon sina. Ti ang ibanda madesisyon niya ti Meg, ha? May yes kita, yes ka lang? O pagbuto, mahambal na nga, okay, my vote is yes. Can I justify my vote? Nambal nga, I voted yes because I do believe that mayroong mga substantial na mga ebidensya na nagtuturo na talagang guilty yung akusado. Okay? So justified, yudi kakakya, pero naghimo ka script ya, staff. Chief of Staff Laban Abogado. Ha? Mambal nga, Mr. Judge, ari lang ho, Mr. Senator, basahala na ho. Di ba? Sa mahaba-habang panahon na paglilitis sa kasong impeachment against the Vice President, sa aking kaalaman, ako'y naniniwala na may malaking ebidensya at mga ebidensya na hindi napawalang bisa ng kampo ng nililitis. So bilang inyong halal na senador at huwes sa impeachment court na ito, ako'y naniniwala na yung mga akusasyon sa inaakusahan ay mabigat at sa aking paniniwala na dapat i-convict ang nililitis. At itapos git, ang naghimo sa script chief of staff. Debla, kiti nga, they are not all lawyers. And most of them, tanawan nyo bla, laban-laban ang ara sa mayoriya, most of them, if not all of them, will vote for the conviction. And ang ara sa minoriya, kampo ni Cayetano, most of them, if not all of them, will vote for the acquittal. Ha? Tiyan mga non-lawyers, si Supremo karon. Ano naintindihan ni Supremo? The without discrimination to Supremo. Ano naintindihan niya sa legalidad? Ha? Hambalya, yung kung tumayo dito sa gitna na podium, kasi pilagbilog podium, tatlo. Ayaw kong tumayo dito kasi walang tagapagsabi sa akin. Dito sa skillet, kaya nga staff yato dito mo. Gatudlo, Mr. Senator, ganito po, ganyan po, o ganito po. Pero kan sa tunga, sa hindi pwede kasi singgit karon ng staff mahambal nga, ay Mr. Senator, hindi yan. Ha? Ibang script yung nabasa mo. Hindi pwede. Ha? That's why, ngiti, nasiling kita, nagabuto sila according to political affiliation. Not by virtue of appreciation of arguments based on facts, based on laws, and based on the Constitution. Just like us, we are not lawyers. Kiti pariyo sini, hindi gani kita ka sam, hindi kita ka sangkol gigani mag-determine kung mag-hambal abi karon niya between among motions. Ha? Mambal nga parliamentary inquiry. Kung sa sesyon pa Senado, kag Kongreso, parliamentary inquiry, Mr. Presiding Officer. Ang isa to, mahambal abi karon nga I hereby ma-file motion for adjournment. It is ordinaryo nga pag-intendita konsesyon karon sa Kongreso na House man o Senate between parliamentary inquiry and the motion to adjourn, which one will prevail? Libog ulo tayo, di ba? Ha? Pero kung gabasa kita, kay ginasunod ta, but it takes time, kay sometimes ang delisisyonan on the spot mo. Tigin basa ta sa rules of the Senate and the House, non-debatable ang motion to adjourn. In short, sini, whatever parliamentary inquiry, whatever point of order you may

nagtambal hina nga section na money of the rules of court. Anong inalungong tas na? Diba? Sa pakitak libro. Rules of court. Diba? According to a revised penal code section 21 paragraph 2 states that anong naarada? Ti you need to decide on the spot. Ti mabukad ka pada ka mga hambal. That will take time and that will delay the proceedings. So kinahanglan ang presiding officer must be a lawyer. So paano apresya ron sa ordinaryo nga tao ina? Hindi ka digest kita to the fullest katropang Alex. In short, sini, kung sa mga pang-usa na itubo, damo pa ang degas nga nabilin kay hindi kita karigas mag-usap. Bullseye! It's already 8:07 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, dire kita sa report sang patrol. Inano man niyang kita ka katropang Alex ang pis-pis nga ayod-ayod spuga. Ha? Sino sinyo kakita sang pis-pis nga ayod-ayod sa puga? Sa umase na, makita nyo na kada hapon niya, kag masamiin ni siya nga nagahugpa iya sa duta, labinigid kun bagong arado bala ang talamnanan, or if not bagong ani ang talamnanan, nagapanuka sa sang mga nagkalabilin nga uyas sang humay. Tawag namon sina uya-uyas puga. Kaya nga, paghapon niya, nagayod-ayod puga, sige lang ayod-ayod jabla, uya-uya sa pugabla. Wai ka pahimunong amo ina ang imo sinisitwasyon kung mag-agay ka dira sa ungka flyover. Daw ga uya-uya or ga ayod-ayod kas puga. Kaya nga, tilun sa lang muho-muho mo. Ha? Muho nili, muho nito. Di kapila na natampukan. Ugaling ang tampok, bo Diyos ko. Ha? Amo nang hambal nga damayo paganing foundation ni Congresswoman Jervel Luis Tros ni kay daw hipid pa foundation niya mo. Ha? Kita niyo kung didamol man ko sa foundation ni Congresswoman Jervel Luis Tros. Damayo pa pag put up sang foundation niya kay kon kaysa gani bisan pahiran niya kapanyo kag pahiran niya sang tissue hindi pa makakas. Ang gintampok yada sa taga DPWS kasi sinugo nila, job hire. Ay, Diyos ko. Amo nang hambal nila nga, inihian ka kapriubos ka anod. Tiko ni balik kita sa ayod-ayod spuga, tanawan niyo blaho. Kung nagabusong kay mo dalalon sa ospital, pag-agi mo da, yun ikaka, kaya paglabot mo spunta ka flyover, mambal dan, mabatian mo doon siguro sa salakyan o kung sa taxi, katro pangalis nga, uha, uha, uha! Ha? Nga, di nagbata sa, sa paron na karon sang ambulansya, retrato na karon sa ambulansya, ang amo na nga oras sa lakyan man, ang amo na nga klasik karsada da, sigurado gid mapuslot gid ang bata sa taguangkan sang iloy nga nagabusong. Check tabi sa si Matineon, si Katropa Romel Paklibar. It's already 8:10 in the morning. Mga pi kami blanes santon plus coffee mix black coffee for all pati mga bata pwede ka inom sinimo manami ini kay kon nagaminopausal ka bala hindi ka magsuffer sa mga menopausal symptoms lang may initon ulo mo bala pagkatapos may mga hot flashes nami ini kay may isoflavone sa mga lalaki para mapunggan bala nga hindi maghubag imo nga prostate kinanglanon mo da isoflavone ara da sa santon plus coffee mix. Kag ang premium D3 coffee mix. Gusto nyo kape nga may sipa, pero makabulig reverse ang inyo sining type 2 diabetes. Kaya nga may vitamin D and vitamin D3. Premium D3 coffee mix. Sweetener yes, stevia. Amo na, nga, ang vitamin D kag vitamin D3 nagabulig reverse ang type 2 diabetes. Stevia man ang sweetener yan, di ba? Oo. Oh. Mga pebla kami. Pero check tanay sa katropa Romel sa naman tineon. Kaya daw hindi kita maurat-urat sini. Kapila na kita dari balikan ni Secretary Vince Dison. Ha? Sa nagligad pagbalik kya dari. Daw planchado pamanto sa husay buhok kya. Pagkatapos, daw pilang bilog palang bukay niya. Ang ikaduhay nga balik, naglaba buhok kya kang may burangos. Pero hipid pa. Subong ang buhok ni Secretary Vince Dison, pamatsyagan mo daw inukay kakama-kama kagtamaw. Ha? Pagkatapos ang itsura, yan, mambal nga daw sinampal iya ka.

0: ha? Kama kang tamaw. Pagkatapos kapila na siya magbalik, nagkantuman ni presidente, nagkantuman ng first lady. Pagkatapos amo gihapon, ayod gihapon na dalom sang ungka flyover. Tisino pa dapat na magkanto dari para ma-address ina. Ha? We need a new president. We need a new DPW secretary para ma-address ini. Yung di kakakya. Ha? Amo ng problema, ladies and gentlemen. Kaya mga tao nga iban sa gobyerno sa pagkabatinggilan, gidiya. Kung sa mga santol pa sa pagkabagulan. Ha? Kaya nga, usupan mo, why gid kauti may makuha ang kulamog. Ha? Tawag sina bagulan. Lunsay lang liso, why unod lang. Check tabi si Mateneon, si Katropa Romel Paclibar. Ha? Hindi lang pagsundang, ayod-ayod. Ya kaysa sang una sa amon bala. Sa haniway sa una katropang Alex. May dito sa amon mentally deranged. Tapos, kung makibot gani, nagalakat ga ayod-ayod. Ha? Kung sunogon mo bla, si upog, pug! Ha? Kibuton mo, madalaga na, tapos gapiri ng kamot siya nga tuo, gabit-bit silihig kamot siya nga wala, kag nagaayod-ayod dalan. Ha? Tiya mo nga kung magagi ka da, dumduman ko sa high school ko, si upog. Dito sa amon sa niway, kibuton mo, boom! Ha? Galagaw, permi na, galibot, permi ruta ni upog sa una, Aquino, Noblesa, lapos ka sa tsyenda sa haniway, lapos ka tinto sa siga-siga naman sa piyak, sige libot na niupog. Ginakibot sa kabataan, gamal, tapos nag-ayod-ayod, dumduman ko gin sa upog daw. Ha? Abe, check test ka tropa Romel sa Srema Tineon. Kung ano mga remedyo nga ginhimo na sa taga DPWH o kung mga waigid, alaws gid, butang balos hindi tumatagos. Base nagkalabulag sila, guro da. Ha? Why is nakakita sa problema ang ini? Abe, Katropa Romel sa report, please proceed, Katropa Romel.
1: Portion nga gintabunan, Katropang Jocel, pero may portion gyapon nga may mga buho-buho dire si dalom sang ongka flyover. Ang
0: kuna mo may bago tinabunan niya mga buho-buho da?
1: Oo, may bago. Kay
0: ano gintabo nila? Malas mat o gyapon?
1: Oo,
0: o kon basi malas lang.
1: Malas mat no.
0: Ah. Bato. Hindi guro kay bato ah.
1: Bato. Nipis nga bato.
0: Ha?
1: Nipis nga bato kung nagyan bala sang dagana sa maanod.
0: Mhm.
1: Tiyan mo nang gintapal nila kay may mga porsyon nga nagabuho-buho si Giyapon. Pero may porsyon nga gintapalan ang sila katropang Jocel. Galing kay ti may mga time code kaysa nga nagailig ang tubig pero why ni balaan ko dinihalin ang nagabasa ang tubig ni nga nagailig diri sa idalom sang ongka flyover. So ang balas naging tabon sang taga DPWH naga ano siya nagapinpin sa piyak kilid.
0: Kabalo ka kundi ng balas sa nga gintabon nila da Katropa Romel.
1: Why?
0: Ato to sa karwasan.
1: Ang
0: magtag-isa ka hakop lang sa lakyan, Katropa Romel Dalay. Bisan duha na lang ka kutsara. Tag-isa na lang butang ta kutsara ang mahakop ya da kag magsalot bala sa parsya bala sa bumper ya sa tubang ni ganis likod, Katropa Romel. Teko jo imagine kon may duha ka libo nga sa lakyan da kag duha ka libo ka kutsara man nga balas da ang mahakop ya. Kun yang bilin sinadra muho muho.
1: Yo, ito may mga merdo gamay nga payloader nga gin tawag ni may gin butang diri ang taga DPWH nga magkuha sa mga naga tulumpok nga bato sa kilid para nga posible itapal naman liwat diri sa mga nagabuho-buho katropang Jocel. Isa sa mga nagakos ang traffic diri kay ang salakyan nga nagaagi diri. Kung magliko ikaw sa kung halin ikaw sa pabiya, magliko ka sa wala pagkadto sa C1 road, maliter is ka. Although katadlong ang karsada, pero maliter is imod lagan katropang Jocel. Kay malikaw ka sa mga buho nga kung nubo imo sa lakyan, malikawan mo gid ang buho kay masagod imo bumper. So mo nang nagakos ang traffic bangod nga lagko sang buho sa tunga katropang Jocel. So ang mga hindi ya katalipangod nga may buho ti kadag-kadag lang anay mo sa lakyan eh. Pero ang mga nakatalipangod malikaw kagid bangon nga kadalom sang iban nga mga portion ng mga buho diri ka tropang Diyosel. May taga IBC diri nga nagapala sa mga
0: IBC, ti contractor niya ang IBC, katropa Romel. Ano gin pakontrata nila na sa IBC? Bota mo na siya contracted na ina for repair na ina, katropa Romel?
1: I don't know lang, kay may pala, mading bit-bit taga IBC, kag may payloader nga gamay. Domini payloader na pala.
0: Ti ano nila ng payloader? Amo nang ina scrape?
1: Amo nang
0: ina
1: di, may nagatulumpok nga mga ginanod sang tubi na nagpinpin sa kilid. Ginascript ni sang payloader. Tapos posible amo man ang iban nga ginatabon dire sa nagabuho-buho. Kaysang Miyerkules pag agi namo dire ni katropang Tibor, lagko pag idiya kat buho katropang Diyosel. So posible nga kagabi lang or Miyerkules sang aga nila dire gintabunan.
0: So ang pero, payloader nga ina anong kargaya, balas ba to?
1: Wala sa karga. Ginascript siya sang tutamol ni nga nagpinpin niya mga balas sa kilid, pala katropang Diyosel.
0: Ang inanod nga balas kag bato alin sa tunga ang nagkadto sa kilid sa karsada, ginascrape sang payloader. Why na bulldozer subonghaw?
1: Ginapala nila ang sa kilid para nga ang tubig nga halin kumagulan, ang tubig halin dito sa may taytay, hindi mag-ilig sa tunga, sa kilid maagi. Kay kung sa tunga maagi ang tubig, tanan nga gintabon nga balas, ano do naman sa tubig katropang Diyosel. So
0: naman ano na pro bono na dagyaw ni Punso Tana ni IBC.
1: Ambot lang.
0: grabe man sakripisyo ok malamag mo na eh. Makon mo na nga just to save faces of people sa DPWH. Uyangan kay kwarta ni Punso Tanda sang IBC.
1: Oo, tiyan mo ni kanika tumang Diyos silang ginalibungan sa mga...
0: Malanderan pa, enjoyan nyo man ka pangabuhi kag kwartaya si Mr. Punso Tan. Batao man ni Mos DPWH nga.
1: Tiyan mo lang na eh. Ang ginaproblemahan dari sa mga motorista...
0: Katropa Romel?
1: Yes?
0: Ambal ka kilala ko siya daw gapait sila niyang panghigop ni Mr. Punso Tan sa IBC. Siya sa kapea kadaga kung mabatian niyang balita da sa ungka flyover mo.
1: Laban-laban eh.
0: Silingya kun kaisa, way ka kay balo. Siya daw kalamayan, niya liwat ka lang kapiya kag.
1: Te, amo na gani, kay amo na yung sitwasyon, dire ka tropang Diyosel. Galibog ang ulo dire sa motorista, kun nga hindi ni siya makayo sa insakto ang dalan dire ka tropang Diyosel, nga nagapirwisyo sa mga motorista nga nag-aalagi dire sa idalom sang Ongka flyover. Ay supposed to be kon ambal sang kilala ko nga hindi kontraktor ha, kon ginsiminto ni nila halin diri sa may taytay pakadto sa tabok sang Ongka flyover while na dinagbuho katropang Diyosel.
0: Kaya rin lang aton sini katropa Romel ang plastada ay may ara budget for repair and maintenance ang DPWH given na naiya. Pag-release ang budget sa DPWH, may ara na sila na-allocate for repair and maintenance. Diin ang kadtong budget for repair and maintenance, katropang Romel. Ang nagpamangkot, takitik kagamay man lang sang porsyon niya na da, katropang Romel. Pwede madupa-dupa, kagmatakos sa dupa-dupa, lamhambal nga, mga 50 kadupa, 20 kadupa, ang dapat ulubra. Unda, silimintuhon, di gani, sampawan sang asfalto, asphalt overlay mo, katropa Romel. Eh, but, ano natabo sa DPWH man, katropa Romel? Tiwai gidi sa may taga DPWH, subong?
1: Why, man, kundi may nakita taga DPWH, di?
0: Ti ang payloader nga gamay nga, rada sa ulunan mo, may tawo na, kung ginbutang lang nila sa igada.
1: Nagbutang, nagparking dire, ang tawo na naog.
0: Ti kundi sa gabal naman sa trapiko na.
1: Ari siya sa higad. Sa portion na sang City Mall sila nagpark katropang Diyosel. Pero ti ang manistasyon dire gid pamakot atong ganigina ang isa sa mga traffic aid. Amoning problema dire kay katropang Diyosel perme. Once kami magreklamo nga nagakudol-kudol, kinatabunan. Tapos wala nagatiner ang tabon o kun ang ilang tampok. Kapin pa kon mag-ulan. Pero sabi maulan karon sa gabi.
0: Oo.
1: Was, why na ni?
0: Anong nga klase kautok sang tao naman? Di nag-graduate ni sila sa pagka-engineer ang taga-DPWH Katropa Romel, because this that's the responsibility of people sa DPWH. Di sila nag-graduate sa ila sining naman, pagka-engineero. Sino professor nila siniman? Kaya pamangkuton ta professor nila kung gapamati man na siya sang gina-lecture kung paano i-repair ka, paano mag-construct sang simentado nga dalan para pag-on Katropa Romel?
1: Amo gani katropang Jusel. Basi taga Bureau of Fire naka-assign da.
0: Ha?
1: Taga Bureau of Fire.
0: Mayad lang ko taga Bureau of Fire, malain sina kon taga Philippine Coast Guard. Kay tiga pangita sila ya tubig, amo nang gaway kakawadan tubig da kay taga Coast Guard gabantay. Mamingor to karon si mumuno to ros kapos nya gapamunong kami di sa Coast Guard auxiliaries nya munuhon mo naman kami indi ha. Abi gani namon kung kamo gabantay to because you love water. Eh.
1: Oo, abi namon kamo kay ti nga hindi sila kabaluaw magubra.
0: Oo. Oh.
1: Magkaayo. Eh supposed to be kon sila gitman kon mga engineers gitman ang mga naka-assign dira. Laban laban balaan na nila kon paano i-repair na diri ang sidalom sa kong ka-flyover katropang Jusel.
0: Daw ano kalawig ini katropa Romel ang ano da ayod-ayod portion. AP. AAP, ayod-ayod portion.
1: Siguro mga 20 to 30 meters ang halin lang diri sa approach gate sang Taytay kung mag-uwing ko to C1 kabala.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang portion sang Binigno Corazon Aquino Avenue. Amo ni sa pagkadtosaganan katropang Jusel.
0: Ang pagkadtosaganan, kung maghalin ka diri sa may ungka, antes mag-abot na sa crossing, may ayod-ayod portion pa da? Kahit daw amo na natampukan na.
1: Wala na.
0: Natampo ka na?
1: Pagduwala na na kaagiya katropang Jusel Gupa.
0: Oo.
1: Diri naman niya sa after sang crossing sang Ongka Flyover.
0: Sa after sang crossing, approaching ikaw sang
1: City Mall.
0: City Mall.
1: Oo.
0: Ara na may ayod-ayod portion man da?
1: Yes, sa to'o.
0: Oo. Pagkatapos kon mag-cross ikaw, halin ka sa may... Agi ka sa C1 Road, halin ka di sa may Takasaro, lapos ikaw dito sa Hibawaan... Sa left side dyan sina, may ayod-ayod portion.
1: Sa right side, sa both sides, kita tropang Jusel eh.
0: Wala to, sa
1: get? Sa tunga, wala to. Oh.
0: Mm. Dito, Guru Gagi, taga DPWH, babaw ay.
1: Oo, saan pag-abot si Secretary Dison, sa babaw sila nag-agi?
0: Tani dira na pinagi si Secretary Dison para mabalan niya kung ano ang itsura sang ayod-ayod highway ta?
1: Kaya ba mo hindi pwede mag-agi? Di kayo may kudol-kudol.
0: Hmm. Basi kung kigan si, ano, si director.
1: Basi.
0: Bastian. Oo. Amo na mga ginatawag ka nga mga balat si buyas nga servisyo katropa Romel sa mga taos gobyerno.
1: Mga importante nga mga VIPs sa mga expressway na sila gagi katropa Jusel.
0: Mayo, guro, kung mag-abot Secretary Dison, sunod ko dalantang ungka flyover ay.
1: Kung magpatawag siya liwat dari sa Iloilo, kung magkanto siya liwat sa another project, kung pwede lang mahambal sa iya, kag maayo sa iya nga agyan, abitri si Dalom.
0: You know, Katropa Romel, sistema mo ni, para mintindihan ta, kung subject for bidding, let's say for example, remove and replace, kinanglan mo da ipabid. So, naintindihan ta subong, bangod sang katuntuhan sa ibang nga tao sa DPWH, wala releasing sang budget. Kaya damo, anomalia mo. Pero ang DPWH sa region, may pundo sila for repair and maintenance. May ara na sila daya incorporated na ma-preparar karon si DPWH Region 6. Personnel service or personal services well done sa mga empleyado butang mo pila ka milyon da statutory obligations telephone water electricity kon pila ka milyon na in a year may ara dira sila sang ginatawag sininga repair and maintenance kon pila ka milyon ina tidi nagkadtong repair and maintenance katropa Romel base kon nagkadto guro sa maintenance ano sa karaokehan, maintenance sa ilimnan or maintenance dito ya sa may nagasaot-saot.
1: Amo lang na ang wifi baluan ko dinhi na gin buta ka sa Jusel.
0: Yaro, mayo la kon hindi. Ano karga sa ambulansya base gabusong?
1: Hindi.
0: Bantay lang tos punta?
1: Ha? Ma-responde pa lang, Goro.
0: Awa. Abi ko gabusong kay bantay tos punta. Basi pumuslot karon lang bata.
1: Iya to, Kaiser.
0: Awa.
1: Muna ganyan ang bal sa kilala ko nga nagamotor. kakasanay sila nga doon, nag-agi sila di. Kasariya sa amigo ko. Amalya, ginreklamo ang asawa sa bana niya. Ya hinahinaya lang kay dumahulugan ko.
0: No.
1: Ginbalikit siya sa bana niya. Ya doon wala ka man gabusong. Ya mo na gani nga wala pa ko gabusong, dumahulugan ako.
0: No. Abigo kon gambalang bana nga. Ha? Katropa Romel bla? Hindi gani rider bla? Hindi may mga rider? Ay, kargab lang nga, uyab, mahambal nga. Ay, miss, dali lang. May nalipatan ako. Balik lang kita, ha?
1: No, idea sa kilala ko ba?
0: Oo. Kay kundira may iagi, grabe, hakos ang pasahiro mo si mo. Kaya nga, maribit gid siya kung hindi maghakos. Kapin pa kung harugon mo.
1: Laban, laban. Eh, tito, kita mo ng...
0: Amo nang kon hindi ka maghakos. Ang panghakos ka tulo pa Romel nga grabe gid lang hakos. Amo nang hambal nila daw ma ipit pati si upaw.
1: Tilapan laban gid kay mahulog kadi gid man ka tropa Josel kay lagko lagko pa sa karito sang motor ang buo mo.
0: Mhm.
1: Kente kon sa lakyan gani kon hindi lang basta-basta lagko gid niya sa nga karito sa lakyan ang maagi dire.
0: Ha.
1: Patyagan mo gid ya kon ano ka dagko ang mga buho. Dari si Dalom sa nga ang ka-flyover katropang Josel.
0: Pero ang masakit si ni katropa Romel right now, wala sa may nag-obra dira nga taga DPWH.
1: Wala.
0: Kiti, tanawa bala ng ginahimo nila katropa Romel sa mga highways bala, labi na gid kon sa sagwa na katropa Romel, kapin pa kon ay pabala matapos ang ano bala, tawag sinigani, warranty period. Kung kaysa kitan mo taga DPWC pang kapol kung kaysa kaspalto sa mga litik-litik sa highway, pero hindi bla?
1: Oo.
0: Tidira nyo tani na ikapol? Dira tani nila na ibutangan sa kaspalto katropa Romel? Ay, ambot na lang gid ho. Tagaan nyo naman niya huya ya si Mr. Punsutan.
1: Di, mo lang na eto, baso lang sa kontraktor, pero te, ang problema dire, kung paano ni kayuhon. Na hindi na magsulit-sulit kayo ang dalan katropang Josel.
0: No. You know, ang masakit siya ni katropa Romel, may motor ka, may salakyan ka. You are paying every time magpa-register ka sa salakyan mo, you are paying the road user's tax. Libo na katropa Romel or close to 1,000, di ba? Nabutangin yes. Na road user's tax. Pagkatapos amo ni hatag sa taga DPWH sa aton, sa gobyerno sa aton, niya sa salakyan, ay amo nang hambal nila kung kaysa nga... Daw na, may mamakol sang taga DPWH mo? Mamakol istorya?
1: Kaya mo na eh. May patrol sang pulis. Kaya galikaw sa... galikaw sa buha-buho-buho.
0: Mm-hmm.
1: Tindi ni... Hambal sang kilala ko nga traffic aid. Ngayon din niya malabutan sa kasimana. Wadak ko naman na buho di.
0: Ati oy, para kadagi na sa taga DPWH, sila nang tapak-tapakon, tada?
1: Kay subong pa lang gani eh, makita mo na nga ang gintapon ng mga balas. Nag-usbot naman liwat. Kag wala nagahubas ang tubig diri katropang Josel. Isa ni sa mga nagakosang pagkakas balas sa mga gintampok nila nga bato. Kay kada tapak sang karito kun basa ang buho matalsik ang balas sa kilid.
0: Abi, so, amo na lang ni Himuon ta katropa Romelo. May Facebook page ang DPWH mo. Himuon ta goro, tanan nga may concern dira, ang gusto nga ma-resolve na sa DPWH. Abi, i-shout out ang taga DPWH. Kayuhan nyo ang karsada sa idalom sang Ungka flyover. I-flood ta siguro sila sang mensahe kag shout out katropa Romelay. Pagkatapos, ano gusto nila siniman? Pakahuyaan? Kiti kauluya na ni nga, why mo gintuman ni mo obligasyon? Galik eh, hambalon mo sila nga dapat kayuhon nila. Pawala man lang sa gihapon, no, sobra naging kakabalan. Oh.
1: Ti anon tay, change na naman ang way sa pagpabalo sa ila katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti pasi, wala sila galantaw TV, wala sila pamati radyo. Kay guro, CNN lang di guro, wala kabalita. Sini mo?
0: Ha?
1: CNN.
0: Oh, amo gani eh.
1: Walos nga media outlet do kita ko di ka nagabalita dito why sila naka do why sila action
0: may nakabalita na ko no
1: may nakabalita na
0: oo CNN nakabalita na Saraga News Network magutas ka trupang will bla
1: de amo na lang nagurog ko lang amo na nga testingan aton sa Facebook para masidiran nila makita katropa Jocel nga may gariklabo gali nga mga computers kag mga drivers sang idalom sang Ongka flyover.
0: Ari na lang sa tanan sini nga may concern dara kay daway ginasapak sa DPWH. Shout out nyo lang sa Facebook account ninyo or Facebook page. Kag paulanan, tanlang mensahe ang DPWH Regional Office 6. Sang shout out kayuha ang ang karsada sa idalom sang Ungka flyover. Hashtag ha? Guba nga karsada sa Ungka flyover. Hashtag DPWH. Amo lang ginahimuon ta. Atropa Romel, kiti daw indis lakbatsyag eh.
1: Gane.
0: Ah. Sige, budlay kon magbakal ka sa bawo da karon kag dara ka magagi kay base mabuslot ang sulod lan mo bla kon sa bawo dala mo bla kon maligo sa bawo.
1: Hindi kay gin kumakot kung mga taga IBC bla kon sino ang katampok sang ano gini sang mga buho-buho di tiwa sila kabalo. Pero ang ginahimo nila di kina-clearing nila. Ang iban nga mga
0: Te ano pro bono guro ni IBC ay.
1: Ambot lang.
0: Oo. Te ang katampok da no taga IBC na kon
1: IBC oh. Aha. IBC nag-aubra dire.
0: Tikon mo sinog suldo sa inyo. IBC kon DPWS laban-laban IBC punso grog suldo dai.
1: IBC kay uniform nila IBC mo tapos equipment IBC. Kay makita mo man yang mga uniforme sa taga IBC kay tropang Jusel layo pa na ya kitao na mo.
0: Mhm.
1: Tapos basta may nag-aubra gani nga mga taga DPWH.
0: Oo.
1: May nakabarong na skillet.
0: amo nang ginahambal nga you know ka tropa Romel may areay. Ang DPWH, may regional director, may project engineer, may site engineer, may quality control engineer. Apat na naka-engineer ga tanaw ka tropa Romel, duha lang katawo ga pala, yun di kakakyak huluya.
1: Okay. Amo ni.
0: Amo na kung sa mga sugal pa bla ka tropa Romel, damo pa mirun iya sa ano mo puntos mo, sa Lucky 9, tatlo lang puntos, apat patigbang ka. Damo, miron. Ano pag ilinaway per me? Kay mansig sinya sanay lang. Ang mga miron, kasi ninya sanay. Kung mahirit, kung hindi. Diba? Kay ginalingling nila to ang baraha ka. Bangka, kung pila. Pag lingling, karoon niya yung city, barahaya. Masinyas na karoon, mahikap na siyang dulunggan niya. Miron na. Tiyan mo nang guwaya subong sa DPWH, apat ang miron, duha lang trabahante.
1: Oo. Diyan muna eh, dapo ang duwa lang ang trabaho, dapong kabo. Kabo tawag nila.
0: Ay, sige, sige, kay palabotan ni sa DPWH. Inaiya kong so kabatsyag pa sila huya.
1: Okay, sa dere sa may atubanggit sa City Mall, dere nga portion sa magpaliko kagit, dere git ang may tubi, kag may buho, katropang Jusel. Tapos,
0: pangita kami na karon buho, katropa Romel, ng dako, balatan awonta kon kaigo ulo ni Direktor.
1: Ay, ko eh.
0: Ha?
1: Miski tatlo pa ka ulo.
0: Picturean mo gid karon na kon kaigo ulon direktor kay ti ulon lang guron direktor na lapak-lapak konta para magtapan man sa mao nang dako nga buho daw.
1: Basi mediahan pa man nga balas lang an. Ay.
0: Ha?
1: Basi mediahan pa man.
0: Oo. Oh. Ti kay daw pinabayan na nila nagabot nga ni Secretary Dison may last na pack eh. You see, kon daw ano kapuderosong taos dalom, Katropa Romel. Kaya na, nagamuno na ganis, babaw to nga pa kayo. Hindi nagkakadto ang inyong maintenance, repair and maintenance budget. Ay, Diyos ko. Amunikon kay isang, ambot na lang ka, Tropa Romela. Ay, danami manapungol istorya.
1: So, tiyan mo na ito, subong may truck ban pa. Alas 9 pa makasulod ang truck dere. So, ang mga lagkogin man nga trucks, ang mga isa sa mga nakapausmod, sa mga nagagit pang uli nila ang mga duta dire o kunya balas sa mga nagabuho dire kay Katropang Jansen.
0: Okay.
1: So po dire kay Katropang Jansen Crisostomo kagduwa naton kay intern from West Visayas State University. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo D3 sa Prevent for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar. XFM News.
0: Tigita nyo lang, hindi ako ang problema ina. Kung flyover, taman dako man yung problema. San Juanico Bridge, pila ka kilometro, katropang Alex. Ha? That's a dozen kilometer. Gatabok inaayas dagat ang San Juanico Bridge. Tahitay na na katropang Alex, ha? Pilang kalabaon sa ato nung ka-flyover? It's a little bit more than 600 linear meters. Buta malun mga tungas kilometro la na. Na? Tanawan nyo. Hindi kagi truck. Hindi kagi motor. Hindi kagi dara ang mga may three axles. Tanawan yung San Juanico Bridge bila ko na nung nag-agi katropang Alex. Diba? Tanan niya sa lakyan gagi. Motor gagi. Tanan kalaba-laba ang salakyan. Nagpila ka wheeler-wheeler tawag. 16-wheeler, 14-wheeler, 10-wheeler gagi. Puno pasang karga katropang Alex. Matraverse for several kilometers sa San Juanico Bridge. Nalipat doon ko pila ka kilometer ng San Juanico Bridge eh. Ha? Naripat na ko sa lecture sa una. That's San Juanico Bridge. A total length of 2.16 kilometers. Duha ka kilometro yung dikakakya. Na? That's around 192 meters. With a width of 10.62 meters. Ha? 2.16 kilometers. Duha ka kilometro. Ang iya pundasyon at upatos dagat. Latibaya. Tanawan nyo ang mga trucks na nagalagi. All kind of trucks or truckings. May karga kag saway gagi. Motor gagi. Aton flyover ni kagi motor. Hindi kagi truck. Hmm? That's why, ladies and gentlemen, amo nang ginasiling ta. Ang ginatawag sininga ang kapalpakan sang tao sa gobyerno just like sa DPWH. Na why man ti may mahimo ang mga kontraktor kay kontrahon nila taga DPWH i-blacklist sila or hindi sila pagpaintrahon or pangitan pamagi bisan period lang sa kontrata kag sa ilabid documents i-disqualify. Amo na ang nagakatabo kun nga ha? Ngang aton sini nga mga infrastructure di halin ibabaw kag idalom problemado. Tidin ka mo kakita, tungas kilometro, hindi kagi truck, San Juanico Bridge, 2.16 kilometers, makaaging trucking, puno-puno pa, yun di kakakya. Mambal nga ti, nali mag-usmod ang San Juanico Bridge, tigagi man tanan niya truckings to. Ato nung ka-flyover, di kagi. Why? Kay ginatabon-tabunan sa taga DPWH, ang kapalpakan sang proyekto, nga sa pag-intiendeta, kahibalo sila. Base ang iban may kahilabtanan pa. Amo na kung kaisa nga masakit matuod, ihambal ni sila. Ha? Pero kung kaisa gasiling kita nga daw ay nakamugabatsyag yahuya eh. Mayo pa ganing patay huya, hambal nila. Kay base sa second coming, base magbanhaw pa. Debla? Pero kung wala naging huya, budlay magpa-develop huya. Amo nang hambal nila, wala kuno sang abuno nga makapatambok huya. Tiyan mo na. Ha? Thank you, people of DPWH. Ari na lang sa ato, sa nga mga tagpalamatay, para ma-address ini, flood text messages and messages sa Facebook page sa DPWH Regional Office 6. Nga kayuhon nila ang ungka, idalom sang ungka flyover. Ang ayod-ayod niya karsada da. Ang lubak-lubak ka karsada da. Because why nila ni ginadress eh? And let us flood complaints sang Facebook page sang DPWH Central Office para mabasahan ni Secretary Dison to. Kaya daw, muna lang yun ang recourse eh. Pagkatapos, kada kita nyo kataga DPWH, labi na si Director, ka mga buyunan da, munuhon nyo da yun. O, aran na taga DPWH, saan nyo kayuhon ang ungka flyover? Parehas mula pagsinggit to sa mga taga din nga nito, Jensan, kay President Bongbong Marcos, nambal, BBM, ibalik pira namin! Te, kabalo ka mo kung ano reaksyon sa presidente? Nasi, kung namo ng reaksyon sa taga DPWH, ha? Dako, giguro kagdamo, giguro pasyente ni Dr. Daisy Dakilanya, pro. It's already 8:41 in the morning. Kilalan si Dr. Daisy Dakilanya, ha? Wife lang ni Attorney Marvin Dakilanyabla. Ha? Psychiatrist na. It's already 8:41 in the morning sa ato sining pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kami inom ko na Vision X Plus daw pala nulong panulo ko magamuni aga pa. Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin for us to have good eyesight. Amo na ya, para nga magsinaw ang matata, para kita to nga lubak-lubak to ang dalom sang ungka flyover nga pinabayaan sa taga Department of Public Works and Highways. Ha? Inom kita Vision X Plus. Oras, alas 8:42.
2: XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionex Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionex Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
9: XFM.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Get ready, Cebu!
20: The biggest and most colorful running event of the year is here.
19: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
20: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
19: Four lucky winners will take home a brand new Honeclick 125 version 4 motorcycle cycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
20: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
19: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
20: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
19: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
21: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
21: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
17: Salzone Plus Herbal Oil.
21: Ang pamahid
17: na all-in-one sa presyong magaan.
21: Salzone Plus Herbal Oil.
22: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain.
25: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
24: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
27: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
28: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
27: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
29: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
30: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
31: College na ko!
32: XFM!
33: Patropa mo!
34: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Patropa mo!
13: Anxiety!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Yagar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
11: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
6: Padayat na kubuwasa.
8: XFM. Patrol!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:08. Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Hermite. Thank you for listening. Kay Paterno Sitar Paklibar III. Sila good morning katropang Josil, kagkatropang Romel. God bless you always. Salamat. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. And also good morning sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Sa kay Randy Losada. Sila niya shout out lang galit sa Losada family sa Barangay San Gregorio Lambunaw kag sa Lambutuda Tricycle Association San Lambunaw kag sa Tupad namon balay kay Jose Nono Loreno. Good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Idna Puray, salamat gid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Sila niya sa tanan niya staff kag listeners. Sa kay katropang Rodolfo De Lapos Jr. kag sa tanan sila niya mga katropa patrollers ta good morning gid. Siya negosyo lang nagyapon, katropan Josil. Kung magkalaguba sa lakyan mo, mabakal kagit spare parts sang car mo. Tapos puwerte pa kamahal subong. Amo na ang problema. We are paying good money para sa tanan sininga mga car owners bla. Kiti may ara da kita ginabayaran sa road user's tax. Supposed to be makadto ina sa maintenance also sa mga karsada unta. Kag ang mag-implementar si Nakuntani, taga DPWH. Pero tita na, wanyo subong lang nagkakainabo, ladies and gentlemen. Tingkakadto ang ato si Ninga, ha? Kwartang inabayad, ha? Ayun, di kakakidhoo, gidhoo. Ha? Sa kay William Dakinan, good morning and thank you for listening. And also, good morning kay Nyek Espinosa. Salamat sa pag-monitor dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Now, ladies and gentlemen, nagligat sining adlaw, nagtalakay kita parte sa natabo bala dito sa dingganini sa Tacloban. Ha? Kuni may napatay dito sa Tacloban. Napatay sa Tacloban kay may nagpaniro tong mga minor di edad. 14 anyos kag 15 anyos. Inabangod kay nakadala tandak pusil. Ang pusil nga dala, ang 38 caliber revolver registered ang serial number sa isa ka security agency nga nabase sa Cebu City. May nadiskubrihan na rin pulis nga ang serial number sa itong 38 kapariho sang serial number sang pusil nga na-issue sa security guard nga naga-duty sa Bohol pero Cebu-based ang security agency. Ang guwa niya, ang serial number, may kapid. May kadobol. Pareho sila serial number, pareho sila 38, pero duha kapusil. Isa lang ang serial number. So that is a question karon sa partiya sang gobyerno. Sa pag-control sini, nga may ara kapid kag dubli-dubli ang serial number. Ang 9mm, ginapanagiyahan sang tiya sang isa sa mga suspects. Ang niwang balang alaba buhok, tiya ya, happens to be, daw, ano nisa, daog sa beauty contest among police women way back in 2017. Kag nakapasar sa bar sang 2023. At tag-iya sining a policewoman happens to be a lawyer. Tagpamangkot, paano kalabot sa iya hinablos ang pusil niya? Service firearm pamanabi. Ang isa pagid, ka-concern diri, kay nagpuhag ini sa bilog a Pilipinas. Partiya sa safety and security sa mga kabataan. Labi na gid ang mga adventurero, yung mga kabataan na sa high school mo. Bisan dari sa ito sa siyudad sa Iloilo, ka-adventurero si Ilablao. Karoon, ginugtan man sa mga eskwilahan, ang ilasin niya security measures. Ang mayo ya security

0: protocol kag measures para sa private school because they can afford to hire enough sining nga security personnel para nga mag-secure sa ila sining nga komunidad. Tanawan nyo blama private schools dari ang university sa siyudad sa Iloilo nga mga pribado. Parehas ni Central Philippine University, one of the biggest private schools dari sa ato sa siyudad. Pilablak dosina ila security guarda. Ha? Sa entrance pala, main entrance nila, tatlo, apat, bilog, gwardya. Sa exit nila, katanan niya sila nga suludlan, may gwardya. Pati dito sa medyo simong na nga lugar to sa likod, bala katropang Alex, may gwardya. Ang mga private schools, iban, parisabi sang doctors, may gwardya. St. Paul's School, may gwardya. Ateneo, may gwardya. Tanan nga mga private schools, ya, maayong ila sining security preparations. Ang problema sa public schools, kaya nga, may gwardya da, isa, duwak, bilog. Kaya hindi ka-afford ang eskwelahan, magastos ang gwardya. Ang inahimo lang kung maayo ang PTA, ang mga ginikana na gamot-amot para dugangan ang security force. Para yung sabi, I'll cite you an example, Iloilo National High School, Nasyo. Ang mga PTA, ang fund, part of that, ginabulig para makahire dugang ng gwardya. Hindi tanan niya gwardya da iya kiskulahan. Iba niya gwardya da iya sa PTA. So para lang ma-augment ang security force. Pagkatapos, gin-implementar ang maid-id sininga screening sa mga kabataan, bisan pa nga makapadelay sa ila sininga pagsulod. Ang pagwayaw ay problema, ang pagsulod. Gina-id-id. Pareho sa iba niya eskwelahan, nagbakal sila, nagbakal kag iba naka-implementar na sang ginatawag sininga metal detector. Ang metal detector maka-detect sang metal sa sulod sang bag, sa lawas, sang kabataan or estudyante. Pares bi gataklos kay mo da karon sang sundang, gataklos kay mo da karon sang kutsilyo. So kon paagi na kag paagyan scan sang metal detector, ma-detect yan na gaigot, ina sa gahuni, gaingaw na. Tikon bag mong giingaw, buta malusin ni Bukaron may. Pero kalabanan, kuno na sapuan ka tropang Alex sa sulod, kutsara kag tinidor, kay gabalo ng aras public school mo. O, gaigot, ti mapilitan sa pagbukad. Ti ara na gasampaw ang kutsara kag tinidor nga naputo sa tissue paper, nga gasampaw sa balunan niya kistudyante. Pero may natabo dari sa siyudad sa Iloilo nga may na-confiscate nga kutsilyo. High school. Ha? Ti ang kutsilyo gin-confiscate sang gwardya kagin pamangkot ang estudyante nga nagadala sa kutsilyo. Rason kay Baloka, kung ano, ladies and gentlemen, rason ni sa estudyante. Sa linya depensa ko sa kuglingon ko kay ginabuli nila ako. Kung natabuan abi karon, yudi kakakya, natabuan nga amo na may dala sa kutsilyo kagin buli, ti base ko na handusan niya eh. Base ko na bunan niya nagabuli sa iya. Insert madamo sang bullying nga nagakainabo, nga nagakapilit. Tanay iban ni mga estudyante nga magdala sang pangdepensa sa kugalingon nila. Ang mga pagpangbuli sa mga classmates nila halin sa gunting, amo na gani nga delikado magpagunting subong flat top katropang Alex. Galing kiti muno gani sa Facebook bla pagunting ko galing kay Waiko Pusil. Hindi na lang ko magpagunting, ha? Tamo kay katropang Alex, love na love jagid ang kalo ginhatag ni Bosing siya mo kay nga nali iya hukson kalo iya yudi kakak ya bisan ga ulan kung kisa gaigpat yang iya lempudwan mo hapos pa ya katropang Alex maligo no, ha? Makasave ka sa shampoo. Pakalbo ka na lang. I-check tabi si katropang Jansen Crisostomo. Kay gin follow up ya ini. Ha? Ang eskwelahan gin tumod ta is La Paz National High School. Tiga talambihan na inadang La Paz Elementary School kag La Paz National High School. Ti karon kon natabuan abi, ladies and gentlemen, yung mo to sinunlog man abi sa mambal nga. Oy Meg, amusta gunting mo? Buhi pa na ang barbiro na gunting si imo? Tikag isabat siya man bla pariyo sa sabat sang bata bla to sa may Tacloban bla. Siya buhi pa pero ikaw siya basi hindi na. Ti amo to nga naniro siya. Pero ang target dito yas Tacloban actually, wala dito pinangita nila. Ang problema lang galing, kasi wala sila sa may nakitaan. Wala nila makita. Kagwaya makita, nagabuli sa iya. Amo to nga naniro na lang siya. Makon mo na 40 ka basiyo na recover. Bla. Tidere kutsilyo. Good to know nga ang eskwelahan implemented sa mayo sa ning security measures including frisking. Din gintago sa batang kutsilyo. Ara sa iya batiis. Kay pwede mo na iya isulod sa imo sining medyas kaga bugkosan panyo, bugkosan lastiko, guma, di ba? Kay ti may tagub man na. Ti maginaway karon kuwaon mo lang di sa imo sining batiis kaga gunuton kaga. Ti, kung maginaway karon muno eh. Check tabis katropang Jansen sa dugang sining information kag follow-up report. Katropang Jansen sa report, please proceed.
1: Katropang Josel, gin ako sa grade 10 student sa La Paz National High School nga nagadala siya sang or nagabalon siya sang hingaliban, specifically kutsilyo. Katropang Josel, mangod man sa mga pagpamahog kag pagpangbuli nga iya gina-experiensyahan adlaw-adlaw samtang nag-eskwela sa among eskwelahan. Katropang Josel, nadiskubrihan ini sang pamunuan sang La Paz National High School, particularly ni Dr. Salvador Bizares, ang school principal for sang La Paz National High School. Katropang Josel, sang confiscate or sang intercept sang security guard ang ining hinganiban. Katropang Josel, sa ilagin patigayan sining security measures of hugot kang security measures sang La Paz National High School. Sang matanda na ito, Katropang Josel, nagmando si Iloilo City Mayor Ray Satrenyas isang sa ano no sa ICPO kag sa school divisions school division of Iloilo City nga mas hugton pa ang security measures sa mga eskwelahan bangod man sa natabo sini sa Tacloban City. Katropang Josel, that's why nga nagpatuman man sang dugang security measures ang La Paz National High School. So diri ginstriktuhan nila ang pag-check sa mga gamit nga ginadala sang mga estudyante kag amo to no naka-confiscate aside sa ining kutsilyo na confiscate pagit sila sang mga vape, kangay nga vape, tapos iban pagit nga mga bladed weapon. Katropang Josel, sa may high school department nila dere sa may main bala building. Katropang Josel, kay titatlo ni ang building sang La Paz National High School, may iyas ang senior high kag may araman nga iyas ang annex kag dere sa may main gate. Katropang Josel, so ang natabo sini suno kay Dr. Bizares nga sang nagligad nga adlaw kita ni nila ang grade 10 student nga samtang naga pasulod sa ining eskwelahan daw lain balang iya nga lakat. Katropang Josel, daw hindi bala normal daw naga ano siya daw nagadali nga daw
0: balisa kung sa Tagalog pa.
1: Oo, daw hindi siya bala...
0: Daw hindi mapahamtang?
1: Oo, hindi siya mapahamtang, Katropang Josel. That's why nga gin-check siya sang, ano, sang security guard. Tapos dito nakitaan nga may nakasuok sa iyang sapatos nga ni, sa may batiis siya, Katropang Josel. Ang ining more or less 4 to 5 inches siguro nga kalabaon sang kutsilyo. So after sini gindala siya sa guidance counselor sa office or sa opisina sang guidance counselor kag didto gin istorya kun nga nakadala ni siya sang among klase sang hinganiban kag didto gin ako niya nga may pagpamahog sa iya as well as do ginabuli siya. Katropang Josel, do may nag-hadlock sa iya nga estudyante man mismo sang La Paz National High School. So ginpa-identify ni sa iya kung sino kag ti syempre nagsugid man ang grade 10 student kag ipatawag ang ila sining mga ginikanan base sa ginikanan sang ining grade 10 student nga wala sila sang ideya nga amo na ni gali ang nagakatabo amo na ni ang ginahimo sang ilang bata kay sunod man sa ila nga ano ni siya nga mabuot kag hiposon kumbaga do wala man gamo ka tropang Josel kag ti wala man nagapa wala man nagapanugid sa ila. That's why nga wala gid sila yasang idea nga amo na nigali ang ginahimo niya sang estudyante. So ginpamangkot man kun sang san obi abi sige siya nga balo na gid yasang kutsilyo ka tropang Josel te suno sa iya dugay naman kuno kaya since halin niya nga ginaano siya ginabully siya ginahadlock siya ka tropang Josel pero ginpamangkot man kun abi ginsakit siya abi ka-experience siya abi sang pagsakit or ginsaputi siya abi ka tropang Josel suno man sa iya nga wala man siya ginpat an pero sunod sa iya nga gabalon lang siya kay para in kaso nga kinahanglanon niya hindi siya bala ma dumadihado bala or ma daw kumbaga may ara man siya nga pambato katropang Josel in kaso
0: ang guway siya na pampahadlok in kaso ng ibuli siya pero ano nga klase kapag pangbuli katropang Jansen
1: sunod kay Dr. Bizares hindi man gid ko no physical katropang Josel daw kada man daw verbal kag daw pampahadlok wala ka daw ginahambalan siya or gina pahog siya bi verbally katropang Josel kag kisati sa tulok-tulok wala ka katropang Josel amo na ang ilang na ano ilang kumaga na gin ako man sang ininga ano sang ininga grade 10 student so far ti sunod man siya
0: pero ano ang nagabully siya classmate niya or schoolmate siya lang katropang Jansen
1: schoolmate lang katropang Joseph
0: ah hindi ya classmate
1: daw so, higher year or daw ka batch siya lang man
0: mm-hmm. So bali so, ginapahog lang siya
1: oo daw kisa daw tulok-tulok na malang katropang Joseph kuno tapos ginahambalan ginapahog siya threat kag pagpang amo na ginasundog katropang Josel that's why nga amo to nambal siya nga nagabalon na lang siya para in kaso ko no so masaya may ano siya may pambato siya katropang Josel
0: so ang bata why man record abi sa eskwelahan katropang Jansen nga libugan 12 lawayon
1: wala man katropang Josel. Daw amo lang the hipostone lang gid man sabi ko no daw wala malaga bato. Daw amo na that's why nga ang iya nga ano na lang inong ginhimo na lang is nabalo na lang siya as means hindi man niya mambalabi nga siya gid ya ang magapanguna pero sunod siya daw self defense katrokon Josel nga para kang kaso nga kung anuhon man siya may pambato man siya dayon ang katropang Josel. O galing kay ti
0: pero na verbalize gid abi katropang Jansen ano nga mga pagsunlog bala ano nga klase ka pagpanunlog bala katropang Jansen
1: wala man na ano no wala agid na specify katropang Josel based man sa share sa ato ni Dr. Bizares o galing nga mulat mga balya lang nga ti wala man shade kumbaga wala man physical nga interaction sa ito nga sa ila or daw ano lang daw pahadlok na bala katropang Josel or daw threat lang ginapahog siya ginahambalan siya abi nga ano no siguro mga ano na bala mga ara abi bantayan mo karon sa guwa daw mga muna bala katropang Josel ano siya ginahadlock lang siya nga verbally katropang Josel. Magaling kay ti suno saya mo na nga rason kunya nga nagabalon na lang gid siya sang iniman niya kutsilyo. Magaling kay bangod man gani nga amo to no kay ti wala sang medal detector abi ang ining eskwelahan.
0: Kun amo instinct lang to galis ang guardiya gin check ya. Kaya daw hindi bi diretso pang lakat niya no kag suspicious guardiya nga daw something is wrong amo to gin check ya pateng tiil
1: yes gin pauba bala siya ang sapatos siya katro kan Josel. Kay ti daw lain gid ko no ang iya lakat kag hindi siya mapahamtang.
0: That's hindi sa at ease.
1: Oh, gin inspection ang iya pati nga bayo, ang iya nga pants kag iya nga sapatos katro kan Josel. So iya man yung gin surrender ini pagkakita ako baga daw ano tuy wala naman siya nag-react kag gin ano naman sila no gilayan sila ginistorya sa guidance office sa katropang Josel.
0: Pero tinasettle ini katropang Jansen napatawag man to ang alleged nga nagabully sa iya.
1: Yes, ginpatawag man katropang Josel kag amo to ginistorya man ang ilang mga parents kag subong dumay intervention nga ginahimo ang eskwelahan kay may mga ano ni katropang Josel basement kay Dr. Bizarres nga may ano ni siya sa ilang handbook do may certain penalty bala may sanction sa amo ni nga mga behavior nila katropang Josel. So aside sa amo na ginadumilian man ang pagdalaman sang liba mga sigarilyo or vape sa school premises sa katropang Josel. So sunod sa kay Dr. Bizarres nga plano nila subong nga itiwa muna ang nagakatabo nagopanaog naman siya sang memorandum nga magabakal sila sang mga metal detectors ngani kag mas stiktuhan pagid ang pag-check o pag-inspection sa mga estudyante as well as pagpa ano pagid no pag strengthen sa sunod sa iya sang intervention sang guidance office nila sang ini nga mga pag ano bala pag-explicar sa mga estudyante about sa bullying kag ano man eh mga ka in case may mga nagaka-experience siya sang bullying or ni nga mga threat katropang Josel ila man mismo nga hatagan gid sang igtalupangod ang ining mga estudyante katropang Josel kay ti gin-explain niya ban gani nga ti ang mga estudyante kay man abay sa Lapas National High School sunod sa iya is may mga ano bala may mga grupo-grupo katropang Josel hindi man aton mabagin ng mga gang pero may mga ano bala may mga grupo may mga ano bala may mga organization sila nga gina outside of school katropang Josel. That's why nga may mga instances nga kung kaisa nagatugag yun sang gamo not only dira sa sulod sang ilabing eskwelahan kundi bisan sa gwa man sang Lapas National High School katropang
0: natabo ini katropang Jansen after the incident dito ya sa din ganini sa Tacloban City
1: ang pag-inspection ng Josel.
0: Ang pagkadakop sa bata ninyo may dalang kutsilyo?
1: Oo. Right after sang sa Tacloban City nga ni nagmando si Mayor Trenas sang hugot nga ano no nga security sa mga eskwelahan dito no after sa to nagpatuman man ang Lapas National High School sang dugang security measures dito nagdidakpan dayon katropang Josel na dito na ano ni na confiscate ang kutsilyo kay ano to do ginbutangan nila sang aside sa mga ano no sa mga security guards sa kada mga gate may mga inspection na gid nya ginbatigayon katropang Josel daw mano-mano na wala nga pag-inspect sa mga nagasulod nga mga estudyante or mga nagabisita. That's the time nga na ano no nga na kit an ini or na recover ini nga kutsilyo katropang Josel. So based man sa kay Dr. Bizarres nga when it comes sa ini nga natabo mas ano pagi sila magapatuman pagi sila sang mas stricto pagi nga security measures katropang Josel. Actually ginbawalan na ganila bisan gunting no dumilian naman nga magdala ang mga estudyante bangod man sa ining natabo katropang Josel. Ginako ni agin konfirma ni Dr. Bizarres nga may mga kaso gidya sang bullying nga na record dira sa ilang eskwelahan o sa Lapas National High School Katropo Josel. That's why amuman niya ang ilang ginahimong intervention para man nga mabulikan as well as nga malikawan nga maglalapagid ang sitwasyon sa ilang eskwelahan Katropang Josel. So may ano kita dira no interview kay Dr. Bizares, Dr. Salvador Bizares, ang principal for sang Lapas National High School angot sa ining pagkumpirmar sa ining grade 10 student nga nakuhaan sang kutsilyo bangod man kuno sa bullying Katropang Josel.
0: Okay, pamatian ta si Dr. Salvador Bizares, ang school principal sang La Paz National High School.
2: Sa aton gate, ininstruksyonan nato ng aton na guard nga hindi lang sila magbukas, no? Ang makabataan lang mabukas. Mm-hmm. Then sila lang yung gamitan ng isang mga object, sharp or what you call this, stick, no? Mm-hmm. Para mga tanaw. So dito na nakuha ang sabagsang bata. No? Mm-hmm. Kagang isa, hindi man sila maka no uyat pala makakapkap sa mga kabataan. Pero dito ang isa ka bata to pag 3 o'clock no pagsulod sa gate daw balaan sang guard bala nga nagasala-sala balaan man niya daw ara sa sapatos bala niya no
3: dito pagimbutang
2: dito imutang no dito nakita sang guard nga may dito no actually wala man to niya ginkapkap pero balaan niya ipauba lang. Then nakita, nagawa ang kutsilyo.
4: No? Ano yung ipatawag na itong sarni mga bata?
2: Oo, ipatawag na kapon ang parent, yung ipatawag na ginbagi na ito sa guidance office. No? Mm-hmm. So at least may response ng school.
3: Ano rason niya, sir?
2: Ang rason sang bata ito yung isang una sang 1 o'clock. No? Mm-hmm. May arag at threat sa ila pala. No? Okay. Na sa diin daw, permi lang siya kunugin na bully man, no, gina, ano na, siya, nabutang sa isip niya, mga ta, may timpo, gid ba na, may timpo man. Sige-sige, na obrahon.
3: So, no? Gabalon.
2: So, inagabalon lang siya, pero wala, hulat lang siya, sa kung ano, pero mayo man ito gani. At least, after sa ito, ipatawag ang parent. So, ang parent, why kabalo nga, mugali na. Pero balaan yung bata niya, nga, why niya, buot niya, hipos lang bala.
1: Katropang Josel, so nabatian si Dr. Salvador Bizares.
0: Sa mga katulad si ni Katropang Jansen, ano mga disciplinary actions, if not intervention, ha? May disciplinary actions. For example, ang bata ginbully, nagdala sa kutsilyo, which is violation sa existing naton si ni mga kasuguan because that's bringing deadly weapons, no? Katropang Jansen, kung kalabot sa police ni ang possibility grade 10 mga pila edad niya sini 16 mga
1: 15 to 16
0: grade. Oo, kay tikon na above 6 15 na ni siya. In short sini that must be investigated kung may discernment on his part. Nganti kay balosa nga sala ang ginhimo iyang pagdala sa kutsilyo, pwede siya mapasakaan kaso. So ano, gin-report nila ni sa police o kung gin-settle na lang nila, confiscated lang ang kutsilyo, Katropang Jansen, anong mga interventions if not sanctions ang ginahimo nila sini? Kung i-sanction tang nagdalas ang kutsilyo, how about yung nagabully or nagapangbully, Katropang Jansen?
1: Suno kay Dr. Bizares, when it comes sa ining bullying, Katropang Josel, so under na ni siya sa Office of the Guidance Counselor. May ginahimo ni silang intervention muna gipatawag ang ilang parents o galing kang about sa ining bata no or ining grade 10 student kay ining nagdalagit siya sang kutsilyo do may ara ni silang disciplinary action Katropang Josel, the suspension ang ining
0: So i-suspend ang bata nga nagdala sang kutsilyo. How about ang nagapangbully Katropang Jansen?
1: Sa ano ni siya? Sa guidance ng Katropang Josel.
0: So wala iya sanction ang nagapangbully. Nagdala lang kutsilyo ang i-sanction.
1: Yes.
0: Pero dapat i-address ang nagapangbully because amo nang nag-trigger eh. Kung nga nagdala kutsilyo eh ang bata. So dapat niya i-address in primarily ang bullying. Kaya nga, ang bata wala mag-report sa school authorities, naintindihan taman kagi man kita sa amo na nga edad katropang Jansen sa elementary, tanan nga sunlog na lang, sunlogon ka nga putot, sunlogon ikaw da karon nga nubya mo si Kwanto, kundi patong amo ring ato, namo patong isunlog si imo, mahibi ka na lang. Subong das already bullying sa subong iya nga sitwasyon. So, mga katulad sina, naintindihan ta, nga wala dayon, gina-report ina sa maestra kag maestro. Why? Nga, amo ni ang realidad. Nga dapat naintindihan sa mga policy makers na ton. Kaya tiyang iban sini, ano, abi kay homeschool ba si iban na ton, mga policy makers bla? Why kintindi kung ano sitwasyon sa sulod sa classroom, labi na sa mga public schools? Wala ka nagapanugid, kag hindi ka manugid, pati kay nanay, kay tatay mo, kung kaisa, kag sa maestra, maestro mo, sa principal, nga hadlok ka mo ba si bantayan ka sa sagwa to karon kag sa putihon yung katropang Jansen? Kung ipos ka na lang, kay why pa man, panginlaman ka lang. Amo na ang rason ko nga, ang iban, pilitan lang madala ko tsilyo, basi sa ulihi, basi madala pusil, kung hindi mauntat ang bullying sa sulod sa eskulahan. Amo na nga ang tipos ang bullying sa sulod sa eskulahan, damo, abi mo. May araga ka panugid sa aton nga, nag-aubra sila sang GC. Pagkatapos yan ang balansya. Oh, may kilalagi ko yun ang balansya nga, oh, kayo mga Bisaya, mga GEGO kayo, mga Manggo kamo. Oh, sa GC na, that's already form of bullying. So, why ka panugid sa maestra? May lang kiti nanugid sa ginikanan. Pag panugid sa ginikanan, ginikanan nanugid sa maestra, and it was in a subtle way, it was addressed by the school authorities through the teacher para nga mauntat inang bullying. So, kadamo pagid, may arada kun kaysa nga tulukon ka lang babo dalum. Nintindihan ta naman ng mga kabataan high school, may mga puppy love, kung sinong guwapa, da karon kag sinong astig na sulod sa eskwelahan, karon kag sa classroom, hambal nga, hindi nyo pag-intrahin na, nubya ko na, ha? Natural na sa mga high school, nang natawag na ito, puppy love, la, kusnada, crush, pagkatapos ang balon niya kakaroon, kung close karon ang guwapa tong babae, katropang Alex, sa nagapang bully, sa ginabully, mambal, gawon mo siya uyab ko. Siya, sige, hagid, tabid-tabid ka blada ko sa guwa, siya kay, sa putihon taka. Tanong himuon mo, katropang Alex, alam mo ang balon ng babae, ito nga, hindi kaya magkatudis ako, hindi kaya magpalapid di sa akon. Di ba? So, these are the things, realidad ina, nga nagkakinabos sa eskwelahan, may ginaibidibiran na karon na dulo-duloong. Pagkatapos ang babae, karon without recourse. Kung sino lang ito butungon niya, kagambalon, updi ko anay sila niya. Kay, sino yung tuntun na sila niya, oh. Gapanguluyag na sakon sila niya. Hindi siya magbulag sakon. Ti ikaw, yung karon nagupod, ang balon ka karon ka na nagapang bullying, na, sige, hagi daw la upod karon sa uyab ko na karon. Bisan di pa na uyab, na. Siya, sa putihon ka namon. Anong recourse mo, katropang Alex? Dala ka kutsilyo, dala ka tirador, dala ka pusil. Kung may ara, di ba? Di ba siya sa putihon niya ka mo? Kapin pa kunon nga barumbadong estudyante. Tapos kagin. Di ba, katropang Jansen? Ikaw, kagi ka man bully sa eskulahan?
1: Kagi man, katropang Joseli.
0: Oh. Laban-laban so, sa uyab, no?
1: Dundi,
0: ako, Ana. Judge, ako, Ana.
1: Daw lain niya katawang Josel.
0: No.
1: Pero, amo na, daw
0: part. O kung ikaw yan nagapang bully.
1: Hindi ah. Buot, kaya sa kuda.
0: Deb la? Mahambal, pahugon niya, ikaw bibully. Ah. Upo na tos balay, sulod tagig karon niya sa pansyon pro.
1: Amo, mga lain-lain niya, ano, daw mga threat, makonsider as threat kay tropa Josel sa amo na subong. Sa amo na, sunlog-sunlog. Pero kahit kung seryosohon mo na gitman niya, daw considered as threat na gitya katropang Josel.
0: Kaya risa mo, no? Istorya, experience ako niya. Hindi man necessarily, kilala ko lang mga involved. Sa elementary, sa mga babae ginabully, sila niya ay kita ko itnap mo. Tibi lang ng babae. Pagkatapos ang babae, karon sagi kasunlog kung sino pa tong pinaka-amoringoton, ha? Ng damo blakatol tanan sa lawayon do ara si Iablan che damo elementary ang balon kada karon niya selengay guwapa ka tani pero siya mo nang migo mo tigong sa mahibilang babae, di ba? Pagkatapos ang isa naman, sunlogon, pati sa sudan, pati sa balon, pati sa bag, pati sa kamanguon, kagkaalamon, di ba? Kung kaysa na tuksoon ka te, anong hambal ko noon ni Jose Rizal, abi hatag ikaw isa ka saying, pagkatapos tindog niya, aiiuobla, pagwa sa sagwa, hambalon niya, te, sila niya, anong saying ni Rizal? Tapos hambalon ka pa nga, gunting ka sunod, pagunting ka sunod na daw, ala Jose Rizal sini, para kabalo ka kung anong hambal ni Jose Rizal. That's a form of bullying na subong. High school naman, katropang Alex, katropang Jansen. Sa high school, amo nang sunlogan na black sa piya ka section na karon manugid ka unsa sa mga amigo guwapa pre no crush ko na mo tapos sunlogon ka magsumalangay ka mo karon may grupo mahambal nga pre pre pre amo nang crush mo ho di dira nagaumpisang tanan malapnag sa bilog nga campus kag hambalon kag sunlogon ka mo kada kita sa inyo classmate sa babae kag classmate mo mahambal nga te, pati gayon nun tala niya. Ano naman, paskuhanta, sinumamot litson, sinumamot sang muni, mamuno, iban. Ako bala, kay, sa mga high school, kung kaysa nagatuga, ginamog at tinapungulay, hambalon pa na karon niya, sigihan nyo kita, bantayan, takaroon sa gate sila niya. Ha? Kita ilang takaroon sa gate, amo na nga samon sa una, damo ang nagabinanggaan na, ikagabalantayan na, sa jeep, sa gate. Kaya dito nila ginadala sa guahadlok sila mo. Kung susunod sa mag-away, laban-laban ti expel ka. Pero kung dito sa guwa, ti mambal, o naman labot ti eskulaan sa guwa na kagate mo. Debla, katropan Jansen?
1: Oo, muna katropan Josel. Pero based kay Dr. Bizarres, ang ini nga insan, ang ini nga natabo, do more on ginamo, guro sa gang, katropan Josel.
0: May gang yang nag-exist na sa may lapas.
1: Oh,
0: balan mo amo nang lugar das ang una. Those were the days. Dugay na to pero gin sunod sa mga pamatanon subong. May tunog boys na das ang una, may layas anak. Mga popular ini nga gang sa una das sa lapas. Ang ano tunog tawag nila tunog boys kag layas anak. Ara na da. And while ang takibalo, pero daw may nabatian pa ko, may ara pa na da subong nga grupo nga tawag na Tunog Boys, kaglayas anak, katropang Jansen mo. Inumpisahan ng iban sini nga nagumpisa sang layas anak ni Tunog Boys nga ini. Nagkalamatay na gani. Pero I've heard may ara pa da subong.
1: Yes, katropang Josel. Amo nang sino kay Dr. Bizarres nga ti may doon miara gidyang existing nga gangs or grupo-grupo within sa ilang mga estudyante katropang Josel. That's why amo man ang rason kun nga ang may do rampant man bala katropang Josel. Lapnagon man dira ang bullying pagpang pamahog. In sa ilang school premises. That's why nga susubong mo na ang plano ni Dr. Bizarres nga pilisige man ang ilang intervention sini kada flag ceremony ko no. So na sa iya, it's ginarimind man nilang mga estudyante as well as mga ginikanan man mismo katropang Josel. Kaya iti sunong kay Dr. Bizarres nga nagaumpisa man sa balay ang disiplina. That's why nga dapat buligan man sila or kumbaga may ara man nga obligasyon ng mga ginikanan nga maano bala, i-check yung ila sini nga mga kabataan. Especially kung may mga biktima abis ang pagpangbully or ginapahog sa ilang maskulahan or mga nag-intra-intra sa ini nga mga gangs or grupo-grupo sa mga eskulahan katropang Josel.
0: Ete so, kontani, obligasyon gina na sa eskulahan to provide enough security personnel. A problema, hagtied sila sa budget. Kulang pagani yes. Kung kaisa ina ipakaayos ang guba nga tarog sa eskulahan. Kay kadamo sa mga government schools, ngang iban niya mga projects gani, pareho sini, nag-implement sang K-12 program. May arts, may STEM, may ICT, mga strand ini, katropang Jansen, may TVL, Technical Vocational Learning, arad ang cooking-cooking, and so on and so forth. Experiment-experiment, and so on and so forth. Tikaron, kinanglan sang ara sa arts, ang drawing table, may ginbakalang eskwelahan nga drawing table? Wala. Sino ga bakal? Kon maayo PTA, PTA. ICT, kinanglan lang computer. Because hands-on. Alang-alang mo da presentara lang sang drawing sang computer. Mahambal nga, this is the keyboard. This is the CPU, central processing unit. This is the mouse. Diba? Tala lang drawing lang, baklan mo gi-computer. Why budget ang eskwelahan? Why budget ang DepEd? Sino ga bakal? Kon manami ang PTA, PTA ang naga bakal. Amo na ganing ang PTA, ginabansagan, patay, tatay, amot mo. Hindi kay Parent Teachers Association, kundi patay, tatay, amot. Kiti, nagbakal computer, alamutan. Nagbakal drawing table, alamutan. TVL, kinanglan na magbakal gas range, kinanglan na bakal kalaha, kinanglan na magbakal kaldiro, kinanglan na magbakal sang for cooking purposes. Pati lianera, mahimo sila sang cake, mahimo sila sang kung anong manda nga klase sang menu. Ti, ang gabakal, hindi kasarang eskwelahan, ang gabakal, ginabuligan kung manami ang PTA. Oh, sa laboratory karon kinanglanon na test tube, kinanglanon test tube holder, kinanglanon nila da karon Bunsen burner, kinanglanon nila da ang ibang pagkinsining mga equipment. Kulang ang stock sa eskwelahan. Sino gabakal? Kung manami ang PTA, PTA. Amo na ganing, hambal ta PTA is patay, tatay, amot. So, makatulad sina. Ti with that, kung hindi gani na mabakal ang basic kakinanglanon, sa mga estudyante, how much more ang gwardya? Kay may ara i-eskwelahan, tig isa duha lang gwardya niya. Amo ni nga as much as possible, ginalimit one entrance, one exit ang eskwelahan, private school. Kay limitadong gwardya, pwede man tani mo ang tatlo ka entrance exit area. Ti kay karon gwardya maka-afford mo na duha man lang. Isa duty sa adlaw, isa duty sa gabi, kundi alaws. So amo nang problema katropang Jansen eh. Pero obligasyon sang eskwelahan. Ti ano na ni Dr. Bisaris ini ano nang sang guidance counselor ini katropang Jansen, given that circumstance, given sa amo nang sitwasyon, that's reality. 'Di ba? Realidad amo na talang alaman na deploy sa police din tanan niya police aran lang sa eskwelahan.
1: Yes, Katropang Jusil. Actually, na-mention mo na ni Dr. Bisaris na may mga estudyante silang parents, sabi ang ilang ginikanan is mga police officers. That's why nga sinasaya nga may mga ano man sila, may mga parents man sa mga estudyante nila. Nga daw sila na lang balang nagahatag manabis ang time or sang ilang atsyempo man nga para liba may mag deploy man dala sang mga police officers or mga amot nga para makabakala liba para sina sang metal detectors amo man ang ila subong baraklon katropang Josel. Kay actually sa dala sa Lapas National High School one entry one exit lang man ada katropang Josel, isa to ka guard ang nakit-an dala sa mga naga-check siya. And then malain man pagid sa dito sa may senior high nga building katropang Josel. Pero amula na kay manumano, wala sila sang metal detectors. That's why nga ang ila is kinapabukad, ginapakita sang mga estudyante ang ilang unod sang bag kaya ginatanaw sang guard katropang Josel.
0: Ti iniya bullying gini ya katropang Jansen, iniya influence sa social media ha? Actual gini yung bullying nga nagkinabo, most of this unreported. Di pares ni sa bata ni ginapahog na gani. Why pa mag-report sa school authorities? Why pa manugid sa gwardiya? Why pa manugid sa maestroya? Dalang siya kutsilyo, di ba?
1: Yes.
0: Oh, bisan kita man siguro, katropang Jansen, sa mo ng edad, kagi matakok dalak tirador sa, ano mo, sa eskwelahan. Amo na nga dapat sa primero plan pabuot-buot ka para ang mga maestra kag maestro mahambal ti buot na yung klasik bata bisan magdala kag tirador kung kaysa do hindi man anon blaki hindi pag si saon imo bag mahambal ay buot niya sa katropang Jansen niya buot-buot niya way niya kontra pero kung ginabuli ka balo nilang tirador kag tiradora puli ah di bla mo nang sigaling kisubong hindi mo na mahimo mo sa una ya katropang Alexa pwede pa na mahimo di bla katropang Jansen.
1: Wait, rason mo lang yung pang tirador mo ang
0: nambal karon di nga nagkuha tirador mo bilin ko sa tiyangge So logya ko kag ni tinerador ko.
1: Oh, amo na katapo Josel.
0: So tama ko tas ka tropa Romel B kon anong dalaya ya? Base kon ha? Binangon na gid dalaya bla kag bilin niya lang punok saging blao.
1: Ano ko na dala mo sa skilahan? Binangon.
5: Spading.
1: Spading.
0: Mm, bilin lang punok ano, bilin lang punok saging.
1: Spading ano kag ano? Sa dol.
0: No.
1: yang awa ginabalon yung itong Josel.
0: Okay.
1: Pero subong ti ano na gid to. Di na gid na Mayo especially sa mga amon nga edad nga sang nga estudyante katropang Josel. So based kay Dr. Bizares nga ila naman nga gin reprimand ang ining mga estudyante kag magapatuman sila sang dugang sining intervention para sa mga estudyante pagkat nga posible na nga experience sang bullying sa La Paz National High School. So ang ini nga balita gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo. Hopefully ma-address ini sa mga school authorities. But given sang kakulang sang pundo, ayawan sila sini, ha? They are trying to make both ends meet. Between sa kakulangon sang classroom, school buildings, karon kaga instructional materials, anong unahon mo katropang Alex? Diba? Amo na gani, nga kadamo sa miskulahan subong, nga with the introduction of this K-12 nga may ICT, Information and Communications Technology Strand, ang miskulahan subong, ang ilang sininga mga internet connectivity bala, and online activities, is being done by ICT students. There are schools capable of setting up online classes through the use of the internet. A problema sini katropang Alex Pundo. Wala sang inogbakal equipment kag inog-maintain. Diba? Mahapos kung tani ini, pwede iya makapangalasi whole day, half day in person. Half day online. Kaya ti daw dira na gidman kita makadto. Kaya ti tanawa bala na may college gani subong di AIM, Asian Institute of Management. Why man nasang in-person yung classes, online man lang na. Ti damo man yan ang successful dira ng mga graduates sa Asian International Management, ha? AIM. So pwede, ang problema kulang. Ti dinunahon ta, school buildings, instructional materials, or gwardiya. Tibod lang yan kung ikaw maestra. Because kita naka-experience sa agin sina. Pareho sabi karon sa eskulahan, hindi man ihambal ko lang kay Ma'am Fantilio, dras na siyo. Sang kinanglan sa eskulahan, karon tatlo kabilog transformer katropang Alex. Kay ma-brown out ang eskulahan, kiti kulang transformer. Ang bilis ang transformer karon katropang Alex, tatlo is mga 400,000 plus. Ang inogbayad sa kuryente is around 500,000 monthly. Diin makuha ang iskilahan sa inogbakal. Ti maluhod ka to kay governor. Kaya nag-province mo, sakop sa province na mo. Maluhod ka to kay governor, why man niya congressman yang nasyo? Kag mapaamot sa maginikanan, amo na gani through PTA, patay tatay amot. You see? Tisa dira palang kulang na nga danang pundo. Ma-hire ka pagwardya, katropang Alex? Guba ang pagkurwan building sa nasyo. Hindi maklasihan kay gangangato karon ang biak kay naglinog sa nagligad. Te, unahon mo pa ang gwardya sang sa pagpangita pamagi para makapalasing kabataan bisan sa waiting shed na lang. Sa sulod sa eskwelahan, bisan sa lobby na lang, from time to time. Amo inang dilema, amo nang problema sa eskwelahan actually. Ina mga abyan, tani na intindihan sa mga policy makers ta, kag ang mga tawo nga nagauyat sa Department of Education, ang problema si ni Katropang Alex, kay wala sila kaintindi sang amon nga sitwasyon. Ang ila as always based lang kun diin sila, based lang dito sa Metro Manila, kasi dito sa Metro Manila, kasi dito sa NCR, kasi dito sa Metro Manila. Yun ikaka, kaya kantubla ka mo sa uma para maintindihan nyo kung anong pangabuhi sa mga estudyante, kag kung paano nila ginapatabo-tabo na lang ang tanan. Ang ila sining atop kun mag-ulan Katropang Alex daw kasagingan. 'Di ba? Kulang kun wala sa may nagadonar bisan faucet, which is a requirement sa kada eskwelahan nga may faucet dapat, hindi kabakal. Kaya no man lang ang maintenance and other operating expenses imo kay eskwelahan. Wala. Gabahan sakto na gabahan ang kwarto. Ang kwarto gani hindi mapabutangan sang screen damo cases ang dengue. Sino nagapa-screen sa eskwelahan? Kung hindi maistra, PTA, patay-tatay amot gapon. You see? Unahon pang gwardya. Amo inang problema eh. Tapos mabalitanta, trillion ang ginakawat. Daw mahurumintado kang way binangon ka. Magamon ng plastada, ladies and gentlemen. Kaintindi ang mga nag-uyat sa mga matagas nga posisyon sa Department of Education kag gobyerno sina Alaus. Di pa man kutabi ang mga milyonaryo kag bilyonaryo ta mga senador kung kaintindi sina. Pamangkutabi ang Defense Secretary ta kung nakaintindi sina. Sang sitwasyon nga muna subong. Ang ilaya sugid lang na ginaplo picture-picture out lang nila na. Pero kung manaog sila diri si Dalom, mas makaintindi sila, maka hindi lang sympathize, but maka-empathize. Mabatsyagan gid bala nila haw? Because in order to have a very responsive solution to a problem, you need really to know the root cause of it all. E paano nila maintindihan ang inatawag nga root cause of it all? Kung wala sila kintindi, kung panog sinalayon, mga estudyante sa probinsya, kag sa UMA. That's it, ladies and gentlemen. Amo na nga, hambal, gadala ko chilyo, dari syudad, delikado. Sus, sa UMA. Ha? Sa UMA. Sus, mag-grade 6, grade 5, grade 6. Kapin pa kung gaginamo, perme. Ah, ginabilin malanas punok saging. Kutsilyo, sagwa, sang gate, sang eskwelahan. Kung sa gani gina pa, sulod lang na gani sa notebook, kaginabutang sa bag sang babayi. Kapin pa kon ang isa ka eskwelahan karon damo ang barangay nga dira ginapiskwilang bata nila. Nali gani maginaway barangay por barangay. Kag maghambal nga, tutal lang sa guwa gate mega. Na? Di pagabot sa guwa sang gate, ala dito flying kick na karon eh. Judo. Dumugay. Pagkatapos, dalagan tus punok saging kagkuhan ko silyo nila plaag tanan. Wa. So why nila guro maintindihan ni Katropang Alex? Ladies and gentlemen, amo nang dapat nila intindihon. Ang problema, we have enough money o galing damo kawatan. That's the problem with our government. So ama kabatanta suffered a lot. Nagasuprer sila bangod sinang kamatuuran kag realidad nga hapaw ang pagintindi sa iba naton sini nga mga government leaders. We don't know kung intindihan presidente ta na. Daway kagi guro kay eskwela niya sa kag classmate guro nga nagabalon sa ramay kasaging. Basiway siya kay classmate guro nga nagabalon sang itlog sa Lunes, itlog sa Martes hasta na mag-Biyernes. Way siya guro sina maka kaon siguro Katropang Alex during nutrition month July. Diba nutrition month July? Why siguro kaon sina nga mambalagin sa lalamo na lang ang tanan bala? Nga ang iba nga grupo madala na lang labador sa muon ang tanan nila nga kanon sa labador kagbutangan na lang sang utan pagkatapos mansighakop na lang. Why kagi guro? Ti paano yung madras ang mo nang problema? Maintindihan nga mo nang problema if waay siya nagapanaog kag mag-imbestigar kung anong sitwasyon, matuod yung sitwasyon. Again, we'll go back to the saying that says, you cannot have a very responsive solution to a problem or to the problems if you do not know kung ano ang problema and if you do not understand and cannot understand the root cause of it all. Why? Kapigaduhon gihapon sang pagsinalayo sang gobyerno ta. Bangod kay damo kawatan. Why na ta tiempo abi good morning gid kay Angelo de Monteverde. Kay kagawad Marvin ni Chela Mora Mortel. Good morning katropan Jose, lang problems da. Malate ka magsulod sa school, maski timprano ka pa mahalin sa balay ninyo. Kay ang pila sa mga estudyante kalawig dapat sina dugangan nila security guard sa government school. God bless katropan Jose kag sa staff. Amo nang problema gawad. Kay tinga kula may ara ka do isa lang ka section karon sang ICT. Duha lang kabilog computer. 40 kabilog estudyante. That's responsive to the needs of the students in order to have sang produce nga may estudyante nga well-versed sa paggamit sa computer. Katumo ka sang keyboard, nakalipay ng imos 40 ka mo sa duha lang ka computer, tidinunahon mo. Hmm? Ni gwardiya ka da, duha bilog lang. Nunahon mo, gwardiya pa again? Ha? Do you think masugot ang PTA, mahambal nga, mamot kita sila nga, kay madugang kita, duha gwardiya? Pagkatapos, mahambal ka da karon kon senior high imo bata nga ay di ta gani ka bakal computers niya mahamot ta di bakal ta computer butang ta da sa ICT. Hm, pagkatapos mahambal mahamot kita sila butang kita dugang nga gwardiya, duha ka gwardiya. Pagkatapos estudyante mo arts karon ay strand tapos wa isla drawing table tiko ni ka parents na masugot ka indi eh. Mahambal nga dugang gwardiya, may gwardiya man ta da bakal ta nay drawing table. Oh, di ba? O, TVL, karon nakuha nga strands ang bata mo. Nambal mga dugang tagwardya, mamot kita mo ni dugangan ta PTA Fiesta. Ah, kasugtan. Masugot ayan, maginikanan. Nambal nga, ibakal tanan na kaldiro, kagkaldirin siya sa mga kabataan to para nga kung magluto sila mahapos. Amo ng problema sa realidad, ah. Amo nang ikinabo sa sulod sa eskwelahan. Actually, kakatol man na ulo sa mga head teachers mo, sa mga principal, sa mga maestra. Pero ay, sila may mahimo. Kung ikaw maestra ka, nanom lang hambal permis sa maestra. Ho? Importante sila niya makapasar ang mga kabataan. And that's the aim niya sa maestra. Kaya ti-record nila niya ay ti-failure mo. Amo lang yun na. Wala na. Let the government solve the very problem. Kaya tiyagin man na ka-gobyerno. You see? Sa kay RV Chris Caceres, good morning. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Ma'am, good morning. How are you? Sa City High School, sir, hambal ni Ma'am Hermite. Sang una, sa Mulob, la. Galagsanay man kutsilyo, sang time nga nag-eskwila ko. Wah! Sa amon gani sa uma, sa una, lagsanay kutsilyo. Gaililihi, amon sinay nga maestra. Wah! Kita mo na nga gaigpat ng kutsilyo ng ano, la? Stainless? Gaigpat ang kutsilyo? Ara, gagi sa tubang ka, maestra. Gililihi, maestra, na mo na. Grade 1 pa lang ko, grade 6 ang ginaway mo. Di medyo lantaw ka lang eh. Why kat may mihimo? Oh, amo na kung mga babae lang. Oh, sus. May high blood? Oh, sus. May sakot. Deom niya katapres kun. Why natatiyempo sa ato sila nga pagparagad? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Opo na ito sa mga estudyante ng West Visayas State University College of Mass Communications. Thank you ha, sa mga estudyante. Dari lawagon talimat. Wala pa matito sa nanay tatay nila mo. Sa kay Mark Hill Bagaan, kay John Lawrence Cabaya, kay Malia Ha, Andre Taytayan, kay Lois Jenica Tabocanon, kay Sofia Joy Talagara, kag Princess Usita. Estudyante sa West Visayas State University College of Mass Communications. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning sir, kag kay Miga Yunis, kag kay Miga Aluha. Halin sa kay Ma'am Kizuna Ramen and happy weekend. Why natatiyempo para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joseph Banyas, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting!

0: Tinig, kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sanson Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sanson Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sanson Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM. Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santan Plus Herbal Soap.

0: Apoy, daw wala kayo kinasaplang sa idol mo, haw?
1: Idol man?
0: Win, okay na. Mapabo-abo ka pa, blaw. Daw, bitin ka na. Pulis na ang kinaservisyohan niya sa baong.
1: Ano?
0: Ambot lang, ha? Apang, sa nakakahon ako sa nagligyan sa kalanaan ni Pearl, nakita ko siya, siya ginagaservisyo sa amo nga pulis.
1: Sino nga pulis?
0: Maglabay tabla karon dito sa police station kay itudlo ko sa Simong.

0: to, ma. Madala ka pagid.
1: Idubli ko na sa ginaigdaan ko, ah. Kinagalusot ang tugnaw kung magigda na ko sa kaagahon.
0: Kay kundiri ka na ang tani nagtulog.
1: Ay, sus. Abi, hindi na lang ko pala pagilabti. Ang mangkod mo na lang ang tinderon mo. Ada, sige na. Malakat na ako. Papiton ko na lang karon si papa mo sa kalanan. Para nga, hindi na ka mawagdiga mo, diri. Tigang ka na lang, ha? Ipadalaan ko na lang kamusang sudan.

0: te quitamos? Ya no la. Ya no han pulido ni aquí en el silencio, Simón.
1: Mi sabón no se yo.
0: ¿Ah, no?
1: No pa matso en eso ang nagligad ng semana to samon. Put pa ganit nilang ila bata na babae. Sa ako niya pagbulubanta, mga duwa katuig palang puro.
0: Ah ba?
1: May asawa na yung pulis ngayon na iya.
0: Ate, baldagin siya na si Pearl kung pangimunan sa sang asawa sang pulis ngayon eh.
1: Amo!

0: Pearl, manira ka na?
1: Ay, oo. Wala naman siguro sa masulod dari sa kalanaan. Pag ginatuyo na ko ah, matulog na ko.
0: Si Maritya, ang alalay mo?
1: Ay, nagapauli na siya ya. Eh, siya na lang dayon ang ginapapanindahan ko kung aga. Antes siya mag-report diri. Nagapanindahan na anay siya sang amon nga lulutuon diri sa kalanaan.
0: Abugale?
1: Mm.
0: Mayo, kaya ginatugtan ka man sang ban na mong magtulog diri, no?
1: Ay, oo ah.
0: Kung akong bana mo, hindi kuya magsugot.
1: Naahaw.
0: Kagwapa nga daan sa imo, kagsiksi. Kung sa pagkaon pa, base kong tangapon ka pa sang iban. Kag sa tutuon lang, Pearl, no? Sugod sang una ko ikaw nga makita dire, hindi na ko mapahamtang.
1: Ah? Ay, nga, Sir How?
0: Ah, pwede pala. Hindi na lang ko pagtaw ka nga, Sir, kung kita-kita lang. Bili na lang, ah.
1: Ah? Ay, mauya man kita na, Sir.
0: Ah, hindi ka magkauya. Total, wala man ako nag-uniforme. Naga-sibilyan ako, subong. Naka-show talaga na ikaw kag nakakabisita, eh.
1: Ate, sige ah, kunin ang gusto mo, sir. Ay, biligali.
0: mamangkot lang ko sa imo.
1: Ano ina?
0: Mag-iwas sa bana mo. May iban pa balang lalaki nga nakasiling sa imo nga matahom ka?
1: Wala.
0: Ah, kuna mo. Ako pa lang ah. Katahom sa imo? Bagay sa imo ang imo blande nga buho?
1: Ay, kung wala ka na sang kinanglan, maniran ako.
0: Kung uhawan ko karon, pwede ko di kakuha sang tubig sa imo?
1: Ate, pwede eh. Ara man sa bintana ang water dispenser. May disposable cups manda. Pwede ka lang kakuha.
0: Salamat.

daw ang adili ho. Ang lakbo niya. Wala ko makahangop sa ginapang hambal niya kay Ina. Ako pa. Kung sa bagay, sinugid abi ako nga mamalibad. Hungot nga wala gintrangkahan ang pertahan sang kalanan. Nakibala ako sang gusto niya nga mataboy. Matulog na ko. Bahala na si Batman ah.

0: pinatsyagan ko. May mainit na hangin nga nagadapat sa nawong ko. Ma! May nag-akusakon? Kagkilala kong pahumot na ginagamit niya. Hala! Si Billy! Siya yung nag-akusakon? Maliso ko bala. Kuno Abby, wala kong makahibalo sa inyong presensya.
1: Papar.
0: Ay, insampit niya ang ngalan ko.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Punong-punong nakibot ay. Oh, ba? Sino ka?
1: Shhh! Ako ni, si Billy.
0: Hala! Di, oh, anong binabuhat mo diri?
1: Kakakuan, hindi ko makatulog dito sa amon quarters.
0: Na ahaw?
1: Ikaw ang nagasulod sa pinsar ko mo.
0: Hala, maha ako. Masawa mo yaw.
1: Wala ko na namihian si Yaya.
0: Uti, naging pangasawa mo siya. Wala ka na namihian si Iya.
1: Ang mga ginikan ng namon niya ang may gusto nga mag-asawahay kami nga duwa. Kag wala ko magunang-una. Gadari ko masalapuan ang love ko.
0: Ome, Billy?
1: Oh, Pearl.
0: Kinhalo ka niya ako sa bibig. Kamot, naglagaw sa lawas ko. Kamali lang nagpalanginit ang lawas ko, ah. Oh, ala, kinikap niya. Uy, Billy, ano ka man? Hindi ko pang ikapa, dira.
1: Kanabi, naumulumula ko si Mabel. Gani, asugti lang ko. Sa buhaton ko. Masugti lang ko.
0: Billy.

0: Nag-enjoy ka man?
1: Ikaw, Yahaw.
0: Siyempre. Kag... Ulong pangitaon ko gidni mo.
1: Muka. Isa kasi maana lang niya. Nagali ko yung matulog, no? Matapos ang event sa barangay. Sa balay na ko yung matulog, ya.
0: Wala tataboy sa guwahaw?
1: Ano?
0: Damulat yung house downtown. Pwede?
1: Wala nang noo. Sige na, guwa na to. Ibasi kung may makakita sa imo, nga diri ka ng halim. Hindi na pa ba sigahang sa guwa kung nagwa ka, ha?
0: Ah, sige, sige. Magawa na ako. Bye.
1: Ay, ikaw ha. Nagapang-chancing ka pa.

Anis ba? Pagula ko, braso ba't suyan? Mayo pa, makatukos ka lang ni Perla. Masolisitar ko to kung bala. Matukodang ginasiling ni Migo kaloy sa akon bahin sa pulis nga to. Mabalaan ko lang. Mabalosig ko. Di ko yan magpasugot nga. It's a pera ko yan ni Pearl. Kung hindi man lang ko makatilaw siya, bahala na. Mangita ko yung patas.

0: ikaw, Tay Mingid? Ang puliso nagapangapi man diyo? Bawo kag si Perlo, siya gidang nagaserbi? Sabay lo nga si Marit? Anay kabla? Ah! Kapilihog!
1: Marit, kapilihog sa piya ka na mesa.
0: Ba? Insugo niya si Marit, huh?
2: Anong imo, Makoy? Steak o kon 3-in-1?
0: Ah, 3-in-1 lang ah! Para nga kampyon! Ang init, gida! Sobra pa kainit kay Madam Pearl mo!
2: Om!
0: Nagbalikin si Drew. Pagdo nakibot gid siya, oh. Hindi ba na, Pearl?
2: Ba?
3: Meg! Do ka lang po sa mga tinaga mo, aw?
2: Ah, hindi na lang siya pagsapak ka, ah. Nanad ako sa batasan niya. Kabalo ka lang sa batasan sa mga boy. Medyo grapalan, ah.
3: Ah, amo bala? Psst! Ay! Tadlong ka ko na ara ko, ah.
0: Ah! Sorry, good sir! Lalima!

daw ang asawa man ni Police Billing nagsulod rin sa Batsuya, no? Gusto? Ako lang atinder siya. Tiyansa ko na ni. Kilat lang ang wala sa balos, Pearl. Binabali, wala mo na ako subong, ha? Kaya may bago ka na? Pati okay, ah!

0: Ay, Maret, dali ka lang anay ha. Papaload lang ko.
1: Oo nang ah. Tauhay naman ah.
0: Ay, dito ko makanto sa bakery ah. Kinagapang load sila dito.

0: Okay naman, Nang.
1: Okay na, ah. Thanks, ha. Mabalik na ako sa kalanan, ah. Ay.
2: May katan ka?
1: Oh, abo ko! Sino ba lang? Sino ka, ha? Nilari mo lang yung buto ang buko, ya? Agay!
2: Ako man yung asawa sang pulis na ginaaring kingkingan mo!
3: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125. 5 version 4 motorcycle plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
12: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
19: Aray ko!

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last 10:45 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo na ang aton padanawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus. Kay ang Vision X Plus ini ang suplemento nga mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales para kinanglanon nga mangin masanag ang aton padanawan kag maproteksyonan kita sa balatian. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ganin sa ato ng mga katropa, importante nga maproteksyonan ang aton nga mata, bangod nga aton sila nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan para malikawan naton ang mga balatian. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, para maproteksyonan ang aton nga mata kag malikawan naton ang balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sa Sentro sa Biyernes ng edisyon. Petsa 26. Katapusan, ikaapat kagatapusan nga Biyernes sa subong nga bulan sa Hunyo. Kadasig sa mga inadlaw, daw ginabutong lang ang mga inadlaw. Katropang Alex, petsa 26 na kita. TGIF, thanks God it's a Friday. Inogpauli sa mga estudyante. Sa aton nga mga taga palamati, liwat kita nga magapangalagad na tumtup kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita gaga impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga ton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda? Sa mga drivers naton, kamusta nga ton nga pagbiyahe? Sa mga members ng XFM taxi patrollers. Sa pagpanguna sang ila sining coordinator sa aton sining coordinator si Katropang Rodolfo Dilapos Jr. Kamusta nga ton nga mga XFM taxi patrollers sa pagbiyahe ba kanami isang tiempo subong at least nagpakita si Haring Adlaw. Ayo nga ton sining tiempo despite nga ti sa nagliligad nga adlaw may ra kita sang weather disturbance. May mga pagtupa sang ulan diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Hinahinay lang sa pagmaneho sa mga salakyan nyo. May wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Sa maayo nga balita, ginalantaw nga bayara sang rollback nga sa presyo sang gatong by June 30. Galing kay sa nakita ko to ang estimated katropang Alex daw hindi kagid malipay. Maayong balita nga may rollback. Ang hindi lang maayo nga balita kay ang rollback dira lang sa mga tag 50 centimos. Sablang rollback bla kung tani nga malipay ka man bla. Oh, nang malipay man si katropang Alex bla nga ma full tank ang iya nga sniper. Di bali sa mo niya kay tinaka bisikleta man lang kami ti. Di bla katropang Alex no? Kita ko to daw 50 centimos katropang Alex, malipay ka sa 50 centimos. Sus Maria kagusip santisima anak sang kambang nga buaya. Pero at least mayo na lang na, no? Siling sang kilala ko, mas mayo na lang na sang sa wala. Isang gamay-gamay lang ko no, importante kahibalo ka magpasalamat kung sa bagay. Bisan sa gamay lang ko nga bagay, dapat ta pasalamatan. Ate, sige ah. No? Pasalamatan, da kung pasalamatan eh ah. No? Katropang Alex, di bla? Sa mga nag-celebrar sa nga birthday, happy, happy, happy birthday! Sino birthday sinyo da? Sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Pero siling nila, kung basta June na gani, daw lakalaka na ni ang fiesta, ang kalabanan niya subong, nga basta bulan sang Hunyo, damo sang mga nagapakasal. Sentro! Sentro! Katropang John Lawrence, ang June, damo amo ang bulan sa siling nila nga nami kuno ipakasal. Why siya ka pamati? Why siya ka pamati? Siling ko nga ang bulan sang Hunyo, ginahambal nga nami kuno ipakasal. Nga ahaw. Hambal nila, siling nila June Bride. Ang bulan nga nami kuno ipakasal. Tuod na. Tiway sa kabalo. Sa aton nga pangalagad, kamusta nga aton sining aga ba? Kabay pa nga okay lang kamuda. Kay kung okay lang kamuda, mas okay kid kami di. no, sa aton sa nga mga taga palamati. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sang inyong radio. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian man kita mga katropa sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube, makita ninyo sa aton nga Facebook Live, i-scan ninyo ang QR code. I-direct ka mo sina sa YouTube channel sang XFM Iloilo. I-like kag i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues kag current events diri sa aton sa lokal, nasyonal kag international. Sa mga OFWs naton nga nagapamati baya XFM Radio Network nga application, welcome sa pagpangalagad sang sentro. Sa mga balita naton sini nga pagatutukan sa subong nga aga, gina-follow up naton kay may isa kasalakyan nga naglapaw sa fishport sang gimbal sa subong nga aga. Ano to? Toyota. MUX katropang Alex, Isuzu MUX. Lumapaw ang ano na ang fishport da sa gimbal, dumayara na siya sang steel barrier. Pero paano naglapaw man? Anong plastada? Check na dugay-dugay sa Gimbal Municipal Police Station kay nagatingwa si katropang Alex nga ma-check ang linya sang Gimbal Municipal Police Station kung paano natabo ang ining pagkahulog o naglapaw. Nahulog sa fishport dira sa gimbal mga katropa. Sinya silang ko katropang Alex kung may available na kita dira nga ma-interview sa aton sa nga mga taga palamati. Sa piyak nga bahin mga katropa, sa iban nga mga balita, sa balita lokal sa gihapon. Kahapon may nagluntad nga stabbing incident involving sa duha ka mga individual sa San Pedro sa distrito sang Haro. Nakapture sang CCTV ang pagbuno sa biktima. Okay, sa linya ta si Police sa Captain Alberto Manggilumutan ang Chief of Police sang Gimbal Municipal Police Station. Ibaloon ta kung ang investigasyon may kang tanan sa siling naglapaw kag nahulog nga salakyan sa fishport sa gimbal. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes sir, good morning sir, mga katropa.
0: Salamat sir sa time ginhata diri sa XFM Iloilo. Sir, anong natabo sir? May naglapaw kag nahulog sa fishport da nga salakyan na subong gilang aga sir?
1: Yes sir, nung kagina sa aga may isa to kasalakyan na MUX na nahulog dito sa may bubong bayan sa gimbal sa may dike. Ang baliang natabo ini sir, ang ato niya ang driver na istorya naton. Instead niya, maliko na niya pa lip corn. Instead niya, ang lapakan niya, ang prino, so ang malapak niya nga ito niya, accelerator. So, ang motong kabangdanan, kung na ubersot siya sa may dive.
0: Oo. Then, halin ang MUX, sir, ang driver sa MUX nga nahulog sa fishport.
1: Ang iris na sir, dahil nabi sa may port, so naglibot sila pagkanto pabalik sa Miagaw.
0: Oo.
1: So, dira man natin agad bye-bye. Ang itong na instead niya malikok sa, inay-inay malang kaso tungod sa acceleration niya na lapak niya, mo itong na naggulpi lang hulog sa may baybayan.
0: Mm-hmm. Pila kabilog ang sakay sir sa Isuzu MUX sir?
1: Ang pasahero, isa ka babae at isa ka lalaki.
0: Aha, duwa man lang sila. So, kamusta ang pasahero kag ang driver, sir?
1: So far, sir, no, ang driver na itong lalaki, lalagin man siya ang unharmed sa ang anto lang ato ang babae may na scratches na sa iyang ulo.
0: Oo, taga diin ang tag-iya sa MUX ni sir?
1: Both ni sila taga ano sir, taga Miagaw.
0: Miagaw, okay. So, anong status sa bong sir sa MUX nga nahulog sa seawall sir?
1: So, ang salakyan, no, nakuha na ito kasi nilang, hindi lang magdugay sa, dinrekto kay tungkol na hindi ito makaya, so nagrekto siya sa katibawan.
0: Oo. So, mayo lang sir, kay ang tubig dagat, hindi high tide?
1: Yes, sir. Timing man nga nahunas.
0: Bao, kung halimbawa, bikon mga high tide siguro, sir, basi why makagwa or dalom ang nahulugan niya, sir?
1: Estimated, sir, mga 10 feet matangkalit sa bako.
0: Oo, 10 feet, no? Okay. So, ang damage, sir, sa salakyan?
1: So, makita nato ng damage sa salakyan, no? Siguro, makonsider natin itong total rate niya. Makita natin itong yan na wood to, duwasakin to, sir.
0: Oo. By the way, sir, ang pangalan sa nagadala, same man ang driver or ang tag-iya?
1: So, ang ngalan sa hindi ka lang yan, ano? Okay. Sila ga-ibomba niya, hindi ka lang pag-ibibol sa nilang mga pangalan.
0: Oo. Alias, sir?
1: Alias Tuto, kasi si alias Minday, ara naman sila sa legal nga pangilaron.
0: Okay. Sige. With that, police Captain Alberto Mangga Manggilo Lumutan, gakakuan ko sang imabilido, sir. Sir, thank you sa time, ha, nga ginata diri sa amon sa XFM Iloilo. Sir, salamat and good morning.
1: Yes, sir.
0: Okay. Nabatian mga katropa si Police Captain Alberto Manggilumutan, ang Chief of Police sa Gimbal Municipal Police Station. Duwa ang sakay, no? Nahulog na instead nga preno ang supposed to be lapakan kung tani isang driver ay automatic ang salakyan, ang iyaya na lapakan ang accelerator sang salakyan. So instead nga magpundo, dumaride pa kadto sa seawall, no? Nahulog sa, naglapaw siya, no, sa fish port dira sa Banwasang Gimbal. So duha ang sakay, isa ka babayi kag isa ka lalaki. Centro. Ang driver way manggid magasgasan, pero ang pasayro niya, ang sa passenger side nga babayi nga upod niya, moto nakaagom sang gasgas. Di ang salakyan to total wreck. Sunod sa kaya Police Captain Manggilumutan, ang hepe sang Gimbal Municipal Police Station. Automatic ang salakyan, eh, no? Kung makita nyo sa aton sa mga tagpanamati, ang seawall na mayara sang barrier nga steel, no? Katropang Alex, no? May steel, tapos may ara pa siya sang elevated pa siya, kay may ara sang esplanade. Ugaling, bangod nga dasig siguro ang ano ne, ang gulpe ang tapak niya sa accelerator sang salakyan, amo to kun nga ang way niya makontrol.
2: Centro.
0: No? Centro. Na ano siya siguro na nagpanik, amo na kun nga ang dumiretso, timayo lang kay hindi taob.
2: Centro.
0: Unas at the time kay inasang aga sang matabo ang aksidente. Sa aton sa nga mga taga Palamati. Pero nakuha na, according sa hepe sang Gimbal Municipal Police Station, ang salakyan, mga katropa. Ang tag-iya sang salakyan, taga Banwasang Miagaw. Ang nagadala, amo man ang tag-iya, and may upod nga isa ka babayi. Last 11:01 na ng aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga.
2: Sa sentro
0: sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa sa nasiling tana. Kahapon mayara sang stabbing incident involving mga katropa sa biktima ng 18 years old. And ang suspect nagapangidaron sang 22 years old.
2: Centro.
0: Natabo ini mga katropa kahapon sang hapon dira sa cover gym sang San Pedro Haro.
2: Centro.
0: Kung makita ninyo sa CCTV sa aton sini nga mga tagpalamati, makita ang mga kabataan nga nagahampang sang basketball. And then may isa ka lalaki nga gulpi lang nag-sulod sa basketball court. And then, ang isa ka lalaki nga nagatindog, ining 18 years old, binuno niya. Ha? Araw? Na! Ining lalaki nga naka-yellow daw, diri siya halin sa side sang sa Hirios nga side bala, no? Kay ang San Pedro ne ang adjacent niya ning barangay is Barangay Hirios. Ang cover gym nga ni lapit na da sa boundary sang San Pedro kag Barangay Hirios katropang Alex. Tidamo na da kun hapon sa mga nagahampang sang basketball mga pamatanon. So nagatulotindog ang biktima kung makita ninyo sa CCTV nga captured sa ni mga katropa nga gulpi lang dinalagan niya kag binuno ang biktima pagkatapos nagpalagyo, no, ang sospechado. Te ang suspect ni 22 years old and ang biktima is 18 years old. Ibalon ta ang dugang sining mga updates mga katropa sa aton sining pagpangalagad kay ang ginhalinan do basketball man lang, no? Sa aton sining mga tagpalamati, grabe, no? Amo na ginaya subong niya katropang Alexia. Amo na ginaya subong ka isog. Makun mo? Ah? Gatulo tindog lang, way gito guro sa isa ka milyon ka pangunahuna siguro to sang biktima, way gito mag way gito siguro magdahom katropang Alex nga palapitan siya dalaga noon siya kag munon sang 22 years old mo. Kay tinami ko makita mo sa video nami ganito lo tindog niya. Ano may naga gina istorya katropang Alex. Samta nagahampang may mga nagahampang mga kabataan sang basketball. No? O lang tawa nyo bala na dinalagan lang sang suspect nga nakayelo sang bayo and then pagkatapos sang insidente ginayon man nga nagdalagan ang suspechado, no? Kung makita ninyo sa aton sila nga mga atag palamati kag sa mga naga gatindog, oh, kita nyo na
2: Sentro.
0: Isog-isog klase tao, no? Ah, katropang Alex, si Balontang dugang sini nga mga updates sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, istoryahan taman ang sitwasyon dira sa idalom sang Ungka flyover. Ang nagaosmod ang flyover subong gin daw maglabay ka da daw malakawa. Dumduman ko sa nagligad nga semana ang ina nga lugar gintapalan sang kontraktor sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Pero sang magtupa ang ulan, ang gintapal was out. Ano ang gintapal nyo? Bubble gum? Bubble gum siguro gintapal sa mga buho da katropang Alexay, no? Kung ang kilala ko ba, sila niya daw makinis pang guya sang kilala ko kung ikumpara sa buho ng ara sa idalom sang Ungka flyover. Tonto ng kilala ko magkumpara mo. Araw-araw man timo nga guya mo gidi mo ikumpara.
2: Sentro.
0: Pero lang tawa nyo bala, oh. Seriously speaking, makita nyo kung ano kadalagko sang buho nga kung mag-agi ang salakyan nag-auda-uda.
2: Sentro.
0: Kung hindi kapareho sa intersection ni katropang Alex mo. Intersection ini siya dira sa idalom sang Ungka flyover. Kung magaling ka sa takas going to Hibawan, dira gid sa corner. Kung magaling ka naman sa Pabia going to Iloilo City, dira man sa corner. So crossing ginada, no? Crossing ginada. So hindi ka man tuod makapadasig sa pagpadalagan, pero lang tawa bala. No? Tining mga malakawa nga kadakuon sang buho sa idalom sang Ungka flyover gintapalan sa nagligad nga semana kay nag-abot si DPWH Secretary Vince Dizon de. Mayo siguro kada semana hindi gani direkta na lang patineron si Secretary Vince Dizon katropang Alexay. Ha? Kay daw gapisan kag tandos ang taga DPWH sa pagtapal kag pag-obra kon ara ang secretary sa Department of Public Works and Highways. Ha? Gintapala nila ni, ginpatapala nila sa kontraktor o galing ang pagtapal, sos Maria kagusip santisima anak sang kambang nga buaya, amo ning kalidad. Ah, katropang Alex. Amo ni ang masarangan kag kalidad sang aton sa ring mga taga DPWA.
2: Centro. Centro.
0: Amo na gani suggestion naton, siguro dapat si DPWH sa Secretary Vince Dison direkta na lang paistaron sa Iloilo. Ah, direkta na lang paistaron, sugot ka mo? Nga si Secretary Vince Dison direkta na lang paistaron sa Iloilo. Kay daw gatandos kagapisan ang taga DPWH ang mga lubak-lubak kag mga malakawa nga buho ginatapalan.
2: Centro.
0: Pero after sa pag lumbos ni Secretary Vince Dison, naulanan lang tisubong ambot kun sa

0: pero permake ka bakal. Din ang mas magasto, inang permake ka bakal o kon pulidohon mo nga pag-ubra. Ang may brand. Ah, abe si ano ba si katropang John Lawrence be? Ah, katropang John Lawrence kon ikaw be pamangkuton, kon ikaw papilion inang produkto nga magbakal ka nga barato pero permi ka gabakal o kon inang bisan mahal siya pero importante nga mabakod kag branded din ka sa mahal nga branded
1: Centro.
0: Pero kun ako ya kun ako papilion mabakod siya bisan barato kon mabakod hindi bla na
1: Centro.
0: Seryo, pwede mo malimbawa sa taga sa obras ang DPWH so daw lahug-lahug daw
1: Centro. Centro.
0: Sila yung isang iba sige ah ikaw yung Mario sige lang bala balaan yung Dimor kung si Senator Miriam Defensor Santiago pa Dimor Projects nga ara Dimor kickback yung take mo di bala te sa mga taga DPWH da kamusta anong plano nyo? What is your plan? You plan kamote sometimes gabi? Amo na. Ang kaluluoy si Nadiria, ang mga salakyan, kapin pa kon di pampasayro nga salakyan, nga te nagalagas ka man sang imo nga income katropang Alex. Damo si Nadiria sang epekto mo. Number one, epekto sa traffic congestion.
1: Centro.
0: Atrasado nga pag travel mo. Ay, hindi ka man pwede makapadasig. Daki dapat maginahinay ka kailang kubuho or else. Basi magkalabuklan sa iyo mo.
1: Centro. Centro.
0: Ikaduha, ang maintenance ng salakyan mo eh. Di ba? Maintenance ng salakyan mo. Alang-alang mo na nga harabon ng malakawa nga buho. Kundi kung magkalaranggas ng mga spare parts sila, kundi mabakal ka bago kag islan mo, way palabot na may ara pa sang bayad sa pagpaubra. Hindi ba katropang Alex?
1: Centro!
0: So, natong epekto, kung matapan ni na, kundi masulhay, hindi mabuklan pa sa iro mo, hindi ka matamaan sa maintenance ng salakyan mo.
1: Centro! Centro!
0: Tiyempo ko nakita man siguro sa taga DPWH sa hindi makita magpating, hindi makita ni. Ano? Sa idalom hibawan na solusyonan na. Tiya tuya okay na to, kay na siminto na tuya. Why na tuya problema sa hibawan flyover to? Although nga nagligad to, damo man to nagaugtas katropang Alex. Pero at least bisan pa paano gin siminto nila. Huya-huya man sila siguro, ano?
1: Centro! Centro!
0: Grabe ka manin mo, katropang Alex. Ang ungka, flyover, ya daw uli anon. Ano, nag-edad na sila?
1: Centro! Centro!
0: Nag-edad na gidman siguro sila, eh, no? Ay, te, kapariyose na... sila nga nisang kilala ko. Sina, gusto, kung kabusong ka, gusto mo maarasan, agay ka sa idalom sang ungka flyover. Debla nung Fred. De sa mga taga DPWH da ah, no? Abi next time kung magtapal ka mo, siguraduhan yung manbing inang pulido balang hindi ka mo magsulit-sulit kay the more nga nagasulit-sulit ka mo sang ubran nyo da nga tapalan nyo after magtupa ang ulan was out naman balik naman ang dalagko nga buho. Buyayawo naman kamo sang tawo. Ireklamo naman kamo. Komentaryuhan naman kamo sa radyo. Tikon magkomentaryuhan kamo. Lain naman buot nyo. Masiling kamo nga sobra-sobra naman na yan. Although nga masiling ang iban nga. Anad na kami na
1: yan. Centro.
0: Masiling ang iban nga mga tagpanamatita. Hindi na kamo na yan matingala. Kaya nga kung ano ka dalagko sang buho sang... ara sa idalom sang ungka flyover amo man ka kapal sang mukha sang ibanda sa DPWH
1: Centro.
0: Hindi tanan ha natural ti bato-bato sa langit eh ang ego nila mga kega eti alang-alang ka man sinabi masiling adayawon mo ni sila nga bisan amo ni ang sitwasyon katropang Alex
1: Centro.
0: Dayo ting kayan makabati ka sa publiko sang dayaw sa amo ni nga klase sang sitwasyon

0: laban-laban ang mabatian mo nun sa buyayaw. Na? So, DPWH! Gaagi pa man kamo da sa lugar. Or base ko dito kamo iya gaagi sa ibabaw. Amo na kun nga hindi nyo makita. Las 11:14 na ang aton oras sa derisaton nga pagpangalagad. Ado. Sakit to lad ko katong pang Alex ma sip ko na iblas ang kwan sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Guapo. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para nga hindi kamo pag hindi kamo matam-an da, no? Kay balaan nyo ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Amoy ning kape sa mga guapo, kagang kape sa mga guapa. Amo na kun nga ang nagapangape kami ni katropang Alex, kay base pa man lang kung magwapo man kami. Ay di, kape sa mga guapo, kag kape sa mga guapa mo. Amo na siling ko gani kay Doc Erwin Balas, siling ko Doc, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, iba niya isa ka isa lang mga pe. Ako niya kaapat gid. Kay nga di ba si pamalang kun magwapo ko? Di wala ka tropang Alex? Ba si pamalang niya kun magwapo ko? Hindi ta pagpatam-an ka kwan ka ugtas. Para hindi kita maglaway, no? Base ma nagaagi man ginatamo na lang mata nila. Kag mag-imagine nga nagaduyan lang. Base man ka tropang Alex, no? Dayaw ko. Sige lang ah. Pangape lang tas ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para hindi kita maglaway. No? Magluwas da nga may health benefits kitang makuha bangod sa mga ingredients niya. Naganami pang aton nga pamanit kaya nagabakod pa ang aton nga mga katulanan da, no? Kay bangod sa nga collagen ng aton sa nga mga tuhod da. So, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, mabakal na ton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. Bata tigulang, matambok kag maniwang, balo kag binayaan, pwede ka pangape. Ha? Kay may mangosteen, may moringa, kag soya extract, may isoflavon nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton siling alawas. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape, sweetened by stevia. May ara sang mangosteen o kon santon, may real coffee beans, and may vitamin D3. Sa Premium D3 Coffee Mix nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Dekalidad ini nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa mga butika nationwide. Kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na Hotel. Pwede nyo man ma-order sa online, no? Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pakitaan lang ang official store sang Yes to Health Incorporated 2011. Yes to Health 2011. Sa aton sila mga tagpalamati. Last 11:17 ang aton oras. Good morning, anay, sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Sila niya, bauso duman na takaway kanding sa tabugon dingli. Uy! Mga kanding naman subong ang target. Sentro. Kamahal nga daan subong Ma'am Lourdes sa Tixon Gayoso sang kilo sang kanding. Sentro. Kapintahimuon kalderita. Uso ko no takaway, no? Ti kutob sa mga nagapanagiya sang kanding da sa barangay Tabugon. Ibangot nyo mayo, no? Ibutangin nyo ka sentro. Ibutang nyo sa kilid balay nyo para nga kung magagios gani mahapos ma-detect sentro. Kay katropang Michael Campanero, siling ni katropang Michael, siling niya make up lang gingamit nila muna kanipis dugay pa 2027, wala pa budget ako, no? Katropang Mike, musta ka na da si Glenn Amoroso kay nung Fred Belbao, sila nga baw puwerte gid buho dira hindi magalabay dira kon may busong nga pasayro ma manabunan ikaw nga driver. Bawang tsaktogin anong, no? Oh, good morning katropang Marioling sa kay RV Chris Casires kanong Fred Silinga. Good morning katropang Mario. Busy daw, nag-grab lang daw. Sige lang nong, importante nga okay lang ano. Kay Catherine Biloso, grabe naging dyan subong sir. Ah, wala kahadlok na naiya sa basketball ba? Oo. No, grabe ning sa ano, sa may San Pedro Haro. Kay Glenn Amoroso, good morning also sa kay Catherine Biloso dira sa Barangay Sambag sa distrito San Haro. Good morning, happy listening. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, good morning, happy weekend. Sa aton nga mga tag palamati. Last 11:19 ang aton oras sa aton nga pag pangalagad. Sa aton sini nga mga tag palamati, pagbalik ta, istoryahan ta ang mga security measures nga ginapatuman sa pabiya MPS sa pagsulod sa mga estudyante, manunodlo kag sa mga visitors dira sa pabiya National High School. Kag aton man i-istoryahan ang data sang kaso involving sa mga CICL sa bilog nga pungsod katropang Alex. Grabe nga mga kaso.
1: Centro.
0: Halin sang ano ni? Halin sang 2017 ang mga cases of children in conflict with the law and ang mga serious nga mga kaso nga ilang nakomiter since 2016 to June 2025. Why pa di malakip sa data katropang Alex ang ano? Ang sa Tacloban
1: Centro.
0: Iniya 2016 to 2025 na ni nga data, no? Ina base sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council sa aton sini nga mga tagpalamati. Balikan tani sa aton nga pagpangalagad diri sa Sentro pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by.
1: Sentro. Sentro.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Senton Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Senton Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Senton Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-assisted pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain.
14: Mag-assisted pain,
13: kangkarang pain,
14: fast and safe.
13: Assisted pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain,
14: mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Pa-diet na kubuwas ah.
18: XFM. Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Orasa XFM Philippines nasa 11:25 na sa aga. Pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Punsa gyapon sa inyo katropa, ini si katropang Mario Hilongo. Sentro. Good morning anay sa mga taga Just Doin na itiri sa mga nagapanyagada sa kay Ma'am GJ Dornila kay Mister niya. Good morning. Happy listening. Subuman sa mga taga Maymay sa Bukuhan. Kay Babin Kanayunan da. Bab, good morning. Sa kay Sir Jimmy Berdin Karisma. Good morning, happy listening. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Sa Vince Barbershop. No? And kay Kagawad Helen Mortel. Dira sa Ungka Haro. Kay Kapbot sa Florentine. Dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo. Kay Kap Iseng Villanueva. Kap, good morning. Gusto nyo sang pinakamanamit nga pansit molo? Ara sa Kap Iseng pansit molo, mamahaw ka sa Biyernes. Biyernes ka mamahaw, sabado ka gutumon. Dira lang na iya sa Kap Iseng pansit molo ang pinakamanamit nga pansit molo sa bilog nga Pilipinas. Bilog nga kalibutan katro pang Alex. Sentro. Sentro. Subuman dira sa kay Parisael sa Dikrib no sa may Don Francisco Village sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro. Good morning, happy listening. XFM. Sa Caltex kag Petron Gasoline Station da. Good morning, happy listening. Sentro. Sa Dikamay Itere, aga pamati sa aton da. Good morning man, happy listening sa aton nga mga class district coordinator sa kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan Arevalo, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Toriaga, kay Mr. Busayong, ang presidente sang senior citizen dira sa Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Good morning, happy listening lang. Kay Katropang Gabi Gabo dira sa Mandurayaw, ang aton nga class coordinator sa mga senior citizen kag PWD sa Mandurayaw District. Kay Michelle kag Ronel Abugadel, no, ang aton nga district coordinator dira sa class sa Mandurayaw. Good morning. Sentro. Subuman kay Kagawad Arnel Edesma, long time no see si Kagawad Arnel ba? Ha? Sa kay Kagawad Arlene Ibanghilista dira sa Barangay Demokrasya Haro, kay Nanay Bigbig Mandarico da. Good morning, no, happy listening. Also good morning man sa kay Mrs. Lina Cumplisa, gapamati sa aton. Kay Mr. Edwin Guillem sir dira sa Barangay Proctres sa Banwasang Pabia. Good morning, happy listening. And also sa kay Nung Uka, dira sa Barangay Proctres, kay former Kagawad Kyot Hiroche. Good morning. And dira man sa water refilling station bala sa Proctres no sa corner. Good morning. Happy listening. Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, ah, kamusta nga aton sila nga biyahe? Okay lang kamo? Kay Katropang Rodolfo Dilapos sa senior, kay Jimuela Dilit, kay Dominic, kay Sir Dominic, no, sa mga drivers ang Hydra Taxi, kamusta nga aton sila nga biyahe da, no? Sa aton sila nga matag palamati, kay Mr. Arnold Obispo, sir. Kay Ahel Alvarez. Also kay Lorito Istember, sir. Musta ng biyahe? Kay Mr. Dominic Pilapil. Monitor ni Saton. Kay ano da, no? Kay Fernando Quistadio. Aga pamati Saton eh. Sa aton nga mga katropa, kay Mr. Cesar Gimilian, sir. Kamusta ang aton sila nga biyahe? Good morning lang ha. Happy listening lang. Last 11:30 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Ipabati ta ang aton nga interview sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang Hepe sang Pabia Municipal Police Station. Kay pagkatapos sa siling natabo nga Tacloban shooting incident ang madamo sa mga nagkalabiktima dito involving sa estudyante, sa duha ka mga estudyante nga suspitsyado, mga minor de edad sa aton siling mga katropa. Pati daw halos naalarma ang bilog nga Department of Education sini, no? Ang aton siling mga pamunuan sang eskwelahan kag sa mga opisyal ta eh. Kay ti, makun mo tong mass shooting nga natabo to sa San Jose National High School sa Tacloban City, katropang Alex. On the part sang mga local government units, like for example sa Banwa sang Pabia, mayara sila sang mga security protocols, mga security measures nga ginapatuman sa mga eskwelahan agod nga malikawan, mamonitor malikawan ang ini nga mga insidente. Ano bala ang mga measures nga ginapatuman sang Pabia Police sa Pabia National High School, especially sa mga estudyante nga nagasulod da, mga manunudlo, mga bisita nga nagakadto sa Pabia National High School. Ari si Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station sa aton nga interview.
1: Bukas pala sa klase na koordinator kita sa mga school principals, no, nagkandak na kita sa dialogue. And then, nag-establish na kita sa police assistantes sa tupang sa eskulahan mismo sa gate entrance. And then, ang atong police na nasign, assist sa pedestrian, sa traffic. And then, assist sila na sa guard. Considering nga may initial na kitang coordination sa principal na mag-conduct sila sa initial screening sa pagsulod sa mga kabataan, i-check ang mga bag. And then, ina-meeting na ito ng mga security guards sa eskulahan na from time to time mag-conduct kita sa surprise inspection.
0: Pero just like Pabia National High School, ano ang mga security protocols na ginapatuman before sa pagsulod sa mga visitors, mga manunudlo and estudyante?
1: So, subong mayara na sila sa initial screening. Isa-isa gina-check sa security guard o gina-assist sa atong police nga na-assign nila. Para at least may initial screening kita, ma-aware man kabataan niya. Ang padalas sa mga patalong kagarawas na itong ginabawal sa school, tungkol na consider natin yung school nga prison para sa atong mga kabataan.
0: Ano ang sistema? Mandatory ang pag-check sa bag?
1: Yes, sa subong nga mandatory ang palinya sila isa-isa. And then yung check sa security guard.
0: Okay. Pero so far, umpisa sa pagbukas ng klase, kamusta ang monitoring natin, sir? May mga nakumpiskat kita, ang mga security or ang mga deployed police sa eskwelahan?
1: So, as of now, wala pa kita sa recorded na confiscation. Kag wala pa kita sa recorded ni any trouble sa eskwelahan. So, ginapaminti na nato ng atong police visibility, especially sa high school, kag sa senior high school.
0: Pila ka mga police ang gideploy nato, sir?
1: So, may arang kita ng stationary sa high school na from 6:30 to 7:30, may luwan ka PNP personnel. And then, ang atong patrol, dira mag-standby sa tubang sa in-between sa Pabia National High School kag Pabia Elementary School.
0: Ang deployment, sinasar sa patrol and PNP personnel sa Pabia, humalin ang oras and hasta tugtuban ang oras?
1: So sa aga may deployment kita 6:30 to 7:30 until magkasulod na tanan yung kabataan and then pag-start sa klase. So once na nagka-klase na sa classroom, ang atong PNP realize na sa police visibility and then patrolling. And then balik sila sa 11 to 1 naman. So, ang lunchtime period sa mga sigante, dapat ara ato ng PNP sa atong police assistant desk.
0: Okay. Inaaya sa patrol, pero may ara gidya sa steady nga PNP personnel?
1: Yes, ang may ara kita ng gimutang police assistant desk sa duha ka PNP personnel.
0: Centro! Centro! Nabatian mga katropa ang interview naton kay Police Major Bonifacio Alabe, ang bagong hepe, no, sa Pabia Municipal Police Station. Kiti isa man ini abi sa mga ginatutukan subong sang aton sini nga mga police and school authorities ang natabo nga insidente dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Sa diinti may mga nagkalamatay kag may mga na ospital matapos ang shooting incident involving mga katropa sa duha ka minor de edad.
2: Centro.
0: So dira sa Pabia National High School mayara sang naka standby during may klase katropang Alex ara ang patrol car. Ito ipingay man na nakatropang Alex na ang elementary kag high school sa Banwasang Pabia mo. So magluwas da may ara sang police assistant assistance desk nga gin plaster ang Pabia Police and may coordination sa mga security and sa principal sang eskwelahan. Pero magsulod da yaka tropang Alex dapat may screening gid i-check gid ang bag no i-mandatory nga i-check ang mga bag. Natural ti hindi man iya makabukas gid ang mga police or mga security, so pangabayon sang security ang mga estudyante nga buksan ang bag no para makita mabalaan kung anong mga mga natago nila no kung anong nasulod sa ila sila nga bag antes magsulod sa eskwelahan.
2: Centro.
0: Amo man siguro katropang Alex importante da nga ma-preempt kung mayara gid man sang may ginatago nga sa sulod sang bag before sa pagsulod ma-check nga daan.
2: Centro.
0: Lakip na dira ang mga visitors sa Pabia National High School.
2: Centro.
0: Sini tanan ko tropang Alex, ano man niya? Mga measure ini nga malikawan naton nga mayara sa mga insidente nga posible nga matabo.
2: Centro.
0: Daway manggit siguro na sang malaing gid ka tropang Alex, no? Oh, kung ay ka man lang may ginatago nga bi kung pangabayon ka na nga buksan ng imo bag. Dibla, no? Oh, kaya ngunod sina, laban-laban, kung lalaki ka, notebook, mga school supplies, di gani, kung nagabalon ka, ti pagkaon mo da eh. Di kung sa mga babae, kung buksan ang mga bag nila, ti laban-laban, yung pati ang mga pampabeauty, ara da.
2: Centro!
0: Next, no?
2: Centro!
0: Pero maayo man na, at least, prevention, kuno is better than cure mo. Di ba, Lex? Mas may nga ma-prevent kung mayara agad man mga ginatago sila.
2: Centro.
0: Last 11:38 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Pero aray balaho sa aton sini nga matag palamati. Base sa data sang Juvenile Justice and Welfare Council humalin sang 2017 nagapakita ang data nga ang mga kaso nga sanin involved ang mga children in conflict with the law o kon CICL sang 2017 based sa record mga katropa nagapakita nga mayara sang 26,850 ka mga kaso involving minors CICL katropa nga Alex and sang ang pinakataas ginay sang 2017 kay ti ang 2017 may 26,850 nagakalain-lain na nga mga kaso involving minors. Sang 2022 nagdecline siya or nagnubo sa nanaog siya sa 6,185 and sang 2023 nagtaas naman siya from 6,000 nagsaka sa 10,035 sang 2023. Humalin sang 2016 to 2025, ari ang data nga nagapakita sang serious crimes nga nakomiter sa mga CICL. Involving nga CICL, sa aton sila nga mga tagpanamati. Baudamo, gindi kaso, rape ka to pang Alex.
2: Centro! Centro!
0: Since 2016 to June 2025, nagapanguna ang kaso nga rape involving minors. Mayara sang 6,604 ka mga kaso. Nagasunod ang kaso nga murder, 1,095 cases. parricide, 40 cases, infanticide, 7 cases, and kidnapping with serious illegal detention, 8. Amunay kadamo, katropang Alex, since 2016 to 2025, ang data based sa record, available data nga na-record sang Juvenile Justice and Welfare Council. Ini ang na-report lang. Ha? Ang na-report lang, katropang Alex, why pa na di posible ang mga waay ma-report siguro ti why man ma-record eh, no? Kasi ang kutob man lang sa data nga mag-gather nila, ang kutob lang sa mga reported. Pero ang wala ya na-report, ang hindi ma-report, kagang iban siguro ti na settle na lang para nga kag ma-hipsa na lang katropang Alex. Basta kung posible, damo pagid, no? Inaayabasi sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council. Pumuli ka damo. Kung lang taon mo, mga serious, ha? Serious crimes nga na-committer nila. Pero ang data ya involving sang CICL o kung mga minor siya katropang Alex, sa damo ginya. Kag 2017 ang may pinakamataas na kaso nga na-record nila. Ginasundan sang 2023. Sang 2022 medyo nagnubo. Pero pag 2023, nagtaas naman. Di may mga factor inadire ka tropang Alex, no? Kaligiti ini presentation ini sa mga cases nga na-record lang pero laban-laban may mga pagtuon sinadire ka tropang Alex kung anong mga naga-contribute nga mga factor kung nga ang nagataas sang 2017 tas taas gid sang 2022 nagnubo and then sang 2023 nagtaas na naman. Sentro. Kaya grabe no. Katropang Alex, kung ang taon mo rape gid yang nagapanguna ya, rape gid yang damo ya. Sentro. Rape ang damo nga record sa nakomiter sa mga minor di edad. Sa sini nga mga numero katropang Alex, ini kabilugan nga pungsod nimo. Sa among nga numero, pila di ang sa Western Visayas. Sentro. Pila ang sa Iloilo sina dire? Katropang Alex, pila ihan ang sa Western Visayas na di nga sa numero nga gina-presentar. Pila ang na-record sila dire nga dire natabo sa Iloilo. Sentro. So, ini nga data ya 2025 ni 2023, no? Why pa na diya malakip ang 2026? Sentro. Sa aton nga mga taga panwati. So, amo ni ka damo. Ha? Amo na kun nga ang may mga nagaduso nga panubuon ang edad sang mga minor nga pwede mapasakaan sang kaso. Sentro. May mga nagaduso kag daw damo na naga-komporme sa pag-ripaso sang kasuguan nga naga-proteher sa aton sila nga mga minor di edad. Kaya ang iban daw amoni ang ginagamit abi katropang Alex eh. Ginagamit sa iban nga rason nga tis nga ti hindi ka man nag-iapon mapriso. Until such time nga may discernment ka na kag pwede ka na mapasakaan sang kaso. Sentro. Sa aton sila ka mga katropa. So, ibaloon tang dugang sila ka mga updates, no? Kag ati, may mga nagpamangkot ganiti. Pabor bala ka mo sa ginaduso nga pag-repaso, ang ginaduso nga panubuan ang edad sang mga minor di edad nga pwede ma-filean sang kaso. Sa aton sini nga mga tropa. Alas 11:45 ang aton oras sa diri sa pagpangalagad sang sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Happy listening lang diri sa aton sini nga pangalagad sa sentro sa XFM and Also, good morning. Happy listening lang kay Ma'am Mary Ricabar. Kay Maninay Grace Madarico. Gali, Maninay Grace. Good morning. Happy listening lang da. Kamusta na da sa Israel? And also sa kay Ma'am Kisuna Ramin. Good morning. Happy listening lang.
2: Centro.
0: Salamat Centro. Sa pagpamati diri sa XFM Iloilo. Itingabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mga suplementong kinanglanon ginaton para nga mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Ang aton nga lifestyle kung kaisa nagadepende man eh no sa aton sa nga matag panamati ang aton ni kaayong lawas da pero mas maayo gid ah nga mayara kita sang mga suplemento nga makabulig agud nga magapabilin nga healthy ang aton lawas. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina, lima ka mga ingredients nga gintingob sa isa ka kapsula. Mayara sang powerful antioxidant compound because nga ara ang mangustin, mga health benefits nga makuata ang malunggay nga mayara sang kompleto nga bitamina kag minerales da para mabuligan nga malimpyuhan ang aton sini nga kidney kag atay. Ang ampalaya nga nagabulig agod nga hindi kita ma stroke no and manami para sa mga may diabetes. Ang garlic nga mayara sang health benefits kitang makuha nga malikawan naton ang stroke. So pilalang ini sa mga benepisyo nga makuha naton kung kita ang nagatumar sang Santone Plus Gold Herbal Capsule para malikawan naton ang mga pamalatian kasumong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Mas ginpabaskog, mas ginpamaayo para nga mangin epektibo para sa aton nga ikaayong lawas. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Pero upda na ton sang Santone Vitamin C. Ang alkaline-based kag nanacidic nga vitamin C nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang Premium D3 nga may rasang vitamin D, D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Nagabakod ang aton sini nga makatul-anan. May arasang all-antibiotic effect. May para pambato sa mga viral and bacterial infections. So the ultimate trio, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Mabakal sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy Generica. Kag sa tanan-tanan nga mabutika nationwide, kag dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Katropang Alex, si Katropang Rodolfo de Lapos, be. Ma-check lang kita, mga musta kita sa aton nga mga taxi patrollers sa nabili na aton nga mga minutos, may 5 minutes pa man kita sa aton sila nga matag panamati. Ma-check kita bisan na lipot lang, no? Kaya daw, why na kita maka-check sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers sa mga taga panamati ta. Pero sa mga drivers ta, basikon sa mga mister nga daw why nagatindog daw ubo na lang ay nagatiga. Don't you worry kay ara ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men himo sa maka kag labuwas ka gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka kay baskog ka kung nakaturbo ka. Si Katropang Rodolfo de Lapos, may nabilin pa man kita nga 4 minutos. Katropang Rodolfo, kamusta? About long time no here. Kamusta nga ton nga mga XFM taxi patrollers, Katropang Rodolfo?
3: Ati, sa pagpangamusta, medyo may mayo, medyo hindi. Kay...
0: anong mayo? Anong mayo? O natabi sa mayo, ang balita, be?
3: Ang third batch to ni Ma'am, ano to blang?
0: Ni Atty. Abilyar. Oo, LT5B. Atty.
3: Abilyar, ginaulat naman, wala mang gyapon.
0: Ay, amo nang malain nga balita, hasta subong.
3: Wala gyapon ang fuel, subsidy namon blang.
0: Te, at least, Katropang Rodolfo, ganubo na.
3: Ganubo na, pero wala kabalik sa 50 per liter.
0: Ate, may rollback subong sa 50 centimos. Di okay naman na guro, ah.
3: yung boat na lang. Tapos na, may ganyan nga nagbalik ganyan sa 50 per liter.
0: Dapat,
3: eh.
0: Dapat, no.
3: Oo, live ko digli, Subong, sa may police station, sa station 3.
0: Ah, ara ka na sa police station number 3, Subong?
3: Oo, ara ko di, Subong. Kaya rin na bulos si Sir Siakon mo.
0: Ah, okay. Ito'y ara na si Police Major Eduardo Siakon. Oo,
3: manay. Nagkitay kami, nagapon. Nagapon, nagkitay kami. Subong,
0: ate, mayo, ito, mayo na nga hipid, ha? Si Police Major Eduardo Siakon. Kung ma, kung ara na siya, naton regards lang halin kay katropang Mario naton.
3: Okay, oh. Oh, nakitay kami kay daw wala pa di sa
0: school. Away pa da siya, oh.
3: Oh, nga palo, up ko di sang scammer, bala nga trupa.
0: Ah, tong nag-scam sa imo?
3: Nag-scam sa ako, no?
0: Ay, teka, musta galitong pulis tong, ano to, nga nag-responde ka doon, nagsinoplado to, kumusta galito?
3: Ati, why ko di sa makita, oh, why ko makita di sa? Hindi talaga pag-mention, nanay nga lang, ha?
0: Sige lang, hindi lang, nanay, i-ano lang, ha, i-report nanda kay, ano kay Police Major Eduardo Siakon. Oh.
3: Sige lang. Munoon ko lang sabi.
0: Naton na.
3: Hindi lang.
0: Ano lang da. Istorya lang da kay Police Major Siakon karon. Naton na regards na dahilin kay katropang Mario Ilonggo sa XFM naton na. Kay daw nagligad daw din siya ng assignment daw. Basta daw dire siya sa city, bala mo. Oh, subong dira na sa
3: reshuffling sa reshuffling.
0: Ati Mayo klase pulis na, no? Pakilala ka lang
3: daw. Buot ta do, kan malang ado. Isang bago ka mo kita ay do magbarkada man lang kamo.
0: Oh, Mayo gina si Police Major Siakon. Ote, ma ang scammer galito, kumusta galito? Dako ginakuha sa imo?
3: Dako nakuha, nagka-interest nang gin kuha isa kong nga kwarta, naglabot na sa 120,000.
0: Ay sus, Maria Kagusit Santisima. Last ang
3: 98,500.
0: Wow.
3: Isa ka babae, halong ka mo kayang yang mudos, ma-hire na sa sang kukunwabi, tag-iya sa apartment o kung boarding house. Ma-transaksyon ka mo, hindi na mo ang tag-iya, ginimu-imu, ilang nga tag-iya. Nga nabairanti, halong-halong sa mga rentor da sa mga apartment.
0: Oo. Oh. Kaya doon ako, gina, pati ikaw na biktima, ha?
3: Na biktima ako sa yung investment ya.
0: Ikaw nga nag-report, Subong, na biktima ka sang scammer.
3: Sang scammer. Doon yung digit ko. Hasta sa lawyer, doon na biktima man ko.
0: Ha?
3: Nagkonsulta ako sa isa ka lawyer by cellphone. Hindi face to face. Tapos namilit kid sa mamaya mabayad ko 1,000.
0: Ate, oh, tinatura lang na normal na ya kay ti
3: normal na ya.
0: Normal na ya sa consultation fee. So, ti amo na ay subong eh. Ti wala. Katro pa Rodolfo, subong yang chimpo ay niya nga daan sang libre subong.
3: Hindi, bisan hindi face to face ko to pang Mario. Sa suryan sa cellphone.
0: Ate, oh,
3: tinatura lang. Taxi driver lang ko niya, muni mo to, pwede ta kayo. Ba, hindi, ginangaking ko siya.
0: Ate, kung magamuna, public attorney's office na lang kung magamuna. Pau na lang.
3: Makato na sa pau, no?
0: Oo. Sige. Okay. Sige, ang pananda, i-plastar lang kay Police Major Eduardo Siakon da sa police station. Do, ano man? Police station 3?
3: 3 na di sa Bankers Village.
0: Ah, Bankers. Okay. Kuna mo Bankers sa Galisubong?
3: Sa Haro. Ano ko sa Bankers.
0: Ah, okay. Sige. I-plastar lang na katropa Rodolfo, ano? Para nga madvisan ka man ni Police Major Siakon kung anong mayo, since nga ikaw na biktima sa scam, kagkadako sa kantidad nga na-scam si mo?
3: Kaga shoutout ugli sa mayo nga police diri nga si Sir Fernandez.
0: Anong first name?
3: Ang first name na lipat ko. Pala si Fernandez.
0: Fernandez.
3: Sa session 3.
0: Ate,
3: kaya manami sa mag...
0: entertain?
3: Mag-deliberate sa iyang storya sa ako na yun.
0: Oo, sige.
3: Kaya may banding nga hindi. Good na yun. Sige lang.
0: Sige.
3: Ay, by the way, ang lagyan, dalong kulay Uber to, nabiktima naman ko to sa buo-buo to.
0: Ate.
3: ang amon ng slakyan, mag-uba. Number one, stabilizer, ang bearing.
0: Oo.
3: O, teka, ano, ka budlay para man sa amon, ba traffic, pangyariya, maginahinay, kapituan ka pag traffic aid. Di paano ka magtudo-todo na kipurte ka lagpo sang lubak-lubak?
0: Amo na gani, akong katro pa Rodolfo, gamantiner na lang kuya sang sikad, hindi gani bisiklita, may nakayuhay tayo gasto.
3: Tapos ang dito sa may Aro Plaza, da, sige nga, Obrana, ito ka traffic naman, hindi naman sang metro.
0: MPIW?
3: Grabe nga, uuol man sa amon nga mga taxi driver. Kaya kung wala kami pasayro, pero tika traffic, gasto kami sa gas, lugi na gid kami.
0: Sige lang, kay pa Luni, santa ng katropa ko, Dolfo.
3: Tapos pagid, ang obserbaran kung dito bala sa Sambag Harop, going si Pio, okay man na ginulian nila sang lubak ang lubak-lubak, pero bisan ano mo kapili sa kalagyan, malagubo ka man gapo.
0: why
3: gid sa ubra nila yan?
0: Why kasang likawan?
3: Wala, wala mo lang ginareklamo ni Kagawa, Dilalyana, bla. Makita, tsaktog yung angambal, yung gintampukan, gima nila. Pero lubak-lubak man sa Japon. Isang piliyon mga lagyan, ka lumpat-lumpat ka.
0: Why ka pilian, ah?
3: Pilian ka lang, isang pag-ubra sa kontraktor na siminto.
0: Sige lang. Kay Palunisan, na nakatropa ko, Dolfo. Ano mo lang, Danay, patigayunon mo ng imong kwan sa police station, ang imong reklamo, da?
3: Oo, galing kay daw kadamo kagid sang imuon kay dati sa Pabia man sa aga residente subungare na sa Haro. Tapos sa ginambal ang kondinan transaksyon do kakuan gid do. Ugo do na budaya.
0: Sige lang
3: sa chimpo.
0: Konsulta lang da kay Police Major Eduardo Chacon sa Police Station number 3 kiti. Mayom na siya magakumudak da.
3: Okay. Salamat kay Katropang Malia.
0: Sige, Katropang Rodolfo, salamat gid. Dalong sa pagbiyahe, ha.
3: Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Rodolfo De Lapus Jr. XFM News.
2: Centro! Centro!
0: Si Katropang Rodolfo, toto sa may police station. Trick na biktima siya sa scam. Wala ta oras sa ito nga pagpangalagad. Magkasunod ng XFM News sa Nationwide. Sa diligid lang madugay. Upo kay katropang Alex Saspa nga ito nga technical partner. Happy weekend sa tanan-tanan. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: Centro! Centro!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: sa posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
1: Panukalang LP Marcos Alliance, Kinesyon Erice, dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
0: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
1: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
0: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
1: Balita international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
0: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
1: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
0: Sa balitang extra, mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa tree growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan at XFM Tuguegarao.
0: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si Katropang Bandi Oberas.
0: Ako si Katropang Brian De Paz.
1: Biyernes, June 26, 2026.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente, kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bumawa muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate, sa unang apat na araw ng Mindanao Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
3: Nagmamadala ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na tapasuin at ibasura ang mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kumiro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at sali ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala sali na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa National Budget at Infrastructure Program. Igreed niya na

0: pa si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Bloc. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Bloc at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-awayin ni Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang Senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Bloc na niya ay maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Bloc. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng OCTA Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo

0: Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kauna ito ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihain na ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
1: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
1: Balitang, balitang regional, regional.
2: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, particular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. agad nakipag-ugnayan ang PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS, ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
3: inasura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburaan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang palisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Casibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor, kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7.
1: Weather Update.
2: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
0: Katropang Buddy, batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Taglay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
0: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
2: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
0: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
2: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
0: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
2: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
0: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
2: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po, ha? Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
2: Ang Balita International, ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pa ang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ng China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Xiaokun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
1: Showbiz News.
0: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Ness Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
6: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penro Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
0: Ako si Brian Depan.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 9.5. Now.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: XFM.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
14: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
17: Premium D3 Softgel.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Sister Pain.
24: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. So bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Mabibili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
28: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
29: College na ko!
30: XFM!
31: Patropa mo!
32: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Sa rin sa aton sirika pagpangalagad, padayon kita nga mag-share sa inyo sa pila sini ka mga detalye, dugang sini nga pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas nga nakasalalay sa bulig sini sa nutrisyon, pinagi sa ustos sini nga pagkaon, ustos sini nga pangginawi, pagpanginpulos na ton sini no, sa mga libre nga pwede na ton sini magamit sa aton sini padibot kasubong sa matinlo nga hangin, matinlo nga tubi nga makabulig pabakod sa aton lawas para syempre ma-prevent na to na nagkarin lain sa nga badatian. Pero kung may mga ginabatsyag na kita sa aton sa kalawasan, makabulig sila para madasig kita sa ni maumpawan. And of course, kung kinanglanon, maghahatag mo kita sa inyo sa isang pila ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested na, no? Nga mga food supplement, kag siyempre aprobado ni isang Food and Drug Administration o kung sa nga aton sa nga FDA. Nagpadayon man nung aton sa nga tinguha nga mag-share sa inyo sa kada pagpangalagad naton sang pagtukib sang sikreto sa mga tanom kapasidad nila sini sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Kita nagapati sa patag sa naturopathic medicine that an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Kagsinawat, gina-welcome na to ng aton sini mga tagpalamati sa bugos sini nga isla sang Panay, sa siyudad sang Bacolod, kag mga XFM stations sa Negros Island region nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ayhan, may mga concern ka mo no, sa ika ayong lawas. Gusto nyo man pangayuan sa pila sini ka mga panugdaon diri sa aton sini nga programa sa patagya sang naturopathy o naturopathic medicine, may mo na lang no, isend sa aton sa text hotline 0950-975-6970. Kaya paghahatagan na ito din na sang pinasinig ang mga pagpanugyan. Hatagan na ito sa pila sini ka mga giya. Kapila sini ka mga suggestion. Mga kombinasyon sini sa mga suplemento nga makabulig ano, sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kag sa mga nagatanaw sa aton through Facebook Live, kay live makita no, makitaan sini sa pila sini ka mga ex-FM stations, kundi maka mga lugar sini nagapamati. Kag syempre, dariman sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Dira sa Facebook Live, ah, XFM Radio Patrol Iloilo, pwede ka mo dira makapadala sa inyo sining mga mensahe pala mangkutanon kay live kita ang mabatian kag makitaan sa aton sining pagpangalagad subong edisyon. In fact, kada edisyon o kada program na ton, ara kita presente, sini ako nag-broadcast kita simultaneously through Facebook. Sa Facebook account, sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-like nyo lang, i-share nga ito sa pagpangalagad para damo pagid sa niya ang maka ukon mapaalintunan sa mga kayuhan na sa mga tanom nga ginadiscovery na ito, mga sangkap sa ito sa kusina. And even bisan sa positibo lang na ito sa panghuna-huna nga nag-contribuer sa maayo naton sininga pamatiyagan. Well, sining edisyon, isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-aistoryahan. Focus sana kita subong sa mga kababayenhan o sa mga sa mga ambalsang kilala ko. Antes ko na itakal yung topiko, nakalistorya kami. Siya para ginidok sa may mga bana. Kaya nag-augta sa mga bana sa ibang pero sa kundi sa mga may mga bana, para ni sa tanan niya kababayanhan. Ha, sa mga bataon pa o kon sa mga may edad-edad na,
Pati sa mga balo, laon, tagbinayaan. Dala, ini sila tanan. Kay nga man, di sa mga kababainhan, mayara, kamus din sa girtawag. Face nga maagyan akong transition sa inyo siri kabuhi. Nga amuni ang pag-untat na, permanente, sa inyo sini nga pamulanon. Sa ning edisyon, mag-istorya kita na hanungod sini sa ginatawag menopause. Kaga, ano bala ang pwede na ton mahimo para ang mga sintomas nga ton sini mabatsagan o kung inyo sini nga mabatsagan, mapahagan-hagan man lang. That's why tumanig ka importante sa ton sini mga tagparamati, mga Facebook o kung live Facebook viewers na ton sini. Nga, sa mga kababayanhan, bataon pa dapat nagakaigo ng inyong sininga pangginawi, especially pag-abot sini sa mga pundasyon sang healthy lifestyle. Ano balay na? Number one, nutrisyon. Dapat ang inyong mga ginapili sini nga mga pagkaon makapaayo sa lawas lakip na sa reproductive system. Ikaduwa, ang nagakaigo sini nga pagtulog. Ikatatlo, amo sini nagakaigo ng paghulag o kung exercise. Para nga pag-abot sini sang panahon, pag-abot 40s, 50s, kung sa diin, nagasugod na ining pagpakita, pagpabatyag sining mga sintomas ng pag-menopause o kung amat-amat ng pagpabalo, pagpabatyag na nga manuguntat na ang imo o kung ang inyo sining pamula nun, hindi kamo sinimatamaan sa mga symptoms nga mahimo kagposible ninyo sininga mabatyagan. Ang ginatawag menopause nga initi botang balon na amuni ang pag-untat permanente na sang pamula nun, kag tindi na makabusong. Temunit natural stage sang kabuhi ni sang mga kababayanhan ang paguntat o kung pagkatapos ang ginatawag pamula nun o kung na menstruation. Ang ginatawag sa kababayanhan, no, may ara sa ginatawag sa nga pag-function sa ila sa nga reproductive system na kung sa diin ang ovaries ang sa amat-amat ang nagauntat sa pagproduce sa isang hormones kasubong sang estrogen kag progesterone. Kag ang isa sini ka babae masiling na nalabot na niya ang pagmenopause kun paguntat sang iya sini nga pamulanon permanente pagkatapos nga maka-experience o kun matapos ang isa ka tuig o kun 12 sini ka sunod-sunod nga binulan nga waay na sa ginaabtan sang iya sini nga period. Period. Kasi nga sari nga, pamula nun, period. Amo na ang ginatawag na considerar nga, nalabot na ang pag-menopause. Actually, hindi na siya simbalatian. Damo ka lang galing sini sa mga sintomas nga nabatsagan, especially kung waay ka nagahalong o kung waay mo giniprepararan ang inyo sini nga lawas sa pag-abot sa phase o kung transition. Kung na diba, ginapatuyangan mo lang imo sa nga kagalingon, di mo nang siling mo lang kung anong gintanong kuno naton, amo man nga ton sa nga anihon. Isa man na isang ginatawag, gina-emphasize na ton sa naturopathic medicine. Kaya kung ano kuno, ang ginahimo mo sa imo sa nga lawas, maayo man kang di maayo, so may ara ka sang kuhaon sini either benepisyo o kung perwisyo pag-abot sini sang panahon. Ang pag-menopause galing ini may ara sa ginatawag 3 stages. Ang isa sini amuning perimenopause, ang ikadwa sini amuning menopause, kagang ikatatlo sini amuning ginatawag postmenopause. Ang perimenopause nga ni amuning transition period. Antes gid mag-untat sini ang pamulanon. Kaya ang iban sini nag-experiensya sang mga duha, tubtob 8 katuig, tubtob na 10 katuig, antes pa man malabot nila ang pagmenopause. Ambot na ton ng balon, dira sa sina nga stage, makabatyag sa nagkarinlain sini nga mga symptoms. Kung hindi ka man mangimahalungon sa imo sini nga lawas, average lang yun yan, ginahambalan na ton ha. Posible nga mas malawig pang imo sini pag-experience sa sampilas sini ka mga symptoms. Mabatsagan nimo sa imo sini nga lawas, may mga common changes nga nagkatabo sa lawas sini sa ginatawag stage sini sang perimenopause. Amuning regular nimo sini nga periods, may ara sa maabot sa amuning nga bulan, sunod nga bulan na wala
may ara nga iban sini nga medyo mas malawig kaysa sa normal nila sini nga pamula nun. Ara sini ang bisan matugnaw man ang panahon, ginainita ng iban sini. Gulpi makabatsag sang kainit, ginapamahulay. Hot flashes. Ara sini ang mood swings. Ara sini ang kabudlay sa pagtulog sang iban. May iban sini nga naga mas nagabugat ano kaysa sa ilan normal sini nga kabugaton. Mayara man nga mas nagamagan, mayara sang nagamaripaton o kon brain fog kag iban sini maka-experience sang vaginal dryness. Manang termino sang kilala tanga amat-amat na bala sugod ang il ninyo ha, pati kuno mga bubon nga kahubsan. Would like kuno magtimba sa bubon nga malaw. So nang himuon na ton tikonde tinguhaon na ton o kon tinguhaon ninyo. Ha, sa mga kababayanan, ha, nga bisan paano mangin healthy ang inyo sir nga pangginawi lifestyle, pag-abot sini sa nutrition, piliyon sini ang paborable gid sa inyo sini nga ikaing lawas, sig reproductive system, pag-abot sini sa panahon, especially samtang kamo sini ang bataon. Ang hormone levels fluctuate greatly during perimenopause stage. So may iban sini mabatsagan nga daw tuman ang ila sini nga pamatyag sa mga symptoms. May araman nga daw simple lang. Depende ini sa response ng tao, depende ini sa health condition sang isa sini kababayi, especially may labot din sa pagginawi niya samtang siya ang bataon pa. So pag-abot naman niya sa menopause, halimbawa, nalampasan mo na sini ang perimenopause, diri na kita sa menopause. Amo ni ang ginatawag official na nga pag untat sang imo sini o kuninyo sini nga menstruation. Why ka na ginakaabdan sini sang menstrual period for 12 months. Once gani karon nga malampasan mo na ina 12 consecutive months nga why ka na sa menstruation, ate mo na nga siling sang kilala ta nga graduate na ko. Tapos na sa pag menopause ba siya dok, kuan man ba? Untat naman, untat ng tabakal sinisang kwan, sang banaid nga lapad. Tungod nga, why na sa ginatawag pamula nun nga nag-abot sini. Ang ovary sini nag-produce very little sang estrogen. Kag pagkatapos na, tindirin naman kita sa stage nga post-menopause. Buto malon post, pagkatapos na sang pag-menopause. Ang stage sini nag-sugod pagkatapos sang ginatawag menopause. Kag tubtub nga buhi sining isa ka babae, pila sini ka mga sintomas nga mabatyagan nag-improvement, samantalang iban kung ano ginabatyag na sa una sa perimenopause may mga nagapabilin sini nga mga sintomas. Kapag tapos ang pagmenopause, diri sini mataas nga risgo sa paggabok sang madasig sang aton sini nga tulan, ara manang heart disease, ara ang urinary changes, ara sini vaginal dryness. Tamong iban sini no sa mga kababinhan kon lahog-lahogon gani sang ila sa mga partner sang bana gani ko kwiton no dayon-dayon mang tapi. Natigulang na ta. kan dogin na hilasan na dula na ang gana, dula na ang libido. Kati isa sina no sa rason ano ti may dryness na kon pagmala na dira sa sina nga parte nga ti ang iba nang reklamo nila sina masakit or hindi komportable during sexual activity pagkatapos na nga natapos ng pagmenopause ni kung pamula noon sang isa ka babae. Ano sa mga common symptoms ano sang ginatawag mabatsagan kung ara na kamo sini sa transition kay naghahana sini nga maguntat ang inyo sini nga pamula noon. Physical, may ara kamo sini nga manutaran kung nabatsagan. Isa diri, hot flashes. Amuning gulpi, bala makabatsag sang kainit ang isa sari ka babay. Night sweats. Ginapamalhas ka dis oras sa isang gabi bago ginapamahulay ka, no? Permi kapoy. Nga pala nakit, imo sini nga joints, imo sini lutalotahan, hawak, imo sini nga tuhod. Way palabot sa pagsakit sini, kung pala nakit sang imo sini nga kaunuran. Masiling ka nga di, daw ay man ko nagapatambok nga nagamataamat ko sa isang bugat, dalain na no, sa ginatawag common symptoms, kag nagasakit ang ulo. Bawang iban sini, gamay lang nga lagpok, gamay lang nga lagtik, ka-irritable na yun, kaya daw nag-termino ba na din ang nagasabat ta, sa ila sa nga ulo. Kag ang breast bala no, makabatyag man sang pagpalanakit sini daw hindi matandog sa iban. Manotice nga ang panit daw gakulubot kag kamala.
ang iban sini pati buhok nila sini may gida pakita sini nga mga senyales naga nipis kag pati ang ila sini nga kuko no naga nipis man ano madali sini mautod o kon ma pingas. Emotional, may ara man sang pila sini ka mga mabatsyagan, ara ang anxiety, ara ang irritability, ara man ang depression, ara ang mood swings, ara man nagdatawag low motivation. That's why mo nang hambal bla sa ton sa mga may mga asawa bala nga nagabatsyag sa mga symptoms ngayon yan, no? Emotional, daw hindi nila sinima intindihan. Ay, hindi man gusto nga makita ilaban na, pero kung way ilaban na pangitaon man nila ay nano. Pero ang isa sa isang kilala na ton kabalo naging kung anong yahimuon. Basta ganis nga daw magtukar makabatsyag ko ganis sini ako manutarando ka daw ara naman mahana naman si misis sini nga daw maaksyon naman sa sang sugod naman sang iya sini nga hambalan nun da gumod-gumod niya daw nagaritable naman timpla na ko na rayon sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man ang Santhon Plus Coffee Mix may ara sige tawag bulig para sa nagabatyag sang sintomas sini sa sining transition o kung padulong sini sa pag menopause nagabulig pa relax nagabulig pa kalma bisan pa sa lawas sini kag panghuna-huna sa iban sini no nagapakuan gani sila nagapabukbuk gid sila gani iya sang pure nga soya powder pero ari sa aton sini Santhon Plus Coffee Mix no need na ha kay may soya powder na ngadaan mayara pagid sang mangustin nga may anti-inflammatory properties mayara pagid sang malunggay nga makabulig pagid sa nutrition iya nga aspeto para nga mapabakod ng lawas kag mabuligan nga emotionally hindi kita mangintuman o kung hindi ka mangintuman sa di ka irritable ka ginatawag kasingki kag makabatyag sa isang iba ginan nervyos depression mood swings kanami pasang sitwasyon kung do kaniya naya paman sa pagsulo sa gilanon subong duga-duga hindi umapakta nang iya sa paminsaron daw gulpi lang maakig man kag iban pagid sa mga mabatyagan pagabot sa brain dira sini nga ginatawag pag-experience man sa pagka madipaton budlay sini mag-focus o kung mag-concentrate pagabot sa tulog tiara sining insomnia. Ang iban sila makatulog man kadali, gabugtaw-bugtaw. Kag hindi sila satisfied sa ila sining pagtulog. Di pag-abot sila sa buluhaton sexual, arang vaginal dryness, ara sining pain during sex, ara sining reduced desire. Why na halos ang drive? Why na halos sa isang gana? Kag ara man ang difficulty reaching orgasm. Kung halimbawa, dira ka na sa sining transition na kung na face o kung na age bracket sini sa pagpadulong na sa paguntat sang imo sining pamulanon o kung naguntat na mismo ang inyo sining pamulanon. Ang pamangkot, ang nutrisyon bala o kung ang mga pagkaon, ang mga bitamina, ang mga minerales bala makabulig para sa mga sintomas sining menopause, tuman kadako ang bulig sini, no? Very, very yes. Ang sabat sini ko na munang para magkutanaw na ton. May labot balang pagkaon para nga makabulig pahagan-hagan ukon palala sa mga sintomas sini sa mga nag-menopause o nagpadulong sa pag-menopause. Ang nutrisyon actually, hindi ni makapugong sa pag-menopause. Normal din nga proseso, biological process sini sa mga kababayanhan. Pero makabulig reduce sang sintomas kung makasuporta sa bisan paano mapanayanaya ng aton sa nipaminsaron ng aton sa nipamatsagan makapamag-an sang aton sa nga ginatawag sang aton sa nga response bisan paano no ang reaction bala naton while ara kita or ara kamo sa makababinhan sa sining transition no, kung namatamat nga pagbaylo sang inyo sining kabuhi padulong sa paguntat sa pamulanon kaya nga aman sa aton sa mga tagparamati ang nutrisyon makabulig para nga masuportahan ang hormone balance o kung di man mapunggan ina no nga maguntat magyud ang pagproduce ni isang pila sa mga hormone ukon magtuman tagamay ang pagproducer sa isang kababaihan kun ara na sa pagmenopause pero bisan paano hindi ka mo mataman sa gulpi akagulpiada sa ni nga gitawag changes kay mabuligan man nga bisan paano mapahagan-hagan kun mapahinay man madasig sa nga paggabok sa aton sa nga tulaan kun sang inyo sa nga tulaan heart health may beneficyo sa ni ang nutrition energy ang iban sa ni nagaluya nagahigda do tamara na maghulag pagtulog
Bisan pa ano man lang numabuligan ang pagtulog sa ni, hindi kamu matamaan bala nga waay halos yung tulog ng iban sa ni, halos kada gabi. That's why ang iban sa ni, pagkabugtaw sa aga, tuman ka irritable. Hasta nga, nagaka-anxious na, nagana nervyos na, kaga iban pagid sa ni nga, sanga-sanga nga mabatsagan kung kulang sa ni sa tulog. Kag mamanage man na ton, o kung inyo, ang inyo sa ni nga kabug aton, hindi man magtuman sa ni ka dasig ang pagdugang sa inyo sa ni nga timbang o kung kabug aton, especially kung hindi healthy ang inyo sa ni nga mga ginakaon. Kag ang blood sugar, mabuligan man nga maburo balance man, bisan pa ano, kung hindi, giman mapunggan sa iban sa ni nga magkaon sang hindi healthy nga mga pagkaon o kung nakala noon, at least bisan paano pasulabihon na ton ang ining mga pagkaon nga damos ng fiber kay mga sustansya para bisan paano makapahagan-hagan sa negative effect sa mga unhealthy naton nga choices pagabot sa pagkaon kag ang nutrisyon may labot man sa aton sa ninga mudo ha? So kung karon kun amo since may labot dali nutrisyon sa mga kababayenhan sini sa inyo sa ninga pag-experience sa mga symptoms sa pag-menopause o kung dira ka mo sa stage ng perimenopause, ano nga mga pagkaon sini ang sarang naton marekomendar? Ah, para nga bisan paano, hindi ka mo matamaan sini sa mga sintomas. Una-una, gidiri amo ang mga utanon. Green, leafy vegetables. Kung mayara ka mo sa nibalunggay, mayara ka mo sa nisang ampalaya, mayara sa tugabang, mayara sa ugbos ng kamote, may alugbate, may kulitis, kagiban pagid sining mga badahon, kagberdi sining mga ulotanon. Broccoli, recommended ba ni? Carrots, kamatis, bell peppers, kung makakaon ka mo sini, makabulig gid. Actually, kung halimbawa sa mga nagamenopause na, no? O kung tapos ng ila sininga pamulanon o kung padulong pa lang sa inyo sininga plato bala sa inyo sininga pinggan kung nagakaon kamo as much as possible kung kaya mo lang ha katunga sina amo ang utanon mas damuon nyo ang utanon tempo mangkot aton sini pirmie no di ko nagakaon kita anong mas damo sa aton sininga pinggan pirmie nga nagatumpok man kabalo na kamo sa sabata kung anong madamo sini sa pinggan sa masami kung nagakaon kita nagaresulta ina sa aton sininga ikaayong lawas pagabot sa prutas kung ma-afford na ton ang mga berries mansanas oranges actually kadamo sini sa merkado man na no kapayas ano kung may tanom kita pwede kita maka-harvest lang mismo sa aton kapayas pagabot sini sa carbohydrates kung diba amat-amat yun na paandad inyo kagadingon sini sa pagkaon sang unpolished rice o kung brown rice o kung red rice o kung black rice samtang kabusani ang bataon pa mas bintahagid sa source naton sa isang carbohydrates kung narimbawa gakaon makabusan tinapay siniti abipilian yung whole wheat bread balaan nyo ng whole wheat ang tinapay ginakaon nyo kay mas matigana siya kag mas masagupra ikumpara ni mo siya sa mga mapino kag mahumok kag puti sini nga mga tinapay pagabot sa protein di sa mga nagkakaon niya sang karne tiara ang manok sa gakaon isda tiara man ang isda if possible piliin nyo lang may himbis sini nga mga isda ha kati ang kalabanan sini sa mga way himbis di mga bottom dwellers ni sila dito sa Las Dalom sini nagakaon sila sini sa mga ginatawag gapaninlo ini sila dito ano sa Idalom sa tubi bala no that's why ginakonsidera sila nga hindi favorable ano ko daribo health nga ton sila nga paga istoryahan. So, pilihan nyo ang may himbis. Pagkatapos, sa magkakaon itlog, kung bisaya, mas pabor pagid. Sa kakaon manok, kung bisaya man, ang inyo sa ninyo manok nga gamit, mas sabalubinta ha. Dumduman ko ba sa kalangas-langas sa unadra sa terminal market, mangkot siya. Sa ano ning inihaw mo nga manok ng Bisaya, sa hindi ko sigurado, kay ko kabati ang nag-istorya na sa Bisaya or native chicken, ano? Kag sa mga vegetariante, beans, tofu, kontokwa, soya, ang source of protein na sini. Kag hindi man dapat malimtan ng healthy fats. Ara sa avocado, ara sini sa olive oil, ara sini sa nuts, ara sini sa fatty fish, sa mga nagkakaon sini, sa isda, kaya nagsuporta ini sila sa heart and brain health. So, ang isa sinisang bonus na to na no, sa aton sini mga tagpanamati, weather.
ikaw sini ang vegetarian o kon hindi man, pwede kaya makagamit sang soya. Kaya ang soya makabulig iya mo sa mga nag-experiensya sang fluctuation sa gira sering hormones sa dira sa naga sa stage ng perimenopause kag sa nagmenopause na. Ang soy food sa pangkabilugan contain natural compounds na ginatawag isoflavones which have mild estrogen-like effect o kung may phytoestrogen ini sila. Di ara ini sa tofu, ara ini sa tokwa, ara ini sa ginatawag soya milk, ara manini sa soya coffee. That's why isa sa ginarecommend na ton sini kung hindi ka mo makainom sini sa soya milk, pwede ka mo makainom sini sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may ara ini sa soya. Kagisa man na sa dapat natuntandaan na especially sa mga nagaedad na siyempre di kalabanan ginman sa nagmenopause may mga edad-edad na ginman dira na sa ginatawag 40, 50 pataas kinanglan ginsang dugang sininga protina. Ang isa sinisama nami kon Sunthorn Plus Coffee Mix ang inyo siniginainom may package na inaukon upod na sa package maglawas sini sa phytoestrogen o kung sa isoflavones nga raso soya nga nagabulig sini pahagan-hagan sa mga sintomas ganyo sini mabatyagan. May ara pa upod sa package ang protina. Protina halin sini sa balunggay, protina halin sini sa spirulina, kag protina halin sini sa soya bean. Nga makabulig para nga samtang ara kamo sini sa transition, hindi basta-basta maghina ang inyo sini nga lawas, hindi basta-basta maghina o kung magbuhin ang inyo sini nga puwersa, hindi basta-basta magsag ang inyo sini nga panit kag kaunuran na dira, hindi kamo basta-basta mapukan o kung mapuklid. Ngadani isa sa barantayan sini ang fracture. Kung ang pagkabalda, pagkabali, pagcrack sa aton sa kung sa inyo sa nga tulaan sa mga nagmenopause na tungkol niya isa sang resulta sira amo ang madasig sa nga pagnipis sang tulaan yung mabuligan kita no kung pabilin o kung padayon kita nga nagainom sa isang ginatawag Sunthorn Plus Coffee Mix bangod sa soya kay may protina siya maglawas ng may phytoestrogen siya tungod siya sa nga isoflavones kag may protina man halin sini sa spirulina kag balunggay ngaya sini nga mga sangkap. So hindi gid pagdulaon kutob sa mahimo ang ining ginatawag nagakaigo sini nga nutrition especialmente para gid iya sa dira sa stage sini sang perimenopause uko nagmenopause na or sa postmenopause na tapos na pero makabatyag basang pila sini ka sintomas. So karon ano naman iyang papel sang aton sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule sang aton sini nga premium D3 capsule sang aton sini nga vitamin C pag-abot sa suporta sa menopause sa patag iya sang nutrisyon uko na pag-abot iya sa nutrisyon. So ang nutritional support sa ginatawag menopause sa aton sini nga ultimate trio nakabase ini sa ila sini nga mga sangkap may ara nga indi direkta nga sini nga benepisyo o kon direkta man nga benepisyo pero ang common goal sini indi kamo matam-an sa mga sintomas nga inyo sini posible ma experiencean kag na experiencea na sang iban no may nag-message kani diri sa aton daw.

capsule nga a ang isa sa sangkap sini amo ang garlic. Ang garlic may ara sang compounds kasubong sini sang allicin, may ara sang organosulfur compounds nga ang ining garlic ginakonsiderar nga makabulig para nga bisan paano man lang masuportahan ng pila na to no, kung pila ninyo sa mga organs nga nagataas ang risgo sa sa problema kay badatian kung maguntat na ang inyo sini nga menstruation. Makasuporta siya sa aton sa health in ways that are particularly relevant after menopause. So kung nauntat ng inyo sa nga pamulanon, dira na kita sa naguntat ng pamulanon nila, kung natapos nila sa nga pamulanon, makabulig siya para sa heart health. Mabuligan para ma-maintain ang healthy cholesterol levels, makabulig para ma-lower bisan paano ang blood pressure sa pinakatao sa niya kung individual nga may hypertension, kag masuportahan sa niya ang immune function. Kaya nga iban sa niya pagkatapos o kung naguntat ng ila sa niya pamulanon, damo na sila sa mabatsyagan sa niya sa lawas. Ang iban sa niya prone to infection. Ang iban ka niya pabalik-balik ng ila sa niya urinary tract infection. Ukon UTI. Parambal sang kilala kasi may masakit payadok sa UTI eh. Riyan di lang sakit sa puson kundi lakip na sakit sa ulo kung tagipusoon. As kung ano yung klase UTI mo, siya umibig tapos iniwan. Pati masakit-sakit. Muna nga nikit paglubos-lubuson. reserve mag-uno gamay kung kita sa niyang nagapalangga o kung naga higugma. Gaan taman sang self-worth o kung gaan taman na bili ng aton sa niya kaugalingon. Ikaduwa nga sangkap sa niya sang Santhon Plus Gold Capsule among spirulina. Ang spirulina may ara sa ganitwag protina, may ara sang iron, may B vitamins, may magnesium, may ara sa isang potassium, may carotenoids, kag isa sinino sa ginatawag powerful antioxidant nga ridri among phycocyanin nga makabulig sa aton sa ikaing lawas o na sa kababayanhan sa nagmenopause na o kung approaching pa lang sa paguntat sa pamulanon o kung natapos ng inyo sa nga pamulanon, kagbisan pa no sa mga kalalakinhan. But since nga mga kababayanhan nato ang kristoryahan subong, dira na kita focus sa mga asawa o sa mga babae nga ara na sa sa stage sa isang pag perimenopause kag nagmenopause na o kung sa postmenopausal symptoms gila sa nga mga eksperyensyahan. Pero sini ka mga binipiso kapabakod man sa aton sa nga immune system, gina-reduce sini oxidative stress. Ang oxidative stress, no, nagkakatabo ni ko ng harmful molecule sa aton sininga lawas. Tuman sila, kung magtuman ang ina sininga pagmuad, kaya nagasugod sila sa pag-damage, paghalit sa aton sininga cellula. So, yung isa sa gina-obra sini, sang ginatawag spirulina, ginabuligan niya nga ma-reduce ang oxidative stress. Means, kung butong balon, gina-lower ang ginatawag harmful molecules, kaya gina-increase sini ang antioxidant para nga ang cellula ninyo naton mapabilin nga protektado. Ginabuligan man nga ma-improve sinipilasan ni ka mga cholesterol measures kag ang inflammation mabuligan man nga ma-reduce. Kag sa mga nagapalang luya sini sa nag-experience ako nara na sa stage sini sa perimenopausal o kung pag-menopause antes o kung approaching sa pagmenopause and even sa natapos na sinino ang ilan sinipa mula nun nga nagapalang luya bala kulang sa enerhiya, makabulig gali ang spirulina, especially kung kulang kamo sinisang pila ka mga nutrients, vitamina sini kag minerals. Pila lamang ini sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig sa mga kababayanhan, especially kung hindi ikamu mapahamtang sini, hindi kamo sini tuman ka komportable o kung hindi kamo komportable sa mga sintomas ganyo sinigina batyag, kaya may iban nga madala-dala lang mo pero may iban gadya nga ka-overwhelming gid sang ila sininga pamatyag amo ganitong hambal gani sang kilala naton nga nga asawa do madalagan gani nga don hadlok man magguwa. It is because of ginatawag emotional nga mga symptoms nga mabatyagan sininga may labot sa fluctuations sang hormone nga makabulig diri ang Santhon Plus Gold Capsule. Pinagi siya sininga mga sangkap kag gini-recommend ang pagkaon sa madamo nga utanon, especially green leafy vegetables nga ariman ang balunggay kag ariman ang ampalaya nga sangkap sining Santhon Plus Gold Capsule. Sunod, ano naman niya ang papel sang premium D3 capsule during menopause? Isa sinisang dapat na ito, no, kung dapat burubantayan sang kababayanhan na, no? Ang ginatawag importante sa mga nutrients during and after sinisang

0: menopause. Kaya ang vitamin D3, may tuman ka dako nga papel sini. Ah, pagkatapos na o kunauntat na gani ang pamulanon sini sa isa ka babae. Isa na katuig, abingaway sa maabtan sa yasa ni pamulanon. Ang vitamin D3 nagabulig para ma-absorb ang calcium. Para mapabilin, ah, bisan paano mabakod ang aton sa nga tulaan, ma-maintain ang muscle function, masuportahan ang kabakod sa aton sa nga immune system, kamabuligan nga, mangin normal, bisan paano, no? Sa may mga mabatsyagan ng mga symptoms sa nerve problem. Nga, ang mataas ang risgo sini sa ginatawag problema kung paghina sini sa tulaan pag natapos na ang pamulanon sini sa nga babae. Tungod nga naganubo naman ang iya sini, kung nagagamay naman iya sini nga ginatawaga estrogen. Kag ang estrogen niya ni nagapadasig. Kung na manubo galing estrogen sini, nagapadasig sa paggabok, pagnipis sini sa nga tulaan. Kaya ang estrogen, especially no, sa mga nag-administration pa, nagabulig ini sa aton sa nga tulaan para mapabilin, o kung sa inyo nga tulaan sa kababaihan para mapabilin ang ginatawag kabakod sa tulaan sa pagpahinay sa pagnipis sa sini. Kag para ma-maintain ang kabakod o kung ang bone density nga nagabaylo ini kung naguntat na ang pamulanon. So, ang bones are always being broken down. Kung narimbawa, kag mas madasig kung tapos ng pamulanon sini o kung nag-menopause ng isa sini ka babae. So that's why 2 months ka dako ang papel sini sang premium D3 para nga ang calcium hindi mauyang. Sa ginapasulod naton sa aton sini nga lawas, ma-absorb sa aton sini nga lawas, kaya nagabulig ang premium D3 para ma-absorb ang calcium. Isa sa nagabulig man pabakod sa aton sini nga tulaan. Kay without enough vitamin D, calcium is absorbed less efficiently, increasing the risk of osteoporosis and fractures. So isa gali sang rason nga ang mga kababinhan, especially kung ara na kamo approaching sa pagmenopause, nagabatyag sa mga symptoms, tumar na sang premium D3 capsule. Even why pagani sinabatyagan yung mga symptoms rin, no? Dira kamo sini sa mga 20s, 30s pa lang, sugod na kami inom siri sang premium D3 capsule. Kag mas manami pagit kung updan nyo, kung iupod nyo ang Sunthone Plus Gold Capsule, kay makabulig sa dugang o kung provide sa aton sa mga nutrients nga kinanglanon para mapreparar ang inyo sa ningalawas pag-abot sa transition, pag-abot sa perimenopausal stage, menopausal stage, kag postmenopausal sa ninga stage, para hindi ka mo sa matamaan o kung ma-overwhelm sa mga symptoms nga mahimo ninyo sa mabatsyagan. Karon, ano naman niya ang papel kunong role sang aton sa nga Sunthone Vitamin C pag-abot ni sa ginatawag pag-menopause. Ang vitamin C tuman kamalahalon ang iya sa nga papel para sa collagen production, para sa pagpabakod sa aton sa nga immunity, para nga mabuligan nga madasig kita maka-recover sa aton sa mga mabatsyagan sa lawas, especially kung nagabangdanan sa ni kagaw o kon infection. Mabuligan man kita kag sa kababaihan, especially sa pag-absorb sini sang iron, kag may antioxidant defense kita kag kamo man sa mga kababaihan, para mapabilin sa nga protektado ang inyo sini nga selula. Pero mamangkot nga ang yung collagen tuman ka importante ini sa nagamenopause o kon sa approaching pa lang, padulong sa paguntat sang ila sini nga pamulanon. Tungod nga manubo sini nga estrogen, nagareduce ang collagen production. Kag isa sang rason o kung pila ini sang ginatawag damo nga mga contributory factors nga nagaresulta sa pagkurinot sang panit, pagmalas ini sang panit, joint discomfort, pagsakit sini sang aton sini nga mga joints, kag kun masamad gani dugay maulian o kun dugay sini mapali. Amun ni ka importante sang Sunthone Vitamin C nga pwede o kun nga makabulig sa mga nagamenopause o kun approaching pa lang sa pagmenopause o kun natapos ng pamulanon pero nagabatyag yapon sa pirasiri ka mga sintomas. So pwede ka mo sini makainom ano sang aton sini nga Sunthone Vitamin C Premium D3 capsule kag Sunthone Plus Gold capsule, bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Especially sa mga kababinhan dira nga nagasugod na kumubulo batyag sini sang hot flashes, night sweats, mood swing, kag iban pagid sini nga mga sintomas, may labot sini o kung may angot sini sa pagpahibalo na nga padulong na kamo sa paguntat as ang inyo sini nga menstruation o kon pamulanon o kon menopause. So pila ini ha sang aton suggestion pag-abot ni sa nutrisyon. sa mga kababaihan para hindi kamu matamaan, para hindi kamu madalman sa mga sintomas during menopause, kag bisan pa after nga nagmenopause, pero may mga symptoms gyapon kamu sa nga mabatsyagan. Sarang ini mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar, ano, kadto lang kamo dira sa mga butika, especially kung nagabudo batsyag na kamo, amo ni ginahimo sa iban nga mabinalakon kag matinatapon nga mga bana, sila na lang mismo naga-initiate sa pag-prepare sini para sila sini nga mga asawa. Kati do sa ano bala, do lain pa pamatsyag man pagkatapos ikaw ba karon mahikot simo sini ko galingon. Do dasig ka mag-ayo mabalsang kilala ko blas nyo dok. Do dasig ko ya maulian mo kay ka caring gid sa akon bana. Kanami lang, no. Baklan na supplement, basta niya nga, konsa niya, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, hindi gina mahubsandok sa amon sa niya, food supplement cabinet, kagang coffee na mundo, kinapilian ko lang, may ara man Premium D3 Coffee Mix, may ara man sang Santon Gold Coffee Mix. Pero tayo sinya doon kayo nag-experience ko sa symptoms nga approaching ako sa pag-menopause sini, ang akong giya gina-prefer amo ang Santon Plus Coffee Mix, which is good choice para sa aton sa nga lawas o kung sa inyo sa nga lawas sa mga kababaihan para hindi kamo matamaan sa nga ginatuwag mga sintomas kung padulong na kamo o kung nagasugod ng symptoms sa nga paguntat sa inyo sa nga pamulanon. Dugang nyo pagid sa nga mga palamangkutan na may angot sa aton sa nga topiko, kaga iban pagid sini nga mga concern sa ikaing lawas at ton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa maripot na ton sini nga mga pahanumdom. Supple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sari nga pagpangalaga diri sa aton programa.
2: The secret of health.
1: Basi may palagas pa kamo sari nga mga paramakotanon na no, mahimo nyo lang i-send sa aton sari nga text hotline 0950-975-6970. Kadto kita sa inyo sini mga paramakotanon na no, do ka na make ideas na akon sini nga pamatyag. Sang una, wala pa ko makainom sang Santhon Gold kag vitamin D3 kag vitamin C ninyo. Do hindi ko maintindihan ang pamatyag ko. Tapos na ako menopause, dok, maduha na ka tuig. Maintain ko lang ang pag-inom sang capsule once a day na lang gani, dok. Pero sige-sige lang gihapon. Kaya ang kafe ko is Santhon plus coffee mix. Pero nakatilaw ko, dok, sang Santhon Gold coffee mix. Nanotar ko, dok, no, nagnami akon sininga panit. Anong aridri? Salamat sa inyo sering programa. Sa aton sering texter ano, sa imo pamangkot kung anong na kung anong ara sa Santhon Gold coffee mix nga do nagnami imo sering panit, imo sering kutis. Tiri hindi man manigar nga kunoy na pamulan no ng isa siri ka babae ang pagkurinot sang panit, ang pagdry sini ara gid. Pero why bala ka mo nagapamangkot? Nga may iban nga nagaedad na 50 and even 60 or 70s na gani. Pero nami, gyapon nila sa ringa panit, ang isa sa nakarason dira, amo ang glutathione and collagen. Nga makabulig, para nga bisan paano nga aton sa ringa kutis, hamis, ang aton sa ringa joint, ang aton sa ringa panit, o ay nagasag ang joint condition, pero may mapagsik sa ringa maghulag-hulag, kag maabtik, tungod sa collagen and glutathione. Idugang mo pagid sa ang protina, nga nagabulig man pabakod sa aton sininga muscles. So isa nga ara dira sa ginatawag ukon ang ara dira sa Santhon Gold coffee mix among glutathione kag collagen. That's why sa mga beauty conscious dira. Sa iban man gani why man yan nagay nabot basta ang ilalan sini makainom na sila kafe, at least siling nila diri na kami sa may ginapaabot ukon gina-expectar kita sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Why kita nagahambal sininga maguntat kamo sa inom sang coffee kay kabalo man ta sering abisan pa untaton ka mong ibang gani mga watkawat to mo. Pero ang balsang kilala ta, sugod na ginom ko ng Santhon Gold Coffee Mix, I feel nga hindi na ko guilty sa akong sering pagpangafe. Kag manami, pagid may glutathione and collagen. So nag-text ka rin sa aton na no, padayon lang yung mo sering Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kay makabulig na sa aton pag-abotiya sa nutrisyon. Kung ang coffee mo, daw mas okay sa imong Santhon Gold Coffee Mix, daw manami man ang Santhon Plus Coffee Mix, parara, yaway sing cafe na ang Santhon Plus Coffee Mix, kabataan, siri 5 anyos o 5 katuig pataas, pwede yung makainom siya na, pwede sa bidog ng pamilya, pero gusto kaya, kag daw nanamian ka man sa Santhon Gold Coffee Mix, pwede, pwede kagyapon makapadayon siya na, or, pwede man na, gusto mo bulus-buluson mo lang Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga iba niya nga nagapangita kaya sa ginatawag na andan nilang coffee version para sa coffee, sa nga medyo maisog-isog, may sipa-sipa, pero mananam gyapon, mahumot, nagmanami gyapon ang yasin nga sabor. Pwede ka mo mag-try tumar o kuninom sini sang Premium D3 Coffee Mix. Ano ba lang bintaha kung nag-inom kita sini sang Premium D3 Coffee Mix? Ang isa sini sang advantage na ton, tungod nga may aras sa sanggitawag Santhon, halin sini sa panit sang mangustin kag vitamin D3 mismo, nagabulig sila para sa insulin sensitivity. Ang problema sa kadamaan subong insulin resistance tungod sa kadamo bala sa ginakaon carbohydrates, kag refined carbohydrate based sini nga mga kalanon, palakaon sini sa mga matamis pagid, palapulaw, etc. nga mga nagatilingob nga mga factors nga nagaresulta sa insulin resistance type 2 diabetes, pwede yang Premium D3 coffee mix, kag ang manami sini kasubong sini sang what you call this? Santhon Gold Coffee Mix Stevia ang pampatamis ang gingamit sini sa ila. Available na ni sila sa mga butika o parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Ha? Dira sa, para sa inyo kapusan sini dira sa Mercury Drug Store. Available man siya sa Rose Pharmacy, Sarangman din Mabakal, TGP or the Generics Pharmacy, South Star, drugstore, sa Rangyuman ini mabakal na, no? All Green Pharmacy, and even sa Generica, makabakal ka mo sa ni mga product na na-mention nato, no? Tanan yung mga product sa ni sang Yes to Health Incorporated, available sa mga butika na na-mention nato. And bisan way pa nato na-mention, no? Magagmay ang mga butika, dagko ang mga butika, dira sa inyo sa ni makabanwahanan, sa inyo sa ni mga lugar, marapit sa inyo sa ginapuyan, pwede ka mo makakadto dira sa pagbakal para maaguma na benepisyo, kag protection, kag pirasini ka mga pagpabakod nga aton makuha kung naga tumar kita sa ning mga proven and tested na FDA approved nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated kasubong sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Of course, aton sa mga coffee variants sa mga coffee enthusiast dira, pili lang ka mo Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. Pinagapamangkot sa aton, siya dok, ako ay paman na naglabot sa perimenopause, 25 pa lang man ang edad ko, pero nagadry ng akon sa ning skin dok, pagkatapos doon nagalabo o kung nagaburo ng akon na panulok, labi na kung pag-abi dok daw hindi na ko maka kita ba na ginakuan mo na ginazoom mo ang mga pictures sa imo sa ninga gadget kada blur ng imo sa ninga panulukan. Ano kuno ang aton sini mahimo nga ma recommend listener naton kada sa lapas. Isa nga ma suggest na kon sa imo sini number one gid pag abot sa nutrisyon kaon ikaw sang damo sini nga utanon madahon kay berde nga utanon ara ang balunggay ara sini ang gidatawaga ang palaya ako may ara na kulitis kon may ara sa alugbate ara tugabang kag iban pagid. Kaga namin sini makatulog kasing temprano, hindi mo pag sa huton imo sini nga gadget ta, kay gadget mo yama bato niya na bato niya way unta tanay o kun way tulugay. 24 hours and even 24/7 no. Kay iban ganis ni may patay-patay ila sini nga gadget ta, iban sini yung termino blagi na dextrose samtang ginagamit nakaangot o nakaungot sini sa cable o kun sa charger, which is hindi healthy sa aton sa nga lawas. Pero para sa imo sini kahapusan, makarecommend ako sa imo sini sang paginom sang kwansri, isa sini mainom ko santo ma suggest ko sa imo pag-abot sa nutrisyon, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Updagi na permi. Bisan twice daily lang sa imo sini nga pang-adlaw-adlaw nga ginapasulod sa imo sini nga lawas, especially kung di ka makakaon permisang utanon na. Tapos try abi sa imo sini nga habon, try mo ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may ara sa sang ginatawag manaming epekto sa aton sini nga panit kay tihimo sa natural nga mga sangkap sini, ara sini ang dahon sang bayabas, ara sini ang kapayas, ara sini ang malunggay kag iban pagid sini nga mga sangkap nga manami sa aton sini nga panit. Kag base bali indi ka man pala inom sang tubig, that's why nagadry kag nagadry imo skin kag nagakurinot bala, duga nga no man pag inom sini sang tubig. Kagang isa sini no nga indi gid gusto sang kadamaan matabo nga may ara sa madamo ako rinot sa inyo sin nga guya, indi taman gid na iya mapunggan, pero pwede na ton mahimo o kon mahimuan sang mga ideya o kon mga remedyo o kon mga pamaagi nga bisan paano mapahinay man lang ang pagdry kag pagkurinot sang panit, especially sa guya. Tidra ya bitray inyong paggamit sa isang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ay glutathione, may ara sa ginatawaga kojic nga makabulig pahamis ang aton sa ninyong kutis. May ara man din isang vitamin C, may ara man sa VCO nga makapalikaw sa aton nga magtuman kamala ang panit. Actually, ginahambal dira nga kung dry ang skin dira, lakip na sa guya, no? Madali o kung madasig man siya magka-wrinkle o kung magkurinot. Abi try nyo gamit sa ni sang Clear Skin Herbal Soap. Pwede magamit actually sa guya, no? Ang mga dark spots dira, mabuligan niya man niya mat panas dira para magsala lamang kolor bala sa guya. Pwede man magamit sa liog kag pwede man sa butkon, like pabukalin niyo sa inyo bala sini nga kamot and then ibutang sa inyo sini nga guya, gently massage lang sa inyo sini nga guya dira, pagkatapos pabayaan ani mga 30 seconds or up to 1 minute antes sini nga bunlawan. Amo man sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap, kapin pa sa may mga body odor, kun mapabayaan nyo kun mahulom-hulom nyo na dira sa Santhon Plus Herbal Soap for up to mga 2 minutes antes nyo bunlawan. para mabudigan na ang mga kagaw-kagaw dira sa lawas nga nagaresulta sa sa pagpangalis nga kung kita sa nibalhason ang malimpyuhan o kung mahugasan sa aton sa nga panit. Sarang manin mabakal sa mga butika kag parmasya, no? Marapit sa inyo sa nga mga lugar. Sa gusto, iya, mag... pamalaklon sini kung diba gusto nyo iya sang kumpleto nga mga ginatawag variant o konsahi sang produkto ano man ang inyo sini gusto sini nga baklon kag gusto nyo pagid sini may dugang nga mga pangutana about sa guidance kung paano inigamiton suggestion ano pagid makapaayo especially kung may ginabatsyag kamo sa inyo sini nga lawas nga gusto kamo mahatagan sini sa nagakaigo sini nga panugyan mga rekomendasyon mga suggestion pagabot iya sa natural medicine pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center din para sila nahamtang dira sila sa Ehiang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo actually hasta Biyernes miyara sila sa libre nga konsultasyon. Alas 9 takna sa aga nag-start na sila kung open na sila. Magluwas nga may libre nga konsultasyon available man dira ang tanan niya mga product sa isang Yes to Health Incorporated. Ara dira ang aton sining alternative medicine consultants nga mag-cater sa inyo sining ma-concern sa ikaing lawas. Pero kung dira ka mo sini sa Negros Island Region, dira bala sa may kwan, Lizare Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang din na siya sa Marayo Bank, dira nahamtang ang Yes to Health Store. Pwede ka mo makakadto dira, hambal sang kilala ko siya, Dok, mayo lang gani kinalawag mo, tabuan niya nakapamati ko si mo. Pero so good ah, nga natabuan niya nagpamati siya, nag-tune in na siya. Kada alas 12:30, as tumatapos ang program, ta nag-subaybay, ganda nga ito, ang suki, dira sa Bacolod, nga sinya nangumpra, ganda kuya, sang akon iya, nga mga supplement dito sa Yes to Health Store, dira sa Soliton ko, Lizare Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gidri sang Marayo Bank. Kag sa mga taga Negros Island Region, dira, neighboring cities and towns dira sa Bacolod City, pwede ka mo makakadto dira sa pagpangumpra, kung pamalaklon sa industry, mga kinahanglanon sa ikaing lawas, sabon man ina, balanyos man ina, food supplement man ina, available gidira sa aton sa ringa Yes to Health Store. Sa nagpamangkot sa aton, ano, pwede ko nagamiton ang Santhon, Santhon Plus Herbal Oil kung ara ka sa okay, ara ka sa area ko nung kadamo sa isang lamok. Sa likod sa balay na mundo, kadamo sa pitik-pitik kaya nagsugod na ang ulan ang problem. Kaya why mo sila nag-muskitiro o kung why isang mosquito net na ginagamit. Sari, ano nga ito sa nga masuggest? Ang pinakamanami, ginsa na, kung may ginapunduhan sa tubi, pakulbon. Parang why isang breeding ground o kung may itlugan sa nga lamok, kag hindi sini mag damo ang ginatawag pitik-pitik na mahimo man nga lamok sa pag-abot sa panahon. Ang pinakamanami na ito nga himuon sini pagkatapos sa pakulob na ito ng tanan sini nga mga breeding areas or grounds ang lamok sa panahon gani karon sang kaagahon o kun aga sa panahon gani karon sang hapon o kun sirom pamanyos kita sini sang Santhon Plus Herbal Oil kay may ara sa sang ginatawag sini nga property o kung benepisyo nga makatabog sini sa mga lamok especially nagadala sini sang dengue infection. Ano ba nakahasol no kung makontaminate kita sini o kung malatnan kita sini sang dengue o kung matublukan kita sa sining kagaw no nga dala sini sang lamok. Mapalayo kita dira kung malikawan na ton din ha kung nagagamit na ton nga badanyo Santhon Plus Herbal Oil. Labot pa mabuligan pa nga mapahumok ang panit hindi maggaras sa hindi sini magtuman kamala tungod nga may VCO kag may ara sang moringa oil pagid ini kag labot pagidri kun dugang pagidri ang mga palang-alay palamuypoy palamaol sang kalawasan mabuligan pa nga maremedyohan kag masurusinan sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Sa nag-message gali sa ato, nasa Dok, salamat gid kay nga akon sini nga rayuma nabuligan kay nga dasig lang nakuha ang sakit sa akon tuhod kag hawak budlay gid ako magbangon do ko na aga kag kon makapungko ako dugay budlayan man ako sini mag tindog gingamit sa kuno sini assess the pain pero pinakamanami gid masuggest ko sa niya healthy lifestyle gid. Hindi kita magsigi kaon sini sa mga makalamay nga mga kalanon, hindi magsigi inom sa mga makalamay nga mga ilimnon. Abuhinan sini ang pagkaon sang ginatawag unhealthy sini nga mga articles of food nga hindi makapaayo sa aton sini nga lawas. Syempre kag may labot ini sa ginatawag inflammation, irritation sa lawas, makapapukaw sang pagpananakit sang aton sini kalawasan, sang aton sini nga joints. More kita sa fruits and vegetables ukon pagtumar sini sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthan Vitamin C. At least, continuous na ito na ginapasudlan sa sustansang aton sa ringalawas kag magtumar sa ni sang cess the pain. Kaya kung healthy lifestyle kita, ang posibilidad, ang pagparanakit sa aton sa ringalawas, maamatamat pahagan-hagan, tub-tub nga maabot ang panahon, tungod nga na correct na itong deficiency sa susunod sa lawas, hindi na kita makabadyag sa sakit. Pero syempre, kung tungod sa aton faulty lifestyle, ay may takabalong nagahalit kali na sa aton sa ringalawas, may nabilin sa mga damage, kaga nag-aabot nga nag-irritate, nag-inflame, kaga nag-sakit, that's the time. Pwede kita makainom sa sang cess the pain. Available man din sa mga butika, kag parmasya malapit sa industry nga mga lugar. Daw kalang-alang nagid sa aton sining oras sa aton sining pagpangalagad basta mga nag-message gali sa aton ngayon nato madangatan sa pagbasa nyo sa mga text messages buti puno pasensya gid ano actually iban nga mga text message ha? Sa previous program pa naton dani nga ginabasa naton dre pero ni botong balon yang iban ginapabayaan naton ang iba nagabaton ini sa aton sining reply kun hindi na kita sining on air ang iban ginatinguhaan naton nga mabasa gid dani diri sa aton sining nga pag pangalagad ano kani hulat hulatan nyo lang ang reply na ton o kung mabasahan ang inyo sining mga padamang kutanon sa aton sining pag pangalagad sinsa lang ala na ginang aton sining oras kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sining programa para sa inyo sining tinguha sa pagpasanyog sa inyo sining ikaing lawas magbulong sa baratian kag kung paano na ton mahimo ma likawan. Kag sa mga nagapinamangkot diri sa aton na no, kung available pa kuno bada online ang Turbo Dietary Food Supplement. Actually, always available din eh. Kung may TikTok and Shopee account ka mo sini, i-type nyo lang sa inyo sini nga ginatawag TikTok or Shopee account ang official store sang Yes to Health. Amo niyo, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Pag ma-type nyo na, magwa dira ang ila sini nga mga produkto, pwede gin naton piliin kung anong gusto naton sini kag sa madamo nga kalalakihan nga pamangkot diri sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men. Piliin nyo na, add to cart nyo man nila o kung proceed ka mo sini sa inyo sa pag-order kag hulaton na lang nga mag-abot sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puluyan. Actually, Turbo Dietary Food Supplement for men makabulig ini sa mga kalalakihan nga nagaluya na nagahina ng performance sini. Dulaan na sinisang gana kagdo tamaran na blas niya maghimo sa mga obligasyon bala nga dala sinisang ginatawag kakapoy, dala sinisang stress, dala sinisang mga pila ka mga pagkadulas ang focus na to na no tungod sa pilaman ka mga imbalance sa sulod sing lawas lakip na sa pagganubo sinisang libido kag paghina sinisang blood circulation. Mabuligan ni na pinaagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagahina si Manoy, naghina ng mayor nga ugat sini. Abi buligan ta pinaagi sini sa binipiso nga makuha naton sa Maka kag Klabo Huasca nga among ginatawag sang cup sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa nagapinamangkot, ano ko nung pagtumar sa ni? At rin, pwede ka mo makatumar sa ni 30 minutos antes rin yung sexual activity. Kagang efekto sa ni nagapabilin, tub-tub, tatlo kaadlaw mo. That's yung iban sa ni, nagiinom lang sa mga kaduha sa isa kasimana. Pero may kilala kita sa ni, kaisama lang gani mag-inom. Kag nagnami, manang iya sa ni nga pamatyag, ganado siya. Kag amuwi lang itong halinan gani, nga nagsigisigi, nga daw nami, nang iya sa ni nga performance, bisan wain na sa nagpadayon sa ni tumar. Pero may iban man nga, from time on, kinanglang, ginilang gamay sa ni nga, ginatawag, porta pinagi sini sa manami nga blood circulation, manami sini nga mundo, dugang sini nga pwersa, nagatumar sila sang Turbo Dietary Food Supplement for Men 30 minutos antes sini ang sexual activity. Well, subaybayan nato ng masunod naton sini nga talakayan para sa dugang na naman sini nga mga kaayuhan sa kinaanda ng inyo a certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili! Bili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagkagabarang Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes Plus 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmig, ako nagawa ka migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Iba ganyan efekto siya kung sa Sister Pain.
10: Narisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pa-diet na kabuwas ah.
3: XFM.
6: Patropa mo! Exciting!
3: Sample Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
6: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!
26: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akong nga natagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:06 in the afternoon.
1: Kitropa! Handa ka na wala? Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakala? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, ako naman eh.
5: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eddie, wow!
5: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang bihimoon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gumusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: rasa cikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X rated. X X rated. X rated.
4: Upo.
0: Hello, hello, hello. Good afternoon mga katropa. Welcome na naman sa Friday edition ng programang X-Rated with Katropang Bea. Kamusta ang buhay-buhay mga katropa peeps? Kamusta ang inyong Friday afternoon? TGIF, thanks God it's Friday. Ay, basta Friday gani, nagapagsik na yung lawas kuya. Nga aman, it's our rest day. So naman nabi, hindi magpagsik ang lawas. Kung ma-rest day ka na, makara-recharge ka na naman, liwan. Para nga may energy na naman ta para sa masunod nga semana. Diba? Good afternoon na da sa mga katropa naton nga nagapamati, nagkatutok, nagka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello mga katropa, dali na kamo. Dinyo na si Katropang Bea, mag-comment na kamo sa atin nga Facebook Live. Pwede man kamo makapadala sa inyong private message sa amon sa inyong text line 0950-975-6970. Pwede man kamo makakomment no sa aton sining Facebook Live. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Kung meron man kamo dira sa mga greetings no mga

Si katropang era lang niya ang ano, ang malakas. Ibagid yung mga nakabato na sang iya nga kuan. Ikaw na lang da bahala magintindi. Dali na mga katropa, update nyo na ko di. Kay until 3 o'clock p.m. lang kita. Abi nyo kung makapungko ko di. Feeling ko ang oras daw ginahugot lang. Do pag ulang ko talaga yung nagpungko, dugay, maala stress na. Wala pa gani na ubos, basa, tanan nga talang miyawon. Wala pa gani ka-comment ang iba. Manug-end na yung program. Grabe, mana, shock. Ay, dali na mga katropa. Mga katropa natin yung mga amaanyag, mga gwapo. Ay, ang bot ko, hindi ka mo di magsulun. Hindi, tagi ka mong karumadayawan. Sigihan nyo da. Dali na kamo, dali na sa mga nagapanyaga da. Kamusta ang aton nga panyaga? Busog man, solved na. Tani na busog na kamo no. Mayo lang niyang mga nagakaon sa restaurant. Mayo lang niyang mga maka-afford bala no nga magkaon sa gwa. Especially kung mga nag-celebrate kamo sang birthdays niyo bala no mga katropa. Kung kisasubong ang ibang tamada naman magluto, no? Tamada na maghimo sa ilang nga balay. Ang simplest way subong no, nga ginahimo sa mga nag-celebrate sa ilang birthday is that nagagwa na lang sila. Kaya at least tapos nila kaon, may mahimos ya. Lain lang kung may preparasyon ka, di bala? Kung may mga okasyon ka mo sa inyo balay. Just like kung mag-fiesta, kung mag... mga anniversary, abida, or mga ano pa da? Kung ano ba ang inyong mga special occasion, eh? Di ba lang kung magpa-kaon-kaon ka mo, magpa-Thanksgiving ka mo, kapoy maghimos nga... antes mahimos ka, during mahimos ka, and then after mahimos ka pag idea. Grabe naman yan siya. Oh, first nga nag-comment sa aton sining Facebook Live, Sir Nolly Camino. Good PM kita kids naman kita katropang Bea. Nalingaw man ta sa inyo program. Babad naman ta sa XFM. Uy, dali na katropang Nolly Camino. Hagada na dangin mo mga katupad balay kung naara ka da sa balay nyo. Pero kung naara ka da sa imo nga work, hambali na mga katropa. Tada nga magpapalaman. Mati na. Karang para nga yung maisa-isa tanang ka mga mag-greet de. Oh, di ba? Good afternoon man kay Roy Escorpeso. Good afternoon everyone, hambal niya. Ay, hambal. Grabe, gidya. Abi mo bala, Ma'am Danilin, every Friday, ginapangita. Taka kung hindi ka ma-mention sa highlight, hindi ka gidya ka-comment, no? Nalang gidya kay Ma'am Danilin. Ah, good afternoon man kay Ma'am Danilin. Nga gwapa-gwapa, wala ka agi, dasma. Ay, ambot, ah. Ano nalang gini siya yung klase, tuntinuga man. Dugin tuga siya yung perfect. Wala ka agi, dasma. O, kung gapangita ka mo dasang babae nga gwapa, ari di si Ma'am Danilin, ho, ah. Good afternoon man kay, ambo grabe ba? Hambal ni Sir Roy Escorpeso. Happy watching live from Cubay Haro. Ay, sa mga taga-Haro na nato na. Nga mga katropa peeps, mayong hapon mga katropa. O ari, nagagoom-goom na naman ang kalibutan. Hindi naman ipapaktan, basi magtupa na naman ang ulan. Parang ginainit-init niya kaanay, no? Tapos dugay-dugay, manaliti. Tapos buubuan niya kasang ulan. Ulan nga mabasko, gidya. Ang ramunog-munog, gidbala, no? Hindi pa siya hinahinay. Pero mas ako ha, mas prefer ko nga kung may kantuan ko, mas damol ang ulan. Eh, parang kung ginatawag wala nila nga, hindi binabayi, no? Eh kung magbinabayi ko ng mga katropa, baka kadugay-dugay ang matapos, ya? O hambal ni, ano, ni katropang era, tag 100 lang kunuplete niya pa Florida. Ay, grabe, sana all. May ara na haw. Ikaw ang gagay, dapat kung mapamangkutan, may ara na haw. Katropang era, may ara na. Ay, ginahulat-hulat ko manadigani. Kay dugay-dugay, ho. Manong tapos ng program tadi, ho. Balaan mo na na. O, sana all, tani, ginupod mo ko katropang era. Happy trip lang. Ay, pakayuin niyo si katropang era sa chocolate. Kaya nagpa-Florida to siya. Nag-apas to siya sa iyang atiya. Ay, pero sa, ano, sa Sunday, mabalik man to siya. Amo na kamanggaranon si katropang era. Ginatabok-tabok niya lang na ang Florida pag ang Pilipinas. Ambal ni Sir Nolly, wala si katropang era pero arap naman si katropang Bea. Hindi ta naman maghalin sa station kay nakatune in na sa XFM. Ah, amo na iya. Amo na iya katropang Nolly, yan. The best gina iya. Mga solid naton nga mga katropa diyan. O dali na comment na kamo diho. Ah, para ma isa-isa ta kamo na no. Para nga hindi kamo da mag sinunggod sunggod. Ambal ni Sir Roy, good afternoon. To all the staff of XFM Iloilo,
mahambal ni Ma'am Arlene. Happy

0: trip ko, no? Sir Jetty Baga, hi Ma'am Bea, shoutout lang gali sa amon di sa diin ka mo gani. Sir Jet, taga-ahoy ka, no? Taga-ahoy, hindi ko malipat ya kay Sir Jet, ya? Si Sir Jet nga pala inom, ah. Oh, basi subong ga inom naman siya. Oh, yung bot na lang gidya, ah. Kay Manang Vivian, pa-shoutout dahil shoutout si Sia, shoutout sa Sia Sagay cellphone. Oy, sa mga taga Sia Sagay da, mga katropa. Oy, shoutout lang da ate. Kamusta baligyaan ay tada? Ano na mga baligyaan? Mga baligyaan, iba naman ang sa ano? Sa cellphone, basi way ko kabalo balahaw. O, hambal ni King Katropang Era, wala na sa kagi, dos mo, ka wala na sa kagi mo, si Danilin ko, no? Ay, te, di ba? Malang ka mo nga, way giniya ka agi, das ma, ya si Ma'am Danilin, ya? Ay, wala, gi ka mo ni may makita sa iyang mga lagob-lagob, ya? O, kay Sir Dave Dagod nun, Ma'am Dave Nisang Tubungan, sa mga taga-tubungan da natin nga mga katropa, gainit manda sa inyo. Oh, basi kondera iya sa inyo, nagatopa na da ang ulan. Kay ti, since daw bukid-bukid ang tubungan. Uy, abin nyo bala kung may hatagan lang ko sang chance, no? Katropang Jan Ray, nga magbalik sa tubungan, mabalik ko sa tubungan. Ano ba lang, ka, may thrill, gid yung magpasaka sa tubungan. Kaya amuamo ng dala, nung gapaliko-liko. Tapos, patukad pa na tanan-tanan. No, feeling mo ba na doon mga yapot ka na lang sa driver mo? Tapos kung ikaw ang driver, feeling mo doon malukso ka na lang sa pilas. Ay, nako, nalanggit ka nami. Pero kanami, tuod sang view dara sa may ano ho, sa may tubungan. Dara kami nag-shortcut pa kadto sa antique. Wala pa na sang una, Sir Dave na kayo. O daang dalan pa kadto sa antique. As in, natandaan ko, nag-agi kami sa daw pilas. Tapos, daw may sapa, ginakuhat lang namo ng motor. Motor ang ginakuhat. Oh. Good afternoon man kay Sir Jaffet Kabaya. Oh, good afternoon, good Sir Jaffet. Ah. Kay Tano Quirog Lizel. Shout out lang da kay JL. Oy, sino ni JL ne? Ari di si JL, busog siya, halin sa patrol. Kag syempre, buhay na buhay. shout out lang da ko na kay ano, kay JL. Shortcut na sang ano, John Lawrence, ah, 'di ba? Mali, Ma'am Arlene, pangitay ko da jowa ka tropang beya. Ay, ang bot, sino da ga pangita sang jowa o ari si Ma'am Danilin available, ready to mingle anytime, anywhere. Nag-apas sa afam ko nung si Katropang Era. Ayo, ogin man bala, ginasugat niya tagurong iya nga afam. Hindi to siya, ano, Pinoy actually na ang iya nga sugato. So, sukta niyo siya sang chocolate, magbalik siya sa Sunday. Hambal ni Mama Annika Flores, good afternoon. Ay, kapitan, nagali, ayo, ugali, nalipat ko. Kaya hambal ni Ma'am Danilin, abi ho. Hambal hindi Ma'am Danilin, abi ho. Hambal niya, afam ko nung ginasinugat niya. Si Man, gali, ay, ano, kapitan, gali na iya nga bana. Sa Florida, nagdungka. So, dito siya masugat, Ma'am Danilin. Hindi na ko, nugay ka na, JL, nugay ka na, Dudoy, ha? Hindi na ko pagpahibi, ah, kayo do, hindi ko ma-imagine ang akon nga, ano? Basta, hindi mo na to, ah. Hindi na ko to. Katropang Bea, pwede ka pa-request kay JL makanta sang Baptist Faith? Hoy, Baptist Faith ko na, JL! Ay, dumaulan ko, no? Hindi, ah, nagainit. Pwede ni siya. Damo, hinayaga pa-request kay JL. Ano ka naman? Hindi, ano, gay ka na yung story. Tapos subongguro, hindi man to, ano, hindi man to about sa Father's Day. Kay si Dudoy, gito abi mo. Si JL ko yung makanta sang Baptist Faith. JL, hindi ka din nila pag untata, no? Okay, si Sir Dave naman. Ang balibalik ka di, taga-dirigid ko, ma'am. O, namigid man, no? Ang, ano, dira? Namigid man da sa tubungan. One day, no, makatropang Dave. Makabalik, gid ko da. Basi may pabaon ka sa akon. Pabaon. Shout out kay Bro JL from Jaffet Kabaya. Pwede siya kakanta later. Sa last part, pakantahon tani siya karon. Ay, prepare na da JL nga daan ang imo nga kanta. Kay makanta kagidya karon niya. Hindi, pwede nga hindi. Kay damo, di ka request ho. Kay ma'am, pa JL ka na pala. Sino, si Ma'am Danilin, galigin sa bat niya lang ang comments sa live. Oh. Dali na sa mga katropa na naton. Sa 18,000 naton ka mga viewers. Dali na, good afternoon gin sa inyo tanan-tanan. Hindi pwede nga galantaw-lantaw lang kamo da pag-comment kamo di. Parang masulusunggod naman kamo nga tapos ng program. Wala kamo gina-greet. Ay na, no maniman. Good afternoon lang dagali sa mga taga-Shopee. Sa mga taga-Shopee Habda. Sa mga Shopee Boys. Sa aton nga mga mahugod nga mga rider. No, mga delivery riders, maghalongin ka mo sa inyo nga pagbiyahe kapag dulong sa mga parcel. Okay, sa balado ko lulbaan, manukapin pa ang dulungan mo sa parcel, bala. Damo, ido. Tombot na lang yun una pang kulba mo kaysa sa dulong mo. Do, hindi ka guro pag kulbaan nga, hindi ka bayad ang customer, pero kulbaan ka guro nga basi, makagat ka ganyan sa ido yan. Bali, ano ni Sir Dave? Tagay ko number mo. Anytime, Sir Dave, ma-PM ko da sa imo if ever nga makapatubungan na kuya. Anong tagani yung produkto sa tubungan, Sir Dave man? Basta makatilaw man kami da. Diba? Basta parang makambal man tanga namit, diba? Good afternoon lang da kay Nining Lalin Mahisay, fresh from Singapore. Shout out sa tanan nga mga taga Singapore da, kay Tita Muray, kay Manang Kim. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan sa mga katropa naton dira nga ara sa Singapore. Si Princess Kanya makanta ma'am theme song sang XFM. Habi ko gani ang mga bukol-bukol amo na.
1: Tama kayo.
0: Ako naman yung ikaw makanta. Gig kami sa last part. Kaya kayo muna din yung ilang nga ano nga request. Tapos gig kamo prepare. Gig kamo da.
1: Tama kayo.
0: Hambal ni, ano, ni Ma'am Tano. Abangan namon kanta ni JL later. Katropang Bea. Ginapa-prepare ko na di siya. Kalma lang. Kay pakantahon. Tagi na siya. Hindi na pwede matapos ang program kung hindi siya kakanta. Kay Katropang Era, gani kakanta siya sa akin. Hindi. Hindi na yung pwede. Sige, ha. No? Masaot na lang siya sa akin, guro. No? Pwede man nga ka. Saot kaganta, di ba? Saot kaganta. Parang hindi ko lugi, bala. Kis alam ko di ka pungko, bala kong Friday lang ko sa X-Rated, tapos dapat suliton, tagin niya. Diba? Para makita naman ang kiay-kiay ni Katropang JL. Damo di prutas, ma'am. Ay, makakaon kita ni prutas ba? Mga fresh nga prutas from Tubungan, Iloilo, from Sir Dave. Amal ni Sir Nolly Camino. Kung makapatubungan ka, Katropang Bea, hapit diri sa Leon, kay may connecting road man pa kadto dito. Ay, bongga! Damo, tadi gali, Katropa. Kung nagahambal lang kamo sang una, tani na agyan, tana kamo. Damo na ko tani, mga saging, mga nadala, no, halinsinyo, no? Hindi lang siguro saging, basi damo pa da produkto nyo. Kasi ano way man kuya ka pamaliban kung may ipadala ka mo sa akon. Diba? Kay Sir Annika Flores, dili sa akon padulong, may 8 kodiring husky. Grabe mo na iya, ma'am. Do, kululbaan mo na iya, ma'am Annika man. Do, hindi na guro magdulong da ang mga taga Shopee Boys. Magamo na mambal. Mambal, binga. Ala, 100 plus naman. Hindi ko na lang ni guro pagdulong. Kaya pasi makagat pa ko to sa ngido niya ng husky. Guys, sir, just shout out lang sa love team. Princess kag LJ. JL gali, oh. Princess and JL love team. Bongga, nagidya bala sila. Feeling ko antes na matapos ilang internship, may mabubuong. Man-anyo na na. Diba? Feeling mo man Katropang BJ? Love team nga. Princess kag JL. Ano ay, hanang namin nga combination sang ilang ala, no? Butang bala heart-heart Katropang BJ? Basi may maano ka muna, may makomment ka muna mga katropa nga ano nga pag-mix ang ilang angalan, pag-combine sang ilang angalan, anong nami ay ano? Bongga, JL and Princess. Ay, bongga, di ba lang mga intern mo niya? Mga palaban ni sila ya. Bali, Sir Dave, sa kadto lang di ma'am. Anytime, makadtogi kami da, Sir Dave, relax lang. Okay, shout out lang gali kay Mami. Nakita Nita kag Mama Silding na pamahaw di subong kwek-kwek gag empinada asa na all. Makanta ko no si Lois para lang sayo. Ang giling-giling ko. Do pagbasa ko do ako mag giling-giling. Giling-giling. Yung liya, ikaw masaot na, JL. Kay ikaw din kina-request nila nga masaot. Gidiya, tapos ka gidiya. O, shout out lang daan sa akon nga lola, lola Nita, kag Mami Silde. Nga akon nga lola nga 90 years old. Pero basko, ganiya. O, wala kayo sa lola ko. Ang oh, ginaginamba, no? Wala kayo sa lola ko. Ang lola ko, 90 years old na, pero nagapanag-oba. O, oh, kigan mo na siya, ikaw pang kigan niya. Ah, di ba?
1: Tama kayo, tama.
0: Upod ka ko, no, beige? Masaot ka pa kanta? Minalay ka pa nila, magoy! Oh, masaot, ginisalaya karon niya pagkatapos ang, ano, sang aton nga... Magkatapos ang aton nga story later on. O, mga katropa, balantayan subong, no? Kung ano ang aton nga story this afternoon. Ano naman ay hanang ipadala? Kay after na mag-aantes ka na maghatag sang advice, masaot kang makanta si JL kag si Princess. O, abangan nyo, mga katropa. Iba talaga. O! Sir Jetty Baga, ay si Sir Japhet Galianay, sino si Princess Katropang Bea? Si ano, Amalia Gali JL, sino si Princess Katropang Bea? Actually, amon yung namumuong love team dari sa amon sa XFM. Prince John. Ay, ala bongga, Prince John ko noon. Pwede man, Prince John. Si kay John Lawrence, di ba? Ang JL niya. Prince John. Oh. Kabaskugan, hindi kay Sir Jet maminsar. Yan, hindi ko naisip yun, pero naisip niya talaga. Amalima Monica, sumaga isay, galarpe, watching from Buntatala, Haro. Oy, sa mga taga Buntatala, da. Good afternoon, gidali. Nakamudiwa, the night until 3 o'clock. Ano kita, mag-greet-greet sa inyo. Sir Noli, mga pita, anay, Santon Plus, Gold Coffee Mix, mga katropang Bea, samtang gatubang di sa computer. Naamugin na yung baskugan, ya, katropang, ano ya, katropang Noli, ya. Balan mo ang Santon Plus, Gold, mga katropa. Ga, ano ni siya, ga, pagwapa, kagapagwapa. Sa mga nagapangapi na da, oh, shout out lang da sa mga nagainom na sa Santon Plus Gold na. Sige, birahin nyo. Ambal ni, good afternoon, Galianay, kay Raquel Aurelio. Kagambal ni Sir Tano, ay kay Tano Kirog Lizelle. Katropang Bea, basi may mga akig kay JL. Take na na siya. Di ba, Japhet, kagaya? Japhet, kabaya, ambal niya? Taken ka na gali, JL? Feeling ko, may magkaselos, di ba lang? Bot na lang ito sa inyo, ah. Shout out kay Nuno Rike, belated happy birthday! A birthday niya gapon sang palahubog tanga tiyo. Ato, aga pa ko nung nag-inom. Wala magbago, palahubog gapon, ah. Importante, wala lang gamaoy, okay lang na sa. Oh, di ba, maselos? Mga maselos ko na si Princess, hindi, kaya siya yung mapasugot, yeah! Ay, ambot na lang yun sa inyo, ah. Kasadya niyo, blas ang love team na mo. Ano, ikaw, JL, at tuod taken, ha, bo. Maselos, di ganun si Princess, mag-ibi, di kahit karoon si Princess, ambot na lang yun sa inyo. Yawan ko ni ganun pahipos ni sa iya. Feeling ko balagi na pagkakaisa nila ni si JL Kaluoy man, oy. Alam, feeling ko ganoon ba si JL yung una hibi kesa sa kay Princess? Oh, mga katropa, 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Tungod may yara inisang mangosteen, ampalaya garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inisang ating immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa aton nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol kag nagamanage man. Sang aton nga blood pressure. Marami ini ha mga katropa sa mga may diabetes kay mayara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag sarang gid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. 29 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. Ariyo, basahon, taning ane, antes sa mga commercial break. Nagpamensyon na di si Lois Hawk. Sige, pulihin yung kita si JL. Mahibig, hindi si Karon. Si Sir Jet, naubos na gani, ma'am, kanta ko sa inablos ko. Wala gapon katulog. Lantaw na lang kami live, bumambeya. Naumuna iya. Feeling ko ba si sa boses ko matulugan siya, Sir Jet. So, go lang daw. Diba? Gatanaw bala subong ang kahagugma yan. Sinuna, be? Kahagugma reveal, be? Gusto ko na mabalaan kung sino na nga kahagugma niya. Kahit mamanika, ako na lang to. Ako na lang si JL. Ala, damo, ganyan nagkagusto ka, JL. Dumangalot na lang ko sa ulo ko ni. Feeling ko ganyan, damo. Oy, damo, ganyan may gusto kay JL. Namabatian yung pagkinaan ka na magkanta si JL. Ang ginahambal ko ganyan sa inyo, mas ma-inlove pagkit ka mo kay JL. Okay, Mama Rilo Vargas Pedroso. Good PM, Katropang Bea, God bless. Kay Malaya, di ho, si Maya, Maya. May intermission si JL, kag si Princess Ma'am, who noted na na. After ko basa sang story, sila lang masaot-saot, ikag makanta. Sige, di ba? Mga katropa, padayon lang kamuha sa pag-comments ang inyo sining mga greetings, mga ano da, kung ano lang da ang mga ma-comment nyo da, kung ano mahambal nyo da. Pag later on ha, ang inyo nga mga advices sa aton nga story this afternoon. Kag syempre, bantayan nyo ganyang pagsaot ni JL kag pagkanta ni Princess. 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, kapag basahon na nato ng aton nga story this afternoon. 31 minutes after 2, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pipili sa mga butika.
0: Makalage na ko.
5: XFM.
13: Katropa mo.
0: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Rated. X. Rated.
1: Minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga Getropa. Welcome back sa programa nga X-Rated. Are you ready na sa pagsaot kag pagkanta ni JL kag ni Princess? Ari na, ginabangan sang tanan. Oh, dali na ni JL kag Princess. Makanta, gani ka mo ang bukol-bukol. I-prepare na nga ang inyong kalantaon. Dali na ka mo di. Dali na ka mo di. Hindi na lang mag-uyaw yan para ma-discover ang inyong talent. Malay nyo bala. Oh, dali pa ka mo magbanggalan nun sa inyong pag-discover sa inyong talent. Uy, dali na, JL. Si, hindi, si ano, si Princess. The Princess, dali na, Princess. Dali na makanta si Princess kag si JL. Oh, ginapangita ka mo di yun sa aton nyo viewers. Oh, dali na gani. Dali, ano na na kayo? Dali, mabasa na ta dahil sa story ta. O, oh, diba? Hindi pa ka muna mabatian, diingog nyo on air. O, oh, hindi man ka Manila. Pag sa'yo, dali na wala makanta. Gani, kamusang ang bukol-bukol. Ay, nako na lang, gidya. O, oh, nagapinatudlan na sila. So, for now, mga katropa, no? Maano ka na lang kita. Ay, mabasa kita din sa mga nag-comment. Kay Mama! Josani Chavez, mayong hapon katropang Bea, balaan ang ina ni JL ah. Basi asta lang siya sagwa magpauli. Hala! Tapos gid si JL, asta ka na lang ko na JL sagwa. Ay tapos ka gid. Hindi ka na to kasulod gali. And sa bala sa pagkakuha kay my partner sa may partner na sa pa shout out ko sa mga friend ko kag si Nestor, Nilita, Ivan, Angelo, Quartero Capis kag si April John na manog into ginapangwartahan lang nila ako ni Nonoy J Navarro. Grabe, ibala si Ma'am Danilin. Nonoy J ginabooking ka din ni ano ni Ma'am Marlin ginapangwartahan niya ka kung ginapangwartahan mo siya ko no. Ano na ka matuod? Pa shout out ko na sa mga manloloko. Hala, grabe, yung gidiyo oy. Kasi Ma'am Tano, man na the Baptist faith. Ang JL, ang the Baptist faith mo ko, no? Oh, inulat na din yun. Ano ang the Baptist faith, man? May kanta mo na, ha? Galing po kulo din ni JL kung ano nang namin yung Baptist faith. kantahan na ko normal ni ano, Tano, Lizelle, di ho? Oh, si Ma'am Arlene de Guzman, bagay sila ni... Bagay sila ni JL kag ni Princess Idol. O syempre, amo na gani, amo din nga ano, nagka-developan na sila din. Hindi ka matingala pagkatapos ang internship nila. Kamabalaan nyo na na ang next. Sila na nabahala ang sangkarugtong. Makanta si Sofia in Spanish. Kasi translate ni Sir Bichi. Grabe, pinag-tripan. Ni forget nga last day na sa muna ni BJ, ginatripan nyo lang nakaluoy man kay BJ ba? Ayun, ba't na lang gina? Si JL, Ma'am Princess. Wait lang, bala kayo nag-asaka, ho? Si JL, Ma'am, kag Princess, ma-sing and dance. Tapos si Lois, ma-spoken poetry. grabe, pag-tripping nila sa inyo. Grabe, si Maya pala. Pakantahan ako na sila, ma'am. Oh, kinahulat-hulat ko di gani sila. O, pinatudlanay sila sa sulod. Para sila yan sa tech. Ay, ang buto lang ganyan ako. Kay Sir Reynaldo Abeto, Katropang Bea, happy Friday. Good afternoon. More power. God bless your family circle. More power. Keep safe always. Likewise man sa imo, Sir Reynaldo Abeto. Ito. Kaya Lizelle, favorite XFM talents representing number one si Lois ko na XFM talents. So hindi sulod na di ba kamo para ma-discover kamo. XFM talents number one, Lois spoken poetry. Nindog siya. Ayaw mo na lang yun yung isang intern. Slakit na panga ako din nakadlaw sila. Mamiss ko gini sila if ever matapos na ilang internship. kahit sa mga katropa na natin din ato man. Hambal ni ano, di Otano Lizelle, favorite na upod sa iya partner pero siya lang makanta. Tanaw lang ang partner niya. Ay, ang buto. Kay Sir RV, kay Chris Caceres. Oy, good afternoon, Sir RV. Kay Apple Tabanda, good afternoon. Kay Ma'am Arlene, tapos nila ako pirahan. Iniwan nila ako. Patila, ano, pera lang habol nila. Pareho sila ni Alvin Katedral. Alam, manluloko. Ala, gano'n ito katotoo, Sir Alvin. At saka, Sir... Grabe, ganyan si Ma'am Danilin. Ginabinira, ginabinira ka mo din ilaw. Ayun, buhat na lang ako. Oh, 40 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa, this time. Ato na nga pag-asugudan ang aton nga story this afternoon.

Sir Katropang Bea. Ako si Nico, Jessie Nueve Anyos. May isagid ako kamatuod nga abiyan. Ang iya pangalan, si Carla. Halin pa sa elementary hasta nga nag-college kami. Kami gid ang pirmi nga nag-aupdanay. Kung may assignment, sabay man kami. Kung may problema, siya ang akon ginasugiran. Abi ko, wala na gid may makabungkag sang amon nga pag-abiyanay. Kay man, hindi gid kami mabulag, daw mag-utod na gid gani kami. Pero sang nag-abot ang isa namon kabago nga classmate nga si Ethan, do nagbag-o ang tanan. Do na notice ko nga daw nag-aamat-amat layo sa akon si Carla. Nanumdum ko nga basi nakaobra ako sala sa iya or basi may mga bagay nga nakalainan niya sa akon. Sa una, wala ko lang ginatagan importansya. Kay syempre, natural lang nga gusto namon ma-welcome sa klase ang mga transferee. Pero sang nagligan nga mga inadlaw, nanotaran ko nga daw nagalikaw na si Carla sa akon. Nagapalayo siya permi, kung hagaron ko siya mag-lunch, may rason siya. Kung hambalon ko nga sabay kami mapuli, may asikasuhon ko no siya. Kag-ang pinakasakit sa akon, permi ko na lang siya makitaan nga kaupod si Ethan. Do hindi ako makapati kay hindi man siya amuna sa akon. Kay kung may mga nalainan siya sang buot, ginahambal yagid na sa akon katropang Bea. Vocal siya katama sa akon. Nagpaminsan na lang ako nga basi ginabrainwash siya sang Ethan nga ato. Nagpamangkot ako sa iya nga kung ano bala ang sala ko. Nagngisi lang siya kag nagsili nga busy lang siya kuno. Wala ko na ginpilit kay abi ko, basi gusto ya lang gid o kun gusto na lang gid niya na magpalayo sa akon. Wala man ko gihapon sang answer nga makuha kay hindi man siya gusto nga ginaistoryahan nga ginaistorya ko siya. Hindi man ako pilitaryo nga klase tawo o galing, manumdom na lang gid ako nga manumdom kung ano ang natabo. Samtang nagalawig ang mga inadlaw, nagdamo man ang ako ng mga palamangkutan. Kabudlay, gidya, katropang Bea, nga daw wala na siya sanggana mag-istorya sa akon. Nga daw naglain ang iyang batasan, kag nga daw mas importante na sa iyang iban nga kaysa sa akon. Wala man ako sang gusto nga matabo, kundi ang maistorya siya sang insakto. Kung hindi niya gidman bala ako gusto nga makaistorya or manginabyan, kabudlay lang gidya ka tropang Bea. Tungod sa akon nga mga assumptions, naglain man ang akon pagtratar kay Ethan. Abi ko siya ang rason nga anaga kalayo kami ni Carla. Wala ko na siya ginarespeto. I mean, laway ang akon mga pagsabat kung mamangkot siya. Kisa, ginatalikdan ko na lang siya kaya hindi ko gusto nga makipag-abyan sa iya. Sa isa kaadlaw, gin-confront ko gid siya. Ambal ko sa iya, nga basi nalipatan niya nga may best friend na nga daan si Carla antes siya nga nag-abot. Nasakitan ako sang akon nga nagakakita, permi sila updanay, samtang ako nagapaminsa. Nagtinguha siya nga mapahangop sa akon, pero wala ko siya ginpamatian. Kaya ang isaisip ko, basi magbutig siya sa akon. Sa akon huna-huna, kabalo ko sang kamaturan. Wala na ako ya plano, mamati, kay hindi ko gusto makabati sang kabutigan. Pagkatapos ina, wala na gid kami nag-istoryahanay ni Carla. Maskin mag-abot kami sa hallway, daw mga estranghero na lang kami, kalain batsyagon nga masarangan ni Carla nga kalimtan ang tanan namon nga pag-obdanay. Do hindi ako makapati ka tropang Bea? Sala, giniya ni Ethan niya? Isa kahapon, sang tapos na ang klase, may nakita ako nga cellphone sa classroom. Pagkuot ko, cellphone gali ni Carla. Samtang ginapangita ko tani ang mahimo ko nga matawgan, may nakita ako nga draft message nga wala pa napadala. Natingala ako kung ano ini. Nakita ko man nga para sa ako ng text. Inbuksan ko katropang Bea. Ang sulat, nakasulat dito. Nico, pasensya gid ko na nagalikaw ako sa imo. Hindi tungod kay may lain na ako nga best friend. Kabalo ko nga halin sa do ikaw ang akon abyan, kag ginakabig ko nga utod ko na. Masakit may sakit ang ako nanay kag adlaw-adlaw kami sa ospital.
Hindi ko gusto nga madalahig ka pa sa akong problema. Kabalo ko nga masakitan ka sa akong ginahimo, pero mas gusto ko anay nga ako na lang ang maatubang sini. Parte naman kay Ethan, nag-aubra ako sa ila para may madugang ako sa panggasto sa ospital sa nanay ko. Amo na ang rason nga updanay na lang kami permi. Pero hindi kami close pareho sa ginapaminsan mo. Pasensya, Nico, pasensya. Sang nabasa ko ato, katropang Bea, daw may nagdugmok sa akong tagipusuan. Dito ko na-realize nga wala gid ako pulos nga abyan. Wala ko ginatagan sang higayon si Carla nga mapahangop sa akon ang tanan. Mas nagapati ako nga sa akon nga assumptions kaysa sa tao nga pila katuig ko nga gintawag nga best friend. Pagkasunod nga adlaw, nagkadto ako sa ospital. Dito ko nakita si Carla nga nagabantay sa iya nanay. Kapoy na kapoy ang iya itsura, pero sang nakita niya ako, nagpungko lang siya kag nagpangayo dayon sa pasaylo. Mas lalo pagid ako nga nasakitan. Ako man ang unang nga naghambal, pasensya Carla, sala ko gid, abi ko ginapalagyuhan mo na ko. Naghibi siya kag nagsiling nga wala niya gin gusto magpalayo, kundi nahadlok lang siya nga basi mabudlayan ako sa ilang sitwasyon. Dito man nagabot si Ethan. Dito ko lang nabalaan nga halin pa sang una, ginabuligan niya si Carla sa pagpadala sa mga requirements sa eskwelahan kag sa pagbisita sa ospital. Wala gid siya sang malaing intensyon. Ako lang gid ang nagahuna-huna sang ini matuod katropang Bea. Tungod sini, nagdesisyon kami nga magbuligan. Nagorganisa kami sang fundraiser upod ang amon mga classmates para mabuligan ang pagpabulong sang iya Iloy o kon sa pagpabulong sa Iloy ni Carla. Wala nagdugay, nag-ayo ang iya kondisyon kag nakapauli na siya sa ilang nga balay. Subong, mas mabaskog na ang amon pag-aabyanay. Natun-an namon nga ang matuod nga pag-aabyanay hindi lang para sa panahon sang kalipay kundi labi na gid sa tion nga mabugat ang ginabaton sang isa kag isa. Katropang Bea, dito ko gid natun-an ang delikado. Dito ko ginatunan nga delikado ang maghusga base na lang sa aton nga makita. Kay kisa, ang tao nga daw nagapalayo sa aton amo pagali ang nagapakig-away sa pinakamabugat nga problema sa iya kabuhi. Hindi tanan nga paglikaw kag pagtago nagakaulugan sang pagtalikod. Kisa, ang tao nga nagalikaw amo pa ang pinaka nagakinahanglan sang imo pagintindi. Sa liwat, katropang Bea, ako si Nico, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga istorya.

Exactly 3 o'clock, mga kitropang oras diri sa XFM. Welcome back sa programang X-Rated with kitropang Bea. Ate, ano nang mahambal nyo sa atin yung letter sender this afternoon? O, kung si Mama, si Mama Danielyn. Ang mahambal ko sa sender, kitropang Bea, amugid na ang may problema. Basta may problema ka, daw wala ka na sa isip mo kung ano ang himuon mo. Mayan na kay naklaruhan ka kag hindi ka na mag-expect ka amo ina ang abyan mo kay ang iya ginaagyan, wala mo na agyan kaya naklaruhan ka na kung ano ang dahilan na hindi sa gasapak sa inyo. Sabi bala ang mga ano no Tagalog kag ano nagasamo bala no ang ilo ang niligay noon kag ang Tagalog amo na mahambal ko sa sender, good self-conscious about the problems. Ay, grabe ba lang mga advices ni Ma'am Danielyn ba lang? Madamagid nga salamat ha, Ma'am Danielyn, sa imo sining advice. Kaya Carla, si Nico, galito si Nico. Si Nico ang sender, si Carla ang iyang best friend. So, kung kisa, dapat man aton inchindihon ang sitwasyon, no? Kaya kung kisa, gidman, kung wala kita sa sitwasyon, so, hindi kita maka-inchindi, kung anong ginaagyan sang isa katawo, sang aton nga abyan, sang aton nga best friend, no? Hindi bala? So, dapat kung kisa, kung need naton, kung wala, even though maskin wala siya, abing naghambal nga need niya space, tapos kung nakita mo nga nagapalayo siya sa imo, then, hatagan mo siya sang space basi amo na yung ginanglan niya kasi one day kung matawhayan na siya kung wala na siya sang problema maabot kina ang time nga ihambal niya kung nga nagpalayo siya sa imo, diba? Kisa pag-intindi lang gid no ang kinanglan naton, especially kung may mga pinagdadaanan kita sa buhay, diba? Dira kaya Mariel, hello, good afternoon. Kagkay Ma'am Robeline, good afternoon man sa imo, Ma'am Robeline. Kag sa mga katropa naton nga nag-comment sa aton sining Facebook Live, nag-upod sa aton program, sa programa nga X-Rated this afternoon, madamo gid nga salamat mga katropa. Overtime na tadi, wala gid nagsaot si JL kasi Princess. May kalalagyan talaga kayo kay Era. So, sa Monday, gini sila makanta kag masaot. Relax lang ka mo, guys. Okay? 3:03 ang oras na diri sa XFM, mga katropa. And this time check is brought to you by Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan, mga katropa, ha? Produkto sa Yes to Health Incorporated kag sarang gini nyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide, sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. O kaya Victoria talaga. Mostly, amugid man ina ang mapinsara naton kung wala kita makahibalo. O, sinone siya si ano, ha? Sigihan niyo da. Grabe talaga kayo, mama ni. Mama ni Sofia. Mabuot niya siya ta. Si Sofia di mabuot. Wala siya gahambal-hambal. Tapos, kung istoryahan mo, amo lang ginaan siya maghambal-hambal dita. Tapos, pero ano, basta mapisan siya nga klase bata. Pwede gintularan. Feeling ko gani daw, ano ni mo, siya ning mabulos nga tech. No, sagat-sagat, nagit siya, no, di ba? Ibagi niya si Sofia. Ang bata mo, tanaga, ano, gid mayo, nagatuon, gid siya mayo. Dapat, ano, gid siya, idol, ya, yeah. Ano na? Idol, yun na si Sir BJ? Idol si Sir BJ. Idol ni Sofia, ako na si BJ. Diba? Sige na mga katropa ha. Wala na kita sang time sa aton subong na program, no? Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea once again. Diri sa programa nga X-Rated. Kaupod ko sa technical side, katropang BJ Serrano. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito U. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Joe Silpanias. Ako naman si katropang Bea Joy Subal. The XFM News. X.

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Fashion Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Fashion Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
0: Fashion Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyab na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM. Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Mga katupa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines, las 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW PET sa 26, katapusan nga Biyernes para sa bulan sang Hunyo. Liwat kita nga magapangalagad, tubtub kita sa takna nga las 5:30 sa gihapon sa aton nga matag palamati upod sa aton nga partner sa kanginan, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayad man nga hapon, katropang Mario, kag sa tanan nga mga kabanwahanan, kag kabarangayan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasay, kag sa Iloilo City. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW. Ini ang inyong katropang Bombet Terador Hiller.
0: Sa subong hapon, sa aton nga pagpangalagad, may mga guest kita, no, from OWA, Region 6, diri sa live studio sa XFM Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, sa gihapon, ginadulong sa aton kag buylog, suporta sa aton siring mga produkto, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag ang Cease the Pain. Subuman ang Yes to Health Clinic, kaya kanahamtang sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Katropang Bombet, sa subong hapon, tinduwagin ang aton nga guest sa subong hapon, no?
1: Mayad-ayad nga guest.
0: Oh, mayad-ayad nga guest, no? And ang isa ta ka guest, ika second time niya na, mm-hmm, no? Nga pag guest diri sa aton nga pag pangalagad.
1: So, sabi ko gani, pareho sa nga second timer ka dyan.
0: Hindi, daw kaduwa man, no? Pareho?
1: Pareho.
0: Ah, really?
1: Oo, pareho.
0: Daw nalipat ako.
1: Partner, masanda ka dyan kapag aktor gyan, di ba?
0: Ang natandaan ko lang si Sir Daniel. So, lipat ko nga nag-guest na naman si Ma'am Julian Dre, no? Sa aton sila nga pag pangalagad.
1: Mas nagwapahan ka siguro kay Daniel sang sa kay Chris Bell. Sa DMW. O yan, kabalik si, ano, si Ma'am
0: si
1: Cristel, no?
0: Si Miss Cristel.
1: O, do I recall ginasapak kang, ano, ka DMW.
0: Sige lang kay may chimpo ganyan ang DMW. Oh. Time welcome.
1: Ah. Sako-sako. Itukso-on, taro masanday.
0: Sige. May mga program pa man sila nga pwede naton i-guest rin, no? Sa aton, yes, sila nga pagpangalagad. So malawig-lawig ang aton subong pag-istoryana. Ikatro pang Bombet. Since ang aton siniduwa ka mga guest sa subong hapon from OWA Region 6. Thank you. Gid gagali, by the way, sa kay Director James Minjola. No, kay every other Friday, every other week, ginapadalaya gid ang iyang mga tinawo agud nga mag-discuss sa mga programa sang OWA region,
1: yes, so,
0: sang OWA.
1: Actually last Friday, no, may nagpadala tani man si ano si Director James Mendiola in the person of kay Sir Ricky, no. Pero ugaring kay may mga urgent sila nga kalatuan, nag-inform na maalang-alangan, no. So gina ano naton yung respeto naton kay may mga schedule nining, yes, mga

0: Tandaan man na nila.
1: Okay.
0: So, subong hapon, ginapakilala na ito ng atong guest from OWA Region 6. We have Miss Julien Fernando, ang in charge sa EDSP. Kag-sumuman si Sir Daniel Wilson, sa in charge sa ODSP sa OWA Region 6. Unang tawag ko ang atong sining ladies first, no?
1: Sorry lang. Pero yan, ko lang, puro dyan sa nagkakaray, kay si Ma'am Julien, taga Pabia, kag sa pihak nga Pabia, nga nagkakaray, kung giya ka sa pihak nga naghiligay noon, kung nagasina.
2: Mix lang, ICT girl man kita.
1: Pero lapawar ka sa taytay?
2: Antis sa taytay.
1: Antis taytay.
0: Aganan?
2: Sa deka.
1: Kasi manuwa mo si Kwan. Kasi manuwa mo si Katrupang Mario.
0: Puro ano ni? Puro mga segundo distrito, Gioreseta.
1: Te preparahan mo na gyarong daan si Kwan sa 28. So, okay. Ya si Ma'am Julien. Of course, si Ma'am Daniel, taga San Miguel man, no? Tikray ama dia. Ti mas nami pagi kung nagargo mo karo kray ata kay maintindihan kag atin nga mga taga probinsya, no. So i atagan ta lang Katrupang Mario, when we talk about sang EDSP, amo diyang tawag nanda nga Education for Development Scholarship Program. Kag ang ODSP, OFW Dependent Scholarship Program.
0: Yes. So, ma'am, pagpanamyaw sa aton nga mga taga Palamati.
2: Mayong hapon sa tanan nga tagapamati sa XFM. Ari naman kami diriliwat para mag-share sa inyo sa information about sa scholarship program ni OWA.
0: Yes, and kay Mama Daniel, Miss Daniel.
3: Hello, good afternoon. Welcome back for the second time, XFM.
1: Kato ba si BJ? Focus kasi si Miss Daniel para makita ko no kay kapangita ni siya.
0: Announce na, no? Kapangita ni siya dan subong.
1: Sige, Miss Daniel. Paliw.
3: So, ayun naman kami subong to give you update sa aton nga scholarship programs nga gina-offer sa aton office sa OWA Region 6.
1: Okay.
0: So, EDSP and ODSP, no? Ang aton nga topic about OWA scholarship program. So, una kita siguro sa kay Miss Julien Fernando kung what's the latest about EDSP program sa OWA Region 6.
2: So far, same with the usual naton nga program. So, no major changes man, no? Ang update gid sa aton nga mga policies and qualifications. We are expecting lang, sir, to be announced aton nga results this next month siguro, since nag-open na kita sa aton nga Category 1 scholarship program last November, kag nagkuha ni sila sa exam last February. So, this is to inform everyone, no, nga lapit na lang gid magwa ang results para sa bago naton nga batch nga scholars this school year 26-27.
0: Okay. May numero kita, ma'am. When we say nga may mga nagkuha, no? As to sa data, anong kadamo ang nagkuha and pila dira ang pagkakwaon?
2: So, as per aton nga Category 1 EDSP application, may ara kita 1,017 applicants, no? So, libo gid aton nga applicants para sa incoming first year students this coming school year 26-27. Around 876 dira ang na-pre-approve naton nga na-qualify to take the exam. Kag sila ni siya ang nagkuha sa exam, amo ni sila kadamo ang nagkuha sa exam last February.
0: Okay, so sa among numero, pila dira ang kuhaon nga mangin beneficiaryo sang siling programa?
2: So as per our policy, no, depende na siya kung pila kabilog ang makapasar sa Region 6. But for our criteria, nagakuha kita 1,000 passers all around national level. So, bilog ng Pilipinas. Kung pila kabilog ang nakapasar sa Region 6, then sila na ang aton nga

0: igaan sa scholarship. So for reference, no, last year may ara kita nga nakapasar nga 94 scholars out of Region 6 sa school year 25-26, no. Nag-implement kita sang next in rank nga system. So nag-increase ni siya nag 107 ang nagaan naton sa scholarship program last school year.
1: Okay. Sa Iloanta si Sir si Ma'am Daniel, no. Ma'am, how about ODSP?
2: Okay, so for the ODSP naman, sir, aton diri nga guidelines for basic guidelines naton for the ODSP program is for OFWs nga mga qualified dependents nga naga-receive sang basic salary nila nga $600 before. So ang latest naton nga update for this school year is nagtaas siya, which is naimo na siya $1,000 ang kutob sa makareceive sang financial assistance or qualified nga mag-apply for the ODSP program.
1: Okay. When we say nag-increase ba from 600 to 1,000 ang pagabatuno nila?
2: What I mean is ang basic salary.
1: Basic qualification
2: sang isa ka OFW for them to be qualified nga mag-apply for the program.
1: As of now, pila ang mga nag-apply dira, ma'am?
2: For this school year 2026-2027, wala pa kita nag-open. Pero for the school year 2025-2026, may kita total of 1,606 nga mga applicants. For the ODSP 1 or for the incoming first year, 1,050 ni sila. And 556 for the ODSP 2 or the category 2, which is amuna siya ang under sa second year to fifth year. So overall, sir, sa Region 6 ang qualified dira is 300 ang slot nga ginhatag naton.
1: Okay. Balikan ko si Ma'am si Ma'am Julian. Ma'am, you mentioned nga may ara sang 800 plus ang manog-take, no? O naka-take na. With that, sa sina nga numero, sa laon, pag ina siya, may another round pa sang exam?
0: Wala na, sir.
1: Away na.
0: So, bali, kung sino ang makapasar, dira sa
3: 876
0: nga takers, mm-hmm. Then, ang makapasar, amuna na sila ang tagaan sa scholarship program. Pero usually, may ara nga mga scholars nga nag-wave sang ilang slots kay nag-avail sila sa iban nga scholarship program, just like with DOST. So, they would rather avail ang DOST nga scholarship which they qualified man. So, implement kita sa next in rank system. So, may ara kita ipasakaon naman nga wala kapasar pero nag-next in rank sila. So, pwede sila mag-aad scholarship program.
1: Okay. Ganda pa, Bombet?
3: Just to revisit, kay do na lipat na kuya sa kwan, may kukareview kang inyong programa. Ano ang mayor nga diferensya? When we talk about this ODSP and ETSP, anong kinalain sa imo programa nga gina-handle? Ano man prasman kay Ms. Daniel, ano man ang kinalain? Mm-mm. In terms of qualifications.
0: So ang aton gid nga ODSP scholarship program, no, amo ni siyang flagship program gid ni OWA. When it comes to scholarship. So, mas dako ang gina-offer nila nga grant, which is 60,000 per school year. And ang secondary natin nga scholarship program, nga gahatag man chance japon sa either sa wala kapasar or not gifted academically, nga magaan man sila sang chance nga maka-avail sa scholarship program or financial assistance with minimal criteria nga nag-offer sang 20,000 worth of grant per school year.
3: So, ang kinalain sa ginahandle ni Ms. Daniel, other than the, what you call this, the monetary aspect, mm-hmm. 60,000, what other nga kung anong kinalain sa sang EDSP?
0: Ang exam gid, sir, usually.
3: The exam?
0: Oo. Mm-hmm. Kaya sa EDSP, may qualifying exam kita. So, sa ODSP, no need, wala na kita sang exam. Kag very minimal gid ang aton nga criteria for selection sang ODSP scholars, which usually requires nga passing ang ilang GWA.
2: So basically, sir, ang ODSP is intended for OFWs, nga mga low-income earner, mm-hmm. bala?
3: Mm-hmm. So dependents nila.
2: Dependents,
3: oh, dependents nila. So gin-raise ninyo nga from, what you call this, from the amount of 600 USD. To 1,000 mm-hmm. USD. Okay. Sige. So ang isa, for example, scholar, hindi maka-avail sang ano, kung naka-avail ka na sang EDSP, hindi ka naka-avail sang kwan, sang ODSP. Kaya kaina, doon na, if I remember it right, nga, maka, ang nakakuha ka bisang, ano, example, ang, ano, DOSP, hindi ka man di ka-avail sang imong, ano, EDSP, hindi na.
0: Mm-mm. So, as per our policy sa EDSP, no, may ara kita provision nga disallow sang availment of other scholarship program, flagship scholarship programs man sa other government agencies. So usually ang ginamonitor natin ang mga nakapasar sa DOST mm-hmm. kay may iban kung sa DOST okay lang sa ila, pero sa atin sa UWA strict kita sa pag-avail sang duwa ka scholarship.
3: Yes, so mm-hmm. kay may mga iban yung mga government agencies nga you can have two or more no scholarship program mm-hmm. from the other institutions mm-hmm. man, both government and non-government.
0: Mm-hmm. This is in line man sa reasoning para magaan man ang iban sang chance
3: yes.
0: na maka-avail sang other benefits sa government.
3: Correct. Sa inyo nga kwan, sa ini sa ODSP kay Miss Daniel OFW dependents
2: yes,
3: no.
2: Sir.
3: Ang sa ano naman sa EDSP mm-mm. sino maka-avail sina?
0: Any sir nga ma-qualify sa exam. Mm-mm. So we do not look into the income ni OFW regardless man kung taas ang income ni OFW or low income siya. So pwede ka maka-apply so long as active OWA member ka upon application period kag na-qualify kaya sa exam.
3: Okay, so okay na lang, active ka, no?
0: Mm-mm.
3: Oo, active kaya.
0: Pero as per our statistics, sir, mas significant kin man ang aton nga passers from the CBA sector sa EDSP.
3: CBA's?
0: Okay.
1: Katupang Bombet, balikan ko lang si Miss Daniel, no? Na-mention niya kaina nga ang income bala ceiling mm-hmm. from 600 gin-increase sa
3: 1,000. Yes.
1: Kasano ina nagumpisa and ano ang reason kung nga ang gin-increase?
2: Mm-hmm. So nag-start na siya sir sa school year 2025-2026 kay ang mga income or ang basic salary naton sa mga domestic helper nagtaas naman siya. So gin-raise na siya naton sang gin-raise man sang central office nga pataason para nga mas damo ang pwede maka-apply for the ODSP nga program.
1: I see. So, mm-hmm. what if abi ko hindi kaya kalabot sa 1,000 na gina-set sang ano, sang UWA?
2: So, bali maximum na sir ang basic
1: maximum
2: salary nga 1,000. So, if maglapaw sa 1,000 US dollar ang basic salary, hindi na kita
1: so, pwede. So, gusto rin ko nasta kalanda?
3: Oh, yes. Maximum.
1: Kalanda sa 1,000.
3: Maximum. Huwag mo na pinaka-threshold.
1: Threshold, okay. So, may ano magalino, may bintaha anong bintaha nga maano man nga i-increase sa 1,000 man
3: duro pa makapon eh
2: damo sir ang maka-avail since atong mga domestic helpers mm-hmm. before abi 600 medyo gamay lang gid ang qualified mm-hmm. so damo sa ila naga-earn 700 USD mm-hmm. or mga dira bala so ang sa 600 or butang mo 650 hindi ka nagiging qualified mo so
3: yes.
2: medyo nubo ang number of applicants mm-hmm. nga nabato namon previous years uh-huh. sang time nga nagsaka siya ang salary nila mm-hmm. basic salary mm-hmm.
0: to accommodate man also sir ang mga low income nga mga CBA sector bala mm-hmm. uh-huh.
1: okay na-mention mo kay na Miss Fernando no nga na-notice ninyong mostly is C-based, no? Ang mga
3: naga-passers,
1: no? Ano ang mga factor niya, kalabanan, C-based ang mga naga-apply and
3: Gakapasar.
1: Gakapasar sa exam.
0: We have not conducted good formal research no on the reason behind this, pero isa sa mga reason nga ginalantaw namon una-una kay since mas higher ang grant nga ginahatag ni EDSP, so mas damo gid man in general ang ga-apply sa EDSP. Kumbaga ang first choice gid usually is EDSP nga scholarship kung makawalify man lang ang bata, so they would rather prefer to apply sa EDSP scholarship. Second reason is since usually ang laban sa CBAE sector naton is hindi na sila ma-qualify sa ODSP. Mm-hmm. That is why they would prefer nga sa EDSP na lang mag-apply sa scholarship. Mm-hmm. And of course, since mostly man sa aton nga mga passers no sa CBAE sectors nga under sa EDSP, mga high ranking officials man ang iba nila nga mga father kag mga ano, so it can be also ang educational background nila.
1: Pero inang manging scholar sang under sa sining mga programa only government schools lang or may ara sa private?
0: So, umuning namin sa amon program, sir, kay we are open to both enrolled in SUCs and public universities and colleges, and we are also open man sa mga private ka gano. Same lang Japon ang ginahatag naton nga grant, which is 60,000 per school year.
1: So wala sang limitasyon.
3: Kung wala sing tawag nga pili ka lang, pwede man mga private or government state universities no. Why man sing ano sang kurso?
0: Yes.
3: Gusto ka lang.
0: Yes, sir. So, usually, ang dilemma nga gina-face man sa aton scholars, kung nakapasar sila both sa DOST kag sa OWA, kaya since si DOST usually may ara sila nga preferred course. So, very limited ang ila ginahatag nga grant nga mga course sang students.
3: Yes,
0: so,
3: kaya gina-align, sorry ha, cut you short. Kaya gina-align na nila man sa kalabanan ng STEM, science, mathematics, yes, engineering. Kamo na sila iya.
0: So madamo gid aton nga statistics nga nursing students no nga mga academically inclined gid nga mga scholars due to the fact nga hindi sila qualified sa DOST nga nakapasar man sila sa DOST but ang preferred course nila is hindi among the list sang gin-approve ni DOST, so they preferred sa EDSP O1 na lang.
3: Tama.
1: So mostly nursing ang inyong
0: yes, dama ato nursing sir, especially sa West ng mga students kag CPU and San Ag.
1: So kung ang tao mga katropang bombet, bisan private pwede kag wala sang pili kung anong kurso. So amo lang niyang kinalain, unlike sa iban nga mga scholarship program nga dapat amo gining kurso naka-align siya kid amo ni ang pwede lang kung may iban ti iban government kay dapat SUCs kay dapat to amo nang mostly sa iban nga mga scholarship program, pero sa UWAYA government man or private pwede.
0: Ang limitations lang natin, sir, is only within the Philippines lang. Kung mag-decide ka na mag-school abroad, then wala na sa
1: awan
0: jurisdiction.
3: Ang provincial government is also, nag-ano man sang tawag na ISIP scholar.
1: Yes.
3: Oo. Pero hindi kuya ano sang ilang ang mga requisito o kung qualifications. Pero nabalaan ko, open naman sila sa kung ano mga kurso ni mo. Even sa mga private, nga mga, what you call this, nga mga universities or colleges, pwede man sila, no? Amon siya. So ang ano gani sini ang in terms of the statistics, kung mamangkuton ka mo, let's say we talk only of last year ha. Do some sort of amon na yang inyo nga accomplishments out of the target plan ninyo sa inyo nga kuan, sa inyo nga opisina ho. Pila ang nag-apply, pila na ang nasakupan sang scholarship sang ODSP kag EDSP
0: ang maintained. As of currently, ang aton nga maintained scholar sa EDSP is 483.
2: So for the ODSP naman, medyo damo-damo kita, sir, kaya ang aton nga slot nga gina-open per school year is 300. Mm-hmm. So meron na kita total subong sang 1,397 nga mga maintained scholars, mm-hmm, for the Region 6. And breakdown sina, sir, sang aton nga per province, as for the Iloilo, 618. Mm-hmm. So for the Antique, 89. Sa Aklan, 74. Negros, 437. Capiz, 92. And sa Guimaras, may kita 87 ka mga ODSP scholars.
3: Yes.
2: Okay. So in total, 1,397.
3: So 1,397 nimo. Ano ni siya nga kwan, nag-start na from ano, we reckon ano nga ano na nga school year.
2: So ang rec namin mo, sir, school
3: year. Pag-umpisa school year, ho.
2: So, mga nabilin, si ni sir is 20, school year 2023-2024.
3: Ang 2023-2024 mo ng 1,397 or including?
2: Including. From
1: From the start.
2: Hindi. From 2020, ang may nabilin kita nga scholar, sir, from school year 2023-2024, nga mga nagsululod, up to present.
3: Up to present na ang
2: 1,397. 2025-2026.
3: Okay. So, ang gina-expect na itong subong nga ano nga scholar, would be scholar, sa 2026-2027.
2: Additional of 300 naman, sir.
3: Plus 300, no? Kaya mo na ang maximum, no?
2: Tapos, okay, i-deduct lang, sir, ang graduates
3: na graduates naman, for, yes. Pero 1,397 ang muning current na pa nato, no? Starting from 23-24 na school year. Sa kay Ma'am Julie naman, pila na kabilog?
0: So ang sa currently, sir, sa akon nga data, yara kita 483 scholars. So first ano ni sila ang incoming second year to fourth year na ni sila starting school year 2023-2024 na ni nga mga students.
1: May aka kamo, ma'am, nga data as to sa kung pila na ang na-produce sang under sa sining programa sa EDSP and ODSP program sang OWA. Since nga nagsugod bala sa pag-implementa.
0: So wala gid kita sang wala kami subong dala sang data as of the total number of graduates naton, sir, kay pila na ka years naga ongoing ang
1: ato last year. How about last year? May ara kamo sang data?
0: I believe ang last year namon nga data nga maintained, sir, or
1: nag-graduate na.
0: I think on my program ang gindeclare ko, sir, nga graduate is around 64 ka scholars ang nag-graduate as of school year 25-26.
1: Ano mostly nga kurso?
0: Lain-lain man siya, sir, kay ang medyo gamay siya actually ang grad list of graduates naton kay tungod ni siya sang before batch ni sila, sir, sang before pagin increase ang slot sang ano, so 64 lang ang declare naman nga graduates. Lain-lain man ilang kurso, ranging from medical courses to business courses to psychology kag mga AB courses.
1: How about sa ODSP?
2: Sa ODSP naman, sir, sa yung last year more or less may 100 plus kita, sir, nga mga graduates for the ODSP program. Mm-hmm.
1: Okay. May kundi po scholarship program ni katropang bubet mo. Sa mga scholar ninyo, may mga nagakadagdag manda kung sila nga binga nag-quit o gin released, gin terminate because nga mayara sang failures or something like that mayara.
0: As per my program, sir, sa EDSP, medyo strict kita sa implementation sa program, most especially since this is the flagship program naton sa OWA. So medyo strict kita sa monitoring sa academic performance ni, yes, students. However, in comparison sa iban man nga scholarship program na gina-offer sa government, very lenient kid si OWA sa pag-monitor sa mga students. So may ara gid kita ya cases most especially sa mga engineering students nga gakabagsak gid sila sa mga subjects nila, but we conduct case study and we determine appropriate action kung paano ni sila i-treat. Our disciplinary action ranges from conducting case study and giving them notice of warning sa ila performance, to suspension sang ilang scholarship program until ang pinaka-worst is termination sang ilang grant.
1: Mm-hmm. Pero may dapat nga i-maintain ang grades. Estudyante o ang grades sa under sa inyong programa.
0: As for EDSP, scholars should maintain at least 80% GWA to not violate ang aton nga ano nga grade requirements sa EDSP. And for ODSP,
1: sa ODSP,
2: 75% GWA, sir, for ODSP.
3: Okay. Magambal ka mga GWA, mga weighted average.
0: Yes,
3: na, sir.
0: Yes, average na, sir.
1: Okay. So 80 sa DS, EDSP, and 75,
2: yes,
1: sa,
2: sir, for the ODSP.
1: ODSP. Oh, di aral ta pa nga sa 80 kag 75 mabagsak kapag ed.
3: Mm-hmm. Pero ang balik kita gamay ito sa so kay Miss Julien, no? You are conducting what you call like case study, no? Vis-a-vis kung ang iyang what you call status, may mga failures o kuno bo ang as required ninyo nga weighted average. Mm-hmm. So pila ka beses nga na ano siya nagdupo, o kung pila ka beses nga naglagpok nga ma-suspend mo siya, ma-terminate mo na siya, muna bla.
0: May ara kita na actually isang guidelines, sir, on how to treat, no, ang mga cases nga naga affect sa mga students. Usually kung ang pinaka-common nga problem nga naga ginagakwangit sa mga students is una ang failed subjects nga wala gid sila may napasaran, may bagsak gid sila. Next is ang falling below sa 80% nga GWA nga requirement. Mm-hmm. And then may ara man yung mga drop kag INC nga subjects which is considered na gid nga 5 or failed. Mm-hmm. No, so no credit. So amo ni sa usually ang common nga subject nga gina-case study naton. So depende sa kung pila ka instance na natabo under sa student. So kung one instant pa lang gina-consider naton, pero kung kaduwa, katatlo na, then subject for suspension or termination na sila.
3: So may mga notices ka mo, no? Tapos may mga warning na, eh, no? Para nga hindi na mag-sige ang muna nga mga sitwasyon. Sa inyong scholarship, siguro mas namin ito kinapamangkot ni Katropang Mario. You can present the number of graduates, no? Mm-hmm. And then probably sa ano na nga year, no? Ano ang ilang mga courses, no? Do na categorize ba? So pamamangkot ti paramedical, hindi kita ka kun mas nami, mm-hmm, surong ambal nga out of the 483, we do have let's say 80, 20, 60, a total of amo ni siya, para mas nami siguro ang presentation nato, no. Kag ang isa pa is I am after about kati may bias ako sa tawag employability, no, employment, yes, aspect being ati nagaling kita sa peso, Miss Julie, no. Ang ako niya nga pamangkot, may employment outcomes ka. For example, do ano man nga ang nakagraduates, for example, if you have 60, are these graduates naka-ubra blayhan in the, mm-hmm, ano, pwedeng informal or formal sector? May dyan ka mo karan.
0: May ara kami na, sir, post graduate evaluation.
3: Mm-hmm.
0: Pero as of now we do not have the data, pero usually as per our conducted survey, within 6 months ang mga graduates namon employed na sila, pero mostly on the private sector sila. Mm-hmm. Sir, employed.
3: So, okay lang, at least when you talk about employment, why man kita kunya para lang git sa government. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. O may ara magani nga isip pa naton ang tawag na self-employment, no.
0: Mm-hmm.
3: Mm-mm. Okay, kasi nga nag-engage na sila sa small business, MSMEs, or may mga self-employment pala panawag. Pero importante nga, ang inyong mga kabataan, pag-graduate nila, naka-ubra na sila.
0: Mm-hmm. Usually, within 6 months, majority. So, naka-graduate within 6 months.
3: So, ma'am, mas may siguro gali, pwede rin pangayuan kamukhang placement, no? Nga, kung ano kay magpa-register, makasuggest kita sa Public Employment Service Office ng inyong mga scholars, pwede na nga i-register para ma-monitor man sang peso ang tawag na employability, no, sang kukun placement, sang mga scholars. Kung din sila nag-obra. Although I know that may nakaplastar katropang Mario ang I can talk only of the peso in the province of Iloilo, kahit na pag-agi ko nga nakaubra ko dyan, nakabuli kita plastar nga may memorandum of agreement ang mga higher educational institutions, no? These are 10 universities, no? Both private and government. Mm-hmm. So, makita siguro, I do not know, basi mag-overlap man, pero mas nami siguro mamonitor natin wherein ang OWA would be able to present the statistical data in terms of graduates, no? Category of courses, kung di na sila kaubra. No? Mm-hmm. Mas nami siguro, tanaw na muna siya.
1: Okay, ang sunod ko, taning ang pamangkot, katropang Bombet, na-mention muna gid man ang parte sa pagtrabaho,
3: yes,
1: or placement. Kung sa mga graduates ba lang scholar sang OWA under sa EDSP and ODSP. Ano nga mga kurso ang mostly ginabuol, mm-hmm, no, ginakuha para mabalaan ta kung sa statistics nila kung bala responsive bala sa
3: industry needs.
1: Sa industry ang kalabanan ng mga ginakuha ng mga kurso kato pang Bombet.
3: Yes, so kahit maski subong sa CHED, talking with TESDA and the what's it called, this the DOLE, mahambal kisa nga may mismatch, no? Vis-a-vis sa mga industry needs. Kaya nag-produce kita sa graduates, pero hindi na siya muna kinanglanon sa aton industries. That's why nga hindi sila ma-employ, because nga hindi na namon kinanglan. Kung kinanglan man, kisa kulang pa ganiman ang skills nila, no? Short of skills, no? Ang employability nila. So, mas nami, siguro may press karakaran para ma-present natin, no? Kag mamalaan man kung anong intervention man sang TESDA to reskill, to upskill, no? Sang mga graduates natin. Amo na siya siguro. Sige.
1: Sa kay Ma'am Daniel, no? Sa kangay sa pamangkot kay na, party sa mga graduates nga na-produce na bala. Ano yung kadamo sa programa under sa ODSP?
2: Ang number of graduates natin,
1: yes,
2: sir? So, last school year, sir, meron kita more or less mga dira sa 100 plus nga graduates. So, mix man na, sir, ang mga kursong naging take nila. So, meron man mga nursing students, meron mga under sa hospitality industry man ba lang ang mga courses.
1: Hmm. Okay.
3: Ang tukinabla may nambal si Miss Julian nga doka kadamaan na nurses, no?
1: Nursing.
3: Sa mga medical,
1: medical
3: fields.
1: So,
0: usually, nursing kag accountancy or business course, sir.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Amo na siya.
0: Sa EDSP.
3: Yes, so, siguro, maski kamu makamaan man, kay tingin nga, duro yung mga nagaparan outlad, anong term galing nila, brain drain, no? Especially sa medical ng mga practitioners, no? Nurses. Kita mismo dire, giyado wara argawat ni nurse.
1: Ginakulang ta.
3: Kay kalbanan, online, duro ang naga-intra man sa BPO, kag at the same time, duro ang naga-paranaw sa kwan because of an offer nga mas mayad sa atin giya nga offer, no? Ang in terms of sweldo. Di mo rin siguro makita ang kalabanan, nagabuel kang mga nurses, no? Kung nursing profession. Mm-hmm. Kaya tingin nga, ang tamaan kaagaw, ang market, labor market, mm-hmm, sa sagwa, durong ga kinanglan.
0: Mm-mm. We are also proud to share, sir, nga as of last board exams ang nursing, may ara kita tatlo ata ka top notchers from EDSP that was enrolled sa West Visayas, sir.
3: Ati kayo ang West Visayas.
1: Oh, ati, kung sabaga, ati.
3: Consistent.
1: Yes. And nagligat, kung di ko magsala, West Visayas, 100% passing, ano sila, passing rate sila.
3: Oo, 100%.
1: Nursing, no? Oo.
3: Ano to, I don't know kung medical to, doktor o kung nurse to ang nakatapos, nandun ba'y pata sila nga duha ka number one?
1: Pwede ko magsala, sila nga tuig or last year.
3: Oo. May mga top, ano nga, why sila numero. Pero sa top 10, duduha ang ilang nga top 1, ano, muna siya. Sige.
1: And, balikan ko lang ang ginambal ni Miss Fernando, no? Ma'am, na-mention mo nga mostly sa mga nagaka-failure, sa engineering?
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Usually, get mga engineering subjects, get ang nabudlayan sila mag-keep up. Kag may mga, may ara man kita iba nga request for shifting nga from medical, from accountancy courses nga ma-shift into other related business courses due to strict ano man sang ilang school. So usually ang mga muninga outcomes na depende gid actually sa school nga kun diin sila halin.
3: Okay.
1: Oo. Pero halimbawa bikon ang isa ka kurso, isa ka estudyante ang inyong scholar may failure, like for example engineering.
0: Mm-mm.
1: So may ginahimo ka mga case study.
0: Mm-mm.
1: And halimbawa bikon magwa sa inyong case study nga because sa may gamay nga problema nga hindi niya bimasara nga may mga suggestion, may mga gina-refer ka mong specific abing
3: intervention
1: kung just like ma-change ka sang kurso, ma-ship ka kung ano dang iban nga pwede ma-offer sa inyong scholar.
0: We actually offer no ang counseling man sa mga students
3: yes,
0: kung may mga problema gin man sila nga naga-affect sang ilang academic performance. That is why kung mag-ubra kita case study kina-involve gid naton ang parents.
3: Yes.
0: To know man or kung mabalaan man naton kung aware si parents sa performance education ni student.
3: Yes.
0: Pero as for the decision, we cannot influence man ang decision ni student kung gusto niya ganyan mag-transfer or kung gusto niya mag-stay sa kwan nga na, sa course na. But we do offer mga options nga kung hindi niya gitkaya, pwede siya ka leave of absence which will not affect ang ila scholarship program kung hindi gid nila kaya kung sa due to problems nila.
3: So, ang namin kayo tiginatagaan mo sila sang flexibility ang kabataan to decide. Kaginabuligan, may mga support system git ka mo. No? Ang namin kayo because nga you invite the parents. Of course, when you talk about the case study, mambal na ako na maayo kay may intervention gid sang ano sang may guidance counseling no may counseling kubaga pero ang inyo na is registered gid nga sa social worker or sa psychologist
0: gina-invite lang namon kung may mga serious gid nga problem si student gina-invite namon iya parent to talk kung kamusta ang performance sang student, kung kaya niya pa ba magpatuloy, mag-eskwila, kung kinanglan niya magpahuway, we sit down with them, no? Kagina pamangkot siya, sila kung ano ang preferred nilang action to take. And for us, on our end, ganyan din lang kami. Kung
3: okay.
0: Ano,
3: so, when you talk about the counseling, you invite the parents, aradang in charge ang ikaw, B. Pero you don't invite person nga may expertise on the counseling side
0: wala gid academic ano lang gid usually when it comes sa performance ni student.
1: Okay. Last 4:19 or 49 ang aton oras sa aton sila nga pagpangalagad. Katupang Bombet, iting mo nga basi kung may mga dugang akong pamangkot or basi may nalipatan kitang ipamangkot sa aton nga mga guest nga gusto nila ipalabot.
3: Ang una ay siguro importante gadya kay ti kalabanan tladka natin sa kapigaduhon no sang pangabuhi pero ni para lang ni sa mga OFW no oo ang mga dependents kag of course ang nagakinanglan nga mga ano eh pero hindi tanan ni OFW kay ang bansag sa OFW duro kwarta no versus run pero on the other side of the ano what you call this sang istorya ti kamo mismo makamaan kung anong sakripisyo kang OFW may mga nabagal gani ko nga datos giya nga may naga may isa ka may, ka nurse bla nga naguli ginpatunaan ang mga hinablas na 12 kabilog pero pag abot na ay wire kwarta do ra gitin ang kabalikid ka nag nagabulig do so muna mo di ang mga masakit ng mga what you call the story but of course ang isang naman ka no is we partner with the OWA and the DMW siguro isa ni ka bulig nga gina offer man namon kaninyo kagapasalamat kami kag ginasuportaran ninyo because malapnagon nga duro ang makamaan kang mga bulig no kon programa proyekto kang mga activities kang the agencies no of the government the lead agencies which ang OWA kag ano kanina ang DMW ang gusto ko lang pamangkot this is outside about scholarship no program man mo may ara man ginabihon ang ano ang provincial government actually it's the peso that that ano that proposed no o galing kay ti may do may ara ng provincial government sa Iloilo nga opisina sa edukasyon no do hali no dito but peso would I think would be still be part of the technical working group in the selection no ang ano lang ya kay because you're talking about the welfare ang masami kung nagabasa bla ko ka newspaper if makita niyo siguro may mga clipping sa kundi no sang ano kanay sang party sa OFW ang isa na to bla ang isa ka kolumnista si Bo Chanko no
1: oh, yes.
3: Oo masami ang gina istorya nga ang aton nga what you call this human resource no the human infrastructure liwat ton ko lang ha, although nga ti nabasahan ko nga mo man ang punto di bistin nila nga ang infrastruktura human the human resource sang Pilipinas systemic na ni kumbaga chimpo pa rin ni ano ni President Senior ano gani ang Marcos Senior ginumpisahan na da ang pagpadala sang ano gani sang mga workers nato ng abroad and until such time nagabot na sa subong no pero naging tawag ng systemic kiti may sistema na padala kag naging systemic man ang tawag ng pag-abusar o kung ng ano gani pero sine human trafficking.
1: Now,
3: ang gusto ko lang ano kay I don't know kung ginatutukan man isang kwan sang OWA at least siguro mapadala nyo kay Director James to may kapila na ko di ka tanaw man sang mayo man ikisang basta hindi lang fake news ang mga influencers kag vloggers
1: yes.
3: You please take note Ma'am Julian and Miss Daniel. Anang o nga ang wine niyo na nasugid no? Amo na ang ginano sang mga influencers da ang may nagbalik ng mga patay nga madamo nga 20 kang nabutang sa ano na lungon casket no mga ano na bla kahoy.
1: Sakit.
3: Oo. Maway gina-report sang OWA. Ano nga rason? Nga ang ginarason ang nagbalik ripat ginbuligan no nagkadto kamo to sa nagkadto to ang secretary sa ano sa isa ka pungsod para mag ano sang inyo nga programa but why is it this kind of thing why ginareport is it because ka may negative impact
0: mostly I believe is sa privacy we respect the privacy man sang family no before naton i-publicized ang ang mga information ngani and before we release official information nag-make sure kami anay nga na conduct ng proper investigation may mga facts na kita nga ginakaptan so I think this is not holding of information but rather gina sigurado anay. Sigurado anay nato ng information before kita mag-release.
3: Okay.
0: Pag also
3: kaya mo nang pamangkot no, nga dabo kami na balaan nga may ginasugid ini sang pa. Tomas Mayo nga kamo mismo from your end no, nga representative sang ano kani sang natungdan nga ahensya, makambal sa aton nga nagapamati kag nagasilaw nga ay tiway ginasugid nga kay indi dali-dali. Kay base karon makambal kami nga naguli si Mudya nga tarpulano amo ni nga tawo mo ni nga ala niya ka magsala no ti kundi dako gid dia nga problema pagid. So why gina divulge dayon ang identity because of the Privacy Act, at the same time gina investigate pa why napatay ning natungdan nga ano naton nga mga kasimanwa no, para nga matulid no ang mga usto ang accurate ang aton nga mga ang inyo nga mga information nga gina ano ginapagwa
2: Check. And on our answer, syempre fully aware man na nga kaga-coordinate kita sa family sang natungdan.
3: Okay.
2: So sila ya aware gid sa information sina
3: about sina. Ako aware kay ti sa ano ang nakagi kita ubra sa peso, kaga-coordinate kita sa OWA, and OWA would tell us no nga hindi lang anay pagpagwaon kay still ginahitso pang husto nga impormasyon antes pagwaon kay because that is the directive from the ano from the central office no. Why pa especially kung ang mga may mga napatay bla katropang Mario,
1: yes,
3: ang inaghandle sinagid ang ano ang what you call this ang Department of Foreign Affairs no. So ang imbahada ka Pilipinas sa mga nakalinlain nga ano gani nga mga nasyon no, amo na siyang nag release. So it's not that easy for the OWA to release the kwad. Kay damo man ang hinsya pa ang naghatag sa mga information. And you know, ang lead gid is, ang gambal sila, why pa naka-release ang information ng DFA? Because DFA has a touch, no? Kasi lagi may direct connect kung sa luwas ang pungsod. So mas mayo nga mabatihan nila from your end, no? Maintindihan nila.
1: Yes.
3: Amo ni siya. Now, ang isa pa pamangkot pagid Miss Daniel kag Miss Julian, may mga ara ka mo mga updates para mabalaan namon kay basi pwede kami kapangayo no, hindi man siguro masulod sa Privacy Act ang mga updates bla sa mga policies. Let's say for example when you talk about sweldo sang OFW sa Saudi Arabia, may na basa man ako nga news nga ginpasaka na from 400 to 500. How true is that? So amo na siya bala nga mga polisiya no, hindi police kundi policy nga base may ara ka mo nga out of the existing may mga supplemental ka mo nga mga policies that is very important for the public to know para nga ang gusto magpanaw may diyan ka mo no nga ibulig namon. So amorang i-request namon kung mag-ano kami dayon other than the specific PPAs nga ginahandle ninyo, if you can bring along with you the updates no of the policy of the government, which is part of the mandate iya sa inyo nga turf no, OWA. Kung hindi sa inyo tigadto kami sa DMW.
0: Yes.
3: Oo, amo na siyang kwan. So example lang tong mga salary bla. And then ang isa siguro is bihara ka mga handbook for CBase and OFW. Kay do may Q&A na mo. What will you do? What are the requirements? What things to be done? Something ang mga questions bala. Para nga we will be guided accordingly kung may mga mag-question sa amo, maski in the absence of the what you call this of the representative, makasabat-sabat man kami ni Katupang Mario. So may handbook kamo.
0: Miara kami actually sang flyers for all of our programs and services.
3: Miara ko sina. Darako gani. Para evidence-based. Mayari. Pero may handbook, ito nga do Q&A. These are the
0: programs and services.
3: Nasulo ko na yung mga programa sa mga. Kaya mo niya. Sobrang pakita ta siguro, no?
1: Katropang
3: BJ. Katropang BJ. Amo niya siya, oh. Tibit-bit ko man. Amo niya mga programa na kalinain sang kwan, sang OWA, no? Way pa ko sing prasine sa DMW. Pero manami, sinikay. Amo niya ang sa timpong sa peso pa ko. amo ni siyang ginabasihan ko para nga maka ano man maka plastar man sa mga localized na program bala. Oo, tinagdakogin ang bulig sini sa kwan palihog lang
1: bala. Pero amo nang ginamention mga handbook or
3: hindi lain.
1: Ay, na,
3: lain
1: kay ang sahan. Tanan nga program
3: programs ni tapos may mga Q&A tay hinyuon taga ni Sir Rehe nga sa plakad lang maski nga wire representative di makambal kita nga sa programa bisa short term training programs ang OFW Independence may mga amuni ang mga requirements nga dapat ipasar so hindi kita pasok no? Kay halin gid sa ilang handbook pero may ara ko yung nakita sa kay ano kay sa chief sang peso nga may handbook sila for CBase lang to nakita ko eh so I do not know kung may handbook kamo edu Q&A, the usual lang ang mga dapat ng mga palamangutanon para nga do hindi naging mabudlay man sa amon para kung may mamangkot we can correctly gusto ang sabat naton
1: basis sa handbook ng ginauyatan naton
3: correct oh
1: provided sang uwa
3: correct oh ti may basi may diyan kamo Miss Daniel
2: pero sa subong sir amonia man nga uniform
3: amo dyan. So siguro iyan ay isang BMW no
0: if within kung ang topic sang handbook is within the process of employment ni OFW or ni C-based employee, then it's best, sir, to invite guests from DMW
3: yes,
0: also to
3: speak
0: about
3: that.
0: The process of employment.
3: Okay. So, kung kumangkot, for example, ano ang himuon no sang OFW kung ginasakit sang amo? Kay sino na kamo o kon DMW
0: na, sir,
3: okay so ti mangayo bi kami sabat subo ma pwede kami pangayo sinyo
0: yes, sir.
3: Kung ginasakit sang amo ang OFW no let's not ano sang timeline na whether during probation period or nakalagpas na sa probation period pareho man lang naayhan
0: yes, sir.
3: O sige mamati kami
0: so if in the instance nga matabo na if you have communication with your family or relatives no it is best to inform them sang imo situation para makakadto sila sa pinakalapit nga OWA office kag maka-file sila sang case regarding your situation kag maka-request sang assistance most especially repatriation if mabalaan nga ala gid ikaw sa critical nga condition if pero kung wala ikaw sa communication as imo family then our lines is also open mayara kita mga hotline numbers sir nga
3: 1348
0: to where pwede sila ka-request ng assistance
3: okay.
0: Kag maka-file sang report sa ilang sitwasyon
3: okay that is from your end no nga ko ginasakit report to the inform the relatives nga ko dito ang OFW kag ginasakit ang OFW hindi sila ka-report kami na may nabasahan ako nga isa man kang OFW pero nagaano siya naghatag man siya sa mga ano kani program mga information on how to you know paano anong himuon ang isa kang tip is you call 911 sa we're talking of Kingdom of Saudi Arabia call 911 to tap the police which is better tap the police 911 of KSA or
1: inform.
3: You inform the ano the family members.
0: Depende as per your question, man sir. Depende gid ina ga depende gid ang aton action kun diin sila nga country halin.
3: Let's so, talk of let's say situate lang naton KSA, Kingdom of Saudi Arabia.
0: So very cautious gid kita sir kun KSA ang country nga involved.
3: Okay.
0: Kay lain ang ilang laws digto, lain ilang policies digto when it comes to treating with treating ang mga OFW no so if may ara man lang option anay to kung hindi gid man critical ang case ni OFW then pwede gid nga i-handover anay sa OWA ang action para ano pero kung critical gid ang case ni OFW then they can report to the police sir.
3: Sa police. Oh, kung hindi critical gate when you talk about pwede sa pamilya.
0: Oo.
3: Or the OWA.
2: Or sa atong hotline yung 1348 na sir 24/7 man siya.
3: May ara nga
0: may mga
3: kamusta kabayan
0: yes, naman bla
3: para ma-monitor ang ano bla mga OFW sa abroad no. Ang so isa na no so you call 911 or you call your family member isa na or report ito dauwa kay may ara nga hotline kamo. Te pero gin testinganan sa isa ka senador no, te good enough nga may nagsabat. Pero sa isa ka ka government na palso, huwag katawag, pero hindi na lang ko ito mag-mention ko ano itong napalso.
1: Pero katupang Bombet, ang mga cases nga gakatabo sa mga ano ni sa mga OFWs naton, kinanglan gid nga may case intake nga i-report sa inyo, no? Kung wala sang report, why man, halimbawa, Vic, paano nyo na i-take ang mga kaso nga why gina-report sa inyo, pero ara sa Facebook?
0: Yes, sir. So, kung ano man kita attentive, man kita, sir, sa mga reports nga makuha naton online, as much as possible, ginalocate naton kung diin ang origins na sang involved OFW. Nga na ng OFW, ka ginalocate naton, ginatrack ang nila para magaan sang assistance.
1: Galing kita mas dasig yung sa Facebook, kaya tinasig mag-viral kung may, no?
3: Ano kada production niya ang kung kisag sundo nato ng process, no, ang ambasiba presto na hospital na way maghihapon makakontakt sila sa government agency or way man sang representative, no, tagwa ng officer hindi man makontakt. So meaning the most that the subject OFW would do is to contact the ano, the member of the family and other, of course, volunteers or mga non-government organization. So ang ako lang niya is, you know, kamo siguro frontline workers man, have been working with the OFWs man, no? And in fact amo ning advocacy naton siguro ang tutukan gid kami permi ang ginano is ang nang maltreated ng mga maltreatment pala isa na ang isa pa is the contract na gusto ko i-kwano. Amo na ang nami sa dason siguro nga guesting amo na mga in charge, no. Ang sa violation of the contract, may ara ka mo nga ano nga standard nga contract sang man mo kalabanan ang gina ano gina maltreat to kun ang nagaka problema ang domestic helpers mo kay 24/7 sila sa pan. So sa kontrata, Miss Julian, Miss ano ang ano mo tapos sina
1: Miss Julian,
3: ano gani pa nawag sini ang may ara ka mo nga standard sa contract which pwede man namon mabasa kay ang kalabanan sa contract. Ang mahambal sila nga ang isa is anang ano gani pano sinya ang may break bla. O tiko sa Kingdom of Saudi Arabia gina part yun man sa contract ka may ano sila, may break sila ba?
0: To answer the question best, we'd like to defer na lang, sir, the answer sa appropriate agency, which is the DMW. Sila gid usually ang
3: muna iyan sa DMW.
0: When it comes sa contract, gid bala, sir.
3: Okay, sige. Ang akon man lang is base sa inyo, kung hindi, okay. So, ano na
0: to? Pero kung may mga subjects for contract violations, then involve si OWA to help also of the OFW.
3: So, kung sa contract, yeah, in terms of maltreatment, pwede kami kumamangkot to praskay na to, maltreatment. But in terms of the break o kung off duty nila kay sa Hong Kong, doon may pilagan ni Hong Kong one day, no? May isaman sila bala, no? Amo na siyang gusto namon kay kalabanan hindi mapatupa ang ano kaniya ang
1: hindi masunod
3: ang kontrata. Isa na siya sa ano sa nabasahan naton permi. Now ang naka-come across ka mo sa word niya ESB. Kung nakatapos ka na sang 2 years mo, kung pwede kapag ka kuha sang ESB, wai ko balo ko ano ESB, why ka mo ka-come across? Sige, base DMW.
1: Kano damo, tasupla mo tanong sa DMW.
3: Oo, damo,
1: galing kay ang taga-DMW, kung kaisa ka plagyo, bla, yay, kung ano na,
3: kay balan mo ang anibla, gusto lang namon nga ipa-ano sa inyo, sa DMW, kag sa OWA. This is a very good opportunity for the, no, for the Ilonggo, no? Kag ang iban pa kay nagaano gani sila mo nagpasalamat gani sila kay tungod nga ang XFM, no, ang serbisyo ng FW naging radyo ninyo, no, radyo sang OWA, radyo sang DMW, kaya ang kulang kay kalabanan makita man sa vlog may DMW mako may OWA, but these are all good stuff, good things. Nagkanto sa Israel, nagpresent sa programa, may ara nga capacity building, but the real ano thing that you know the people would want to know is ano blang mga sabat sa mga issues nga ko sa diin apektado ang mga ano mga OFW nga mga pigado kay kalabanan nga nagabalik siguro na experiencehan nyo man na kung hindi sila baldado ano nga both siguro physical and mental maguli sanda way pa matapos kontrata na daw even way pa ganiin natapos ang ila probation period naguli na kay ginasakit sila. So these are the things na gusto namon blam at hagan kami mismo no nga natungdan di sa servisyong FW makabulig man patag pagi man sa inyo no nga representante nga ining mga dako nga issue nga dapat nila mabalaan kag masabat maintindihan sang mga kadamaan naton nga mga ano gani mga Ilonggo amon siya. So that's why we try to maximize the time and the people that we could ano gani we could invite no para nga ang kamo mismo nga mga resource persons makapaatag kay kamo ang makatao kang accurate no yes. Updated nga mga information. That's why we need to have an updated policies and an honest to goodness nga mga answers no. So amo na siya pero kung hindi within the turf nasang sang ano sang
1: OWA
3: ti DMW naman ang aton yes. Nga pasabton eh yes. Amo na siya sige
1: lasing ko 11 ang aton oras sa aton siling pagpangalagad katupang bombet no dalalag so ng oras ta
3: gani
1: so, lastly siguro no basi ko may dugang pa and siguro ang parting message sa aton siling duwa ka mga guest sa subong hapon kay Miss Julian and kay Miss Daniel,
3: Miss Daniel.
1: Yes ma'am.
0: Okay, so sa tanan nga pala, gapamati, subong sa XFM, we'd like also no, to inform everyone that soon we will be opening our scholarship program for EDSP Category 2. This is for the second year to fifth year incoming students this school year 26-27. No? So we still do not have a specific date on the opening application, but we will be opening tentative next month. Okay. We'll post no our information regarding sa qualifications kag

0: ang OWA Region 6 sa representative sang focal person no sang EDSP si Miss Julien Fernando and focal person sang ODSP no in charge si Miss Daniel Wilson. Salamat gid sa time ginata diri sa aton sa XFM.
1: Yes.
0: La 5:13 katro pang bombet ma break tanay siguro.
2: Diretso na lang ta.
0: Matimprano
2: ko man mo. Okay, para nga makaano kita sa aton tiempo. No? So liwat, gusto ko man magpasalamat kay Miss Daniel, no? Kay Miss Julian sa inyo nga pagpatag, pagtao ka mga information. Of course, liwat gid kami ni katro pang Mario, nagkapasalamat sa inyong director no kay RD James Vinjola sa pagsuportar sa ining programa. We have a common what you call this nga mga kliyente o kon naginabuligan amo ang mga OFW. Kag ibutang kita aton nga ang OFW gintawag daton nga modern heroes no, pero tawaan ta gid ka gusto nga pagbalikid kapag bulig kay ang sakripisyo ginasilaw lang kay iba duro kwarta, pero at the back of it no ang sakripisyo sa sining mga pumuluyo naton o kon mga utod naton kag kasimanwa nga nakagadagabulig gid sa aton nga ekonomiya. Duro gani nakambal nga kung way ang OFW bauti ano ay han ang ekonomiya sa Pilipinas kay hangged gid ang bulig nanda in terms of remittances. Just for example in 2025 sometime April I think may nakatao sila sang remittance nga $36 billion no. So binilyon ang tinao ginatao kang OFW. So sa liwat, thank you very much gid no sa pagbalik ninyo second time around, and of course kung may mga liwat kami ng imitasyon nami pagid ko maka discuss kamo other program and projects and yes, the activities of the OWA. Again, thank you very much Director James sa imong bulig. Of course, regards pa kay ano kay Ma'am Risa Moldes, no? A very active kakay si Raymond, no? Kag sa iban pa ninyo ang mga upod nga permigid nagabuylog sa amon. Tikabay pa, laliwat nga pagtaon ninyo ka mga nakabulig ro ba kami katawo nga pag information kag ihibalo dire sa XFM Radio sa serbisyong OFW. Ini ang inyo alagad, katropa.
0: Katropang Bobet. Hindi kay masaling ko mabuhay kita tani kay i-discuss ta ang parties ano no ang update sa Office of Public Service Information Service no.
2: Pwede naman mo diretso mo
0: diretso mo na lang yan kay maestro na lang kita. Update lang siguro katropang Bombet sa atong siling mga tagpalamati ang Office of Public Provincial Public Employment Service Office nag-conduct sa empowering OFWs no through knowledge sa OPPESM strengthening sinisang anti-illegal recruitment and financial literacy advocacy ginpatigayo ni Katropang Bombet, and also update man ang United for OFWs and OPPESM nag-celebrar sang OFW Unity at Barotac Viejo. Why ka natin to?
2: Away ko ka.
0: Away ka natin.
2: O ginimitar makita sa Akwan, sa isa sa Dumangas, ang leadership nila.
0: Yes.
2: Upod sang OWA, no? Pero why ko ka atin, kag of course sa Barotac Viejo.
0: Pero Barotac sa 29. Barotac Viejo, may grants and seafarers sa third family day ni?
2: Yes, so medyo hapon-hapon na eh. Mga 2:05 na sila nag-start. Para man si Mayor Bong Tupas. Pero Tupas, may conflict of schedule. Why? Pero sa 29, mapasan Joaquin ako.
0: Okay.
2: Imbitado kita to. Yes.
0: And may ara man sang homecoming with hope, IPG support sa repatriated workers reintegration program. Do migrants and do para yun isang iyasang OWA.
2: Yes.
0: Nagligad to lang nag-conduct sa migrants ano to? No, sa nagligad sa SM Public Market.
2: Public Market. Naka-attend mo kami sa to. Dito man kita.
0: So, amo lang mga updates sa mga aktibidades subong sa Office of Public Employment Service sa Province of Iloilo.
2: Yes.
0: So, with Doc Cynthia Parcondario.
2: Sige.
0: So, sige. So, sa aton sa mga taga-palamati, 5:17, ang aton oras, before kita magtakop katropang biya Bombet. may gusto ka ba, no?
2: Ang manami kay last kago, just sa information, no, nakakadto kita kay sa Executive Vice President kay Ma'am Cabreto sa PhilHealth, no, kag willing naman ang PhilHealth mag-discuss about kay may mga yes. Med plus man ka mo

0: So mas namin siguro ang PhilHealth would be here and together with the OWA para makaistoryahan ay makita and discuss about this health aspect, no? Not only for the general public but specifically for the OFW, no? So look forward basi next yes. Friday. And of course why ko na tao kanimo nga nakaupod makita sa Jackme, no? Iya sang church base nga nakabulig sa OFW, no? Together with sang ilang international connection ang Stella Maris bala. Oo. So si Father Arvin naka-meeting kami and may mga plano on how we will be able to have a what you call this partnership, no? Upod ang OWA, upod ang PESO kagang serbisyong OFW sang XFM.
1: Yes.
0: So amo man lang na Boss Mayok ang matao kong information. So pwede na ko ka kwan?
1: Okay.
0: So tikabay pa nakatao roman kami kang dugang impormasyon kag ihibalo sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag sa mga nalapit nga mga probinsya, no, kag sudad sa Region 6. Liwat kami nga maga bulig hapon sa inyo sa mga OFW. Ini ang serbisyong OFW. Matutuod nga serbisyo sa Overseas Filipino Workers.
1: Lasing ko 18 ang aton oras sa diri sa aton kapag pangalagad kag diri naman nagtakop ang isa ka edisyon sang programa Serbisyong OFW. Sa gihapon ang aton nga pag pangalagad ang builog nga gidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisdaping, kagsang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang Lang sang Midtown Hotel. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal ninyo sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Pwede man ninyo ma-order online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Pangitaalan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Kita na kita sa masunod nga Biyernes, pizza ano na naman, pizza 4. Uno, dos, tres, pizza 3 pananggali. July 3. Galing yung sunod nga simana, sunod nga Friday, si katropang BJ. Hindi si katropang BJ. Ma-for good na siya. Sige, ma-for good na siya. Sige. Para sa XFM 100.7 Iloilo, po kay katropang BJ Serada, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
2: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
2: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: mag Santone Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil,
12: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Makalage na ko.
13: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa, exciting.

0: mga tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige!
4: Hello! Oh! Ha?
3: Arvel?
4: Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag.
3: Ha? Huh? Ano?
4: Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM!
6: Patropa mo!
7: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas na manamit gin,
10: may free collagen,
9: and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap! Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
13: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Gamit na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
2: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Good. Mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Amen.
1: XFM. XFM. XFM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga listeners sa sinigid ng gabi? Gabay nga yara ka mo sa maayo nga sitwasyon, kag malipayon nga panglawas mga kauturan. Nagdalayawon ang Diyos nga iya na magkitagin palapot sining una nga mga minuto sa adlaw nga ikapitong mga kauturan. No? Kay subong amuna ang adlaw nga Sabado. No, makauturan based on the Bible, no, mga kaabyanan. Gani, aton pasalamatan gino nga iya kitang ginipalapot sa sininga adlaw o kung sa sininga gabi, mga kaabyanan. Nga mo ng adlaw nga inugpahuway, no. So, happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath kay, pero sa sinigin nga gabi, no. Kag I hope nga ang tanan nakaama na sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, sa aton mga kalanon, mga pamisti para buwas nga aton suksukon para sa aton nga pagsimba, at the same time ang pinaka-importante diri ang aton niya nga tagipusoon kagunahuna nga nasintro na dira sa Ginoo sa pagdayaw mga kaabinan. Gani, antes kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sa pulong sa Diyos sininaman na gabi, magapamati tala na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

0: Sige, so sa tanan naton nga mga kaatoran, no, Andres, di na sa Iloilo, kundi sa bilog nga Panay, no, maayong gabi sa inyo tanan, no, nga aton nga mga kaatoran kutob sa malamputan sa aton nga tingog. Okay, so thank you gid sa inyo nga always nga pagsubaybay sa aton nga programa o kon tinig ng reformasyon, mga kaatoran. Okay, kag subong man, no, ang aton nga mga kaotoran nga nagpamati karon sa ilang mga radyo nga always nila ginahulat ang ilang mga ngalan, no, nga malawagan, mga kabinanti, lawagon ta naman sila, no. Sa yapon sila ni Sister Vangel Bilina, no. Sister Vangel, kumusta? No, medyo pasensya gid, no, nga lawig-lawig wala nakita nagkitanay kag wala ako nakabisita dira. So pasensya, no, tungod kay ang aton lawas may huna-huna bala dako, pero ang lawas di nakasarang, no, tungod kay may mga ginabatyag. Sige, so I hope Sister Vangel, no, ara ka sa maayo gid nga panglawas kag mapinadayunon sa pag-alagad sa Ginoo. Upod sa imo panimalay dira, mga kabataan, mga apo, mga kaparintihan, good evening dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Villadolid dira gyapon sa Panuran, Lambunaw, no, kay Sister Jingjing, happy Sabbath dira sa inyo. No, may lang pagpamati dira sa inyo nga mga radyo. Kag subong man dirita sa Kabatuan, no, ay lang ni Brother Rick Sadaba. Good evening dira, Brother Rick, Sister Pinky, sa imo dira mga kabataan, Sister Abigail kag Sister Stephanie, no. Good evening, happy Sabbath. Kag kita na gyapon ta, Brother Rick, buwas sa aton yang gina kitaan. Okay? Sige, so God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi dira sa inyo sa Barangay Lag'an, no? Isma family. Kag subong man sa imo utod kay Sister Marilo Saragusa, no? Good evening. Kag God bless man dira sa inyo nga panimalay. Kag subong man dirita sa uton ila ni Brother Emil Burakit, kag Sister Jennifer, kag kay Doc Hiko Crispin Hiko, no, Hiko family. May lang pagpamatid nyo dira kag kay Pastor Estrira, Estrira family, no. Good evening dira sa inyo kag ang mga family San Seda, no, dira gyapon sa uton. Sige, kag diri sa Liganis, gyapon kay Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, kay Sister Julina, kay Mary, kay Maria, no, may gabi dira sa inyo, no, Olbido family, no, kay Sister Chick Faith dire sa siyudad sang Iloilo, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man dire sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann, Sister Maribel, may gabi kag happy Sabbath man dira sa inyo ang aton nga mga brethren nga mga Seventh Day Adventist Reform, no, mga kauturan. Kag subong man dire sa Tabok Subaharo, atong ginatamyaw dire si Doc Erwin Lapus, no, Lapus family, good evening dira sa inyo. God bless man dira sa inyo, no. Kay subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening man dira sa inyo, no. May lang pagpamati Sister Marilo po dira sa imo nga panimalay. Sige, sa tanan naton nga mga listeners, ha, no, sa sining gabi, akong lamang Perminte Mambal, thank you sa inyo padayon nga pagpamati sa aton yang istasyon XFM 100.7, mga kaoturan. Kag live nyo gisagapon makitaan ang inyo kubos nga alagad sa sinigya po niyang istasyon, no? There's nyo adresan niyong Facebook, no, ang Iloilo, no, XFM 100.7, mga kaoturan. Sige, kag subong man, di magkalipat sa pag-like and share, no, follow, aron nga sa diin magdamo kita, mga kaoturan, kag-updated ka mo sa inyong mga cellphone sa mga balita, mga kaoturan. Okay? Sige, so pabilin ka mo, tub-tub sa aton yung pagtapos sa sininga gabi, mga kaabyanan, sa aton pagtuon sang pulong sang Diyos. Sige, so mga kaoturan, no, ang aton pagatunan, no, sa gyapon ni amotong topiko naton about sa mga minatay, mga kaabyanan, no, kung ang patay bala no, magapiesta, ang patay bala, magbangon subong, no, mga kauturan, kaysa muna siya mga pakiana nga dapat naton pamalandungan mga kauturan. Sa ako na nasiling, no, si Satan is powerful, no, mga kauturan. No, pwede niya ina mahimo, no, sa ako na nasiling sa nang ligad, sa Sunday nga, pwede niya ikapihon ang mga guyas ang aton nga mga minatay, no, aton mga minatay meaning mga pamilya ba lang ang nagkalamatay na, no? Pwede niya kapihon tanan tingog, pwede gid tanan bayo tanan, no? Pwede gid niya mahimo ina makotron agod nga magpati kita sina. No, tuod bala na brother Edrin nga powerful ang Satanas, no? So aton diri aprobahan actually damo teksto sa Biblia pero isa lang ka teksto ako nihatag sa inyo sa sinulatan ni Apostol Paul, no, ni Apostol San Pablo kapitulo 11 bersikulo 14. No? Ari diri makauturan sini diri kay indi katingalahan kay bisan si Satanas, take note ha, kay bisan si Satanas maga ha magapakamunog tunda sang kapawa. Imagine ha, kaya ni sa Satanas, no, mga kauturan, nga mahimo nga mangin munog tunda sang kapawa. Meaning magpakapawa-kapawa siya mga kauturan. Okay? Kung kaya niya nga mangin munog tunda sang kapawa, kaya niya man, ha, mga kauturan, ang mga minatay naton nga kapihon sundon, mga kaabyanan. Okay? So amo ni mga kauturan nga halunganan ang aton nga ginapatihan subong. Mostly bilog kalibutan sa ako na nasiling, no? Naga silibrar sini. Siguro ang iba nagsunod-sunod naman lang pero daw wala lang sila tungod kay kalabanan amo mana. Pero base sa uli bala amo na gina siyang aton patihan. No? Kay sa ako na nasiling na ligad nga sa ulahi nga mga panag-on ang himuon ni Satan, so no, sa spirit of prophecy, ngang aton mga minatay magapakita sa aton kag magapakighambal. Kag ang iya itudlo sa ulihi, mga kauturan, ha, maghambal siya nga ang aton ginabantayan nga kasuguan ginliwat na daw. Especially ang ginatawag nga kasuguan about sa Sabado. No, mga kauturan, timusiling ng aton mga pinalangga nga minatay, musiling sila yang hindi na naamo ang Sabado. No? Ang aton nga inugsimba subong, suno sa gihambal sa Ginoo, amo na ni ang unang adlaw sa simana. Ti amo na mga kabinan, alang himuon. Ti kung kita, di kita build up, no? Wala kita maayo na naka-intindi sang kamatuoran, ti laban-laban makauturan mapati kita sila. Kasi siyempre napakita sila mo. No? Muangkon man sila nga sila halin daw sa langit. No? Kaya ti muslibay atong ginapatiyan subong ko ng aton nga minatay, mamisahan. Ti musiling dahil ng aton niya nga mga pare. Musiling nga Pedro aton na sa langit. Upod na sa subong sa Ginoo. No, nagpalangit na daw siya. Sa inyo no, natuod na mga kabyanan. Okay? Hindi ina matuod mga kauturan. Wala pa sang minatay nga nagkanto sa langit. No, mga kabyanan. Diin sila subong. Ato sa dalumduta. No, ato na karun mabasahan. Ato sa dalumduta. No? Sa 6 feet below the ground. Ato pato sila wala pa sang nagpalangit subong mga kaotbyanan. Pero matun ang tadiri nga sila makapalangit mangin. Upod sa aton. Okay? So meaning, once nga may magpakita sa imo dira, tungang gabi, kagahon, o kung ano man da, no? Hindi na ang imo minatay. Kundi, si Satanas ina, mga kauturan. No? Si Satanas ina. So once nga imo na ina maintindihan kay nagpati ka na nga si Satanas gali, ang minatay gali, hindi na magbangon, hindi na siya magpakita-kita sa imo mga katuran. Kaya kabalo na ka, nga ina, daya mga kaabyanan. Oo. Kay isa na kong kilala, Suno saya experience tuod-tuod nila, brother, nga sang dira nga wala pa ko nakahangop maayo sang kamatuuran. Noong akon panimalay nagpakita sa akon mo, pero so good subong nga nakabalo na ako, siling niya, ha? Wala naging napakita-kita mga kauturan. Nga man, no hadlok na sa tanas magpakita sa imo. Nga man, kay iya ka na sa Ginoo. Amo na mga kaabyanan. Oo, so amo na nga di kita magka lipat sa pagpangamuyo, pangay-protection, no, kay para hindi kasulod sa tanas sa aton mga kaabyanan. No, amo ni, no? Suno dire, ha? Kay hindi katingalahan kay bisan si Satanas magapakamunugtunda sang kapawa. So meaning to say, pwede niya mahimo ang tanan para ikaw kag ako madeceive mga kauturan. Oo. So muna nga sa ako na nasilingan ng ligad nga dapat kita mintras buhi pa ang aton yang panimalay, no, aton ipakita ang nagakaigo nga paghigugma mga kaabyanan. No? Ipakita ang nagakaigo nga pagtratar. No? Mga kauturan, kutob sang aton ginatawag masarangan. Okay? Mintras buhi pa, hala, sige, taga-ibulak, taga-ida ka-chocolate, no? O kung ano pa da nga mga bagay, nga malipay ina nga tao mga kauturan sa imo ginahimo. Oo, kay once nga, mapatay na siya mga kauturan, hindi na na. Siya makarecognize, bisan, ano pa na imuhatag, bisan, pila pa na kamalita nga kwarta, di na na. Wala na na mga kabyanan. Oo, pero kung buhi pa siya, imuhimuan sina, baw grabe, guro nga lumpat-lumpat niya mga kauturan, tagaan mo damo kwarta? Oo, no, kay mostly subong sa aton, no, pigadugid mga kabyanan. Di kung himuan mo sing maayo, no, palanggaon mo ina siya, nga tao mintras buhi pa, ha, malipay ina nga tao, kag malipay man ang Dios sa aton mga kauturan. Okay? So kung mapatay na, no? No need na nga magkadto tadto sa ilang nga mga linol, sa ilang nga ginlugngan kag dito ta magibihibi, no? Da bakal katubulak, kandila, no? Abasay mo siling ka mo nga magbuot dai ka brad kung magbakal ko. O, sa bagay wala man problema na kay imo man na. No? Pero kung ang aton tuyo mga kabina, no, based lang sa Biblia, no, mga ilang kosang pasaylo sa inyo nga aton ni inigina tawag sinigina patpat maayo, no, so sa bagay wala man ang Ginoo nagapamilit sa aton, depende kon aton patihan o kon hindi, no, so amo mo ni mga kabinan kadakad nato sa patio, no, mostly gid bilugalibutan November 1, November 2, no, bakal ta kandila, bakal ta bulak, aton ihatag dito at the same time ginaistorya naton sila, di ba? No. Magibihibi kita kung kaisa pa dito, no? Pero makuturan wala na. No, wala na. Di na nakabati. No, masiling kang espiritu gapamati, wala na. Ang espiritu balik na dito sa naghimo. No, meaning sa Dios. No, makuturan. So wala na gid. No chance na. Okay? Kay suno diri sa Ecclesiastes 12:7 kag ang kay ang yabok, no, kag ang yabok magabalik sa duta subong amo siya anay kag ang espiritu magabalik sa Dios nga naghatag sa iya, di ba tuon? Pag mapatay ang tao wala na, diin mo balik ya espiritu, balik sa Dios, diin mo balik ang lawas sa yabok sa duta, wala pa nagpalangit mga kauturan na. Oo, wala pa. So, andam gigita kay butig ni mga kauturan. Revelation 13, nagasugid. Revelation 13, verse 7. Oo. Ang dragon gihatagan sing gahom sa paghambal. No? So, buting ganun sini, ang mga tao nga sakop sang kadudulman, mga kabinan, maghambal sang pasipala o kung maghambal sang mga binutig sa mga tao nga wala na kaibalos kamaturan. Te, kung wala ikaw na kaibalo, so mostly sa aton ma-deceive gid ita kita. Sa rason nga praise the Lord nga kita gitagaan sang nagakaigo nga mensahe nga gali iya, ha, mga kauturan ang ila ginatudlo, no, sa una nagpati ta pero subong gali hindi na matuod ang ilang ginatudlo, no, nga ang mga patay magabangon, ang patay yara lang sa babaw, ang patay, no, ang ila espiritu yara sa babaw sang atop, ha, hindi na nagali mga kaabiran, no, wala na na. Okay, ina isa kalamat, isa ka buhat sang panulay mga kaabyanan. Okay, so muna, no, ang mga minatay balik sila sa 6 feet below the ground, kang espiritu sang aton mga minatay mubalik sa Dios mga kauturan. Okay, wala pa sila nagpalangit, ang ila lang espiritu ginkuha sa tag-iya mga kauturan. Oo, ining aton ba lang akabuhi, di man ni aton, no, iya ini sa Ginoo mga kauturan. Now, ano ba siling diri ni Hob? Hob 27 verse 3, tubtob ang akon kabuhi bugus pa sa akon kag ang espiritu sang Dios yari sa akon mga ilong. So amo ni makauturan siling ni Hob. Tubtob nga buhi pa siya ara pa ang espiritu sang Dios sa iya mga ilong. Anong butsing yung ilong? Ang nagagawa di ang hangin, no, mga kauturan. Meaning may ara pa kita espiritu. So once nga ikaw ginaistorya kay buhi ka pa makabati ka gid, anong ka sa mga bungol, no, no mga kauturan. Pero tikong buhi ta dayon maayo ton palamatinan, once nga ginaistorya kita makabati gid kita, no mga kaabyanan. Kag bisan gani ikaw tulog, no, tikong tulog ka mook imo tulog, di ka kabati sa mga nagaistorya dira. Pero kung pukaon ka, ti amo pa na, no mga kaabyanan. Okay, so amo na nga ang aton nga kabuhi subong, mintras buhi ta, ara pang espiritu sang Dios mga kotogay, siya ang tag-iya sa aton. Oo, amo ni aton pasalamatan gani sa Ginoo every day nga aman, no, makabugtaw kita buhas sa aga, pasalamatan tang Ginoo kay siya gali naghatag sa aton kabuhi, kaginhawa pa kita mga kaabyanan, no, mga kontong nga mga amigo to sa Mindanao, ang iyang nanay ito, no, iya tatay to, ginhungitan pa nila sa sinangagab isang Quaker Oats, no, maayo pa ila istorya-istoryahanay pagkaaga makauturan, tingala sila nga way naman gagiho, gali yaway na gininhawa, no mga kauturan. Di pasalamat lang ta, no, nga gikuha ang ila yang espiritu o kung ang ila gininhawa, maayo ila relasyon sila panimalay, maayo ang ila relasyon sa Ginoo. So, amo nang pasalamatan ta mga kaabyanan. Sa bagay, di man kita makajudge sa tao, no? Kaya ang Ginoo lang natin nakabalo. Pero, no, amo na, kung buhi ka pa, ang imo ginahimo maayo, pagkapatay nimo, amo ka na gihapon. Okay? Pagbalik sa Ginoo, kung naghimo ka maayo, dili na pwede nga islan pa tong imong nahimo maayo sing malain. Kundi, maayo gihapon ina mga kauturan. Okay? Sa amo na siya, dapat natong karutulupang doon. Nga once nga kita buhi pa, himo gid kita maayo. Now ano pagid ang siling diri sa Psalms 146 verse 4. Kun magguwa ang iya gininhawa, nagabalik siya sa iya duta, sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga huna-huna. Okay? So kung mapatay ang tao makauturan, wala na gid. Way ka na sang paminsaron, amo na siling sa iban. Ha, kung mapatay ka, te way na. Linong ka na. Ah, yes, sakto na. No? Linong ka man, gaway ka na sang paminsaron, subong buhi ka, baw. Kundi kita kabalo mag-manage sa atong una-una, mas stress ka, magbalatian ta mga kaabyanan. Nga man, grabe ka garot ang kalibutan, bisan mamati ka subong sa mga balita. No, patyun mo na lang radyo, kay nga man, kung kaysa daw, maugot ka, kay sala na gid, no, kabalo na gid nga sala, ginahimo pa. No, mga kaabyanan, butig na gid, no, pabalita pa sa aton, mga binutig na malang Japon. Amo na mga kauturan, magarutan kita, no, sa aton pangunahuna. Pero kung mapatay ng tao, makabinan, wala na kid. Amo na nga, inang ginatawag nga fiesta minatay, no, kalag-kalag, mga kauturan, no, dili na siya matuod based on the Bible. Okay? Mga kauturan, wala na. No? Tanan, limpatan na kung ikaw magtaliwa na mga kaabyanan. Okay, ano pagid? No? Munugwali 12, Noibi, versikulo 5, Kay ang buhi nakahibalo nga mapatay sila. O, te simple kay buhi mo. No? Apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano. Kag wala na sila sing balos kay ang ila handumanan nalimtan. Okay, nalimtan na. Okay. Amo na makauturan. No? At hag kaayo ang Biblia nga nagasugid sa aton nga kung mapatay ang tao, wala na gid sang ihibalo. Useless na ang imo pagpangayo patawad, useless na ang imo paghatag dira kung ano man ang mga kwarta, no, makauturan tudod na. Ining aton ginahimo subong, no, di man tanan, kaya iba nakabalo na, pero kung nagahimo gyapon kasi na, mga kabinan, wala na, nugun lang, no. Ang iban gani, ginapadalaan pa nila sa ilang mga lungon bala. No, lungon, padalaan to sang ilang mga malahalon nga sing-sing. Ang ila kwarta, kay damo kwarta, padalaan pa to. O, yun na to. Kung ginbulit to, guro nila sa mga imol, guro, may pa. No, lipay pa. No, mga kaabyanan. Wala na na. No? Bisan ano, wala na gid mga kaabyanan. Wala na sing balos pa. Okay? Nga man, patay na. Di nakabati. No? Di nakabatyag, wala na gid, no, mga kauturan. So inang suliton ko, inang aton ginapatihan sang una, no, mga kabyanan, hindi gali ina matuod nga pagtuo. Okay? Kundi butig ina, mga kabyanan. So sa ako na nasiling, di naton mablim, kaya ti wala mang katakabalo sang una, pero subong, amat-amat na kita nga nakahibalo, mga kaabyanan. Ano pa gid? Versikulo 6, sang munugwali. Subong man ang ila gugma, kag ang ila dumot, kag ang ila kahisa, wala na sing, nawala na sing dugay. Nakagwala na sila sing bahin, sa gyapon, sa bisan anong butang, nga ginahimo si dalom sang adlaw. No, wala na. So mga kaabyanan, no challenge sa aton. Mientras buhi pa kita mga kaabyanan, pwede pa naton mahimo ang tanan. Oo. Labi na kung ara kita pa sa kapag-on, wala pa kita arthritis, wala pa kita mga rheuma, no? Mga kauturan, mga pinalangga ko, mga kabinan, mga pamatanon, mga kabataan. Himuon ta sa idalom sang adlaw ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo. Especially, no, mga kauturan, akong gamay isalot ini, medyo dalom-dalom ini siya nga mga words. Ang minsay sa Three Angels Message, no? Ang ginatawag nga kabilugan, righteousness by faith, mga kaabyanan. Oo. Kaya nga ah, buhi pa ikaw, may kusog pa ikaw, anytime pwede ni mo mahimo ang tanan para sa kahimayaan sa Diyos. Amo na sa Revelation 14, verse 7. Oo. Fear God and give glory to Him. Mintras buhi pa kita. Inom ka sang ilimnon nga, makahatag kayong lawas, so ang the best nga imnon, why, pinaka-mayo. Amo lang gin ang tubig, mga kauturan. Oo, tubig. Okay? Either, mga juices. Like for example, mga carrots juice, pipino juice, no? Apple juice, o kung mga ulutan nun, nga pwede ni mo imnon, nga makahatag kapag-un sa imo nga lawas. Kay once nga naghatag kasing kahimayaan sa imo lawas, nalipay man ang nagtugas ang imo nga lawas. Okay, amo na mga kaabyanan. At the same time, kita man maga sunod sa mga sugo sang Dios. Okay? Sa sugo sang Dios nga amo ang the 10 commandments, mga kaabyanan. Nga man, kay kung kita madula na sa kalibutan, wala na kita sing bahin sining kalibutan, mga kauturan. Oo. Take note, kung malain atong ginahimo, like for example, babayidor ka dira, kawatan ka dira, munog patay ka da, munog baligya ka da sang druga nga maka, imagine, no, kung subong mga balita, no, diri sa Iloilo, alaw ay bala, no, nga kita tani nga mo ang yari sa ginatawag abing sa babaw, dapat makita nga ehemplo ta. Pero anong nagalatabo subong? Imbis kay makita sulundan ta sa aton mga kabataan nga maayo ang aton ginahimo, kita pa hinuon nga no, ara sa no mga leader sa mga kabaranggayan, mga banwa, mga syudad, amo pa ang gapasaway. Okay? Mga kauturan, dili mayo, no? Dili mayo nga mga sulundan ina. Himo ta mayo man kaben mintras buhi pa kita. Isa, sa pagid, mintras buhi ta, dili man malikawan nga makahimo ta sala, no? Pero hinulsuli ina mga kabinan, mintras may adlaw pa. Oo, amo na ito ni Moon Subong, hindi na pag sulit-sulita ang sala nga aton ginahimo mga kaabinan. Kun mahimo manggid, no, palik sa Ginoo. No? Luhod sa Ginoo. Kag pangayo ising kapatawaran ng aton mga nahimo nga sala. Mintras buhi pa ikaw, kay kun kita madula sa kalibutan nga nagahimo sing malain mga kaabinan, ina nga hinimuan dili na maliwat sa oras nga ikaw pagabanhaon sa Ginoo. Pabilin nga ikaw gihapon malauton mga kauturan. So no, sa Biblia, no, banhaon ang malauton, dalon din dito sa impyerno makauturan. Okay? Ti subong suli ning aton pagpati, no? Bisan malauton, dalon sa simbahan, kay misahan, kay para daw makapalangit sala na mga kabinan. Hindi pwede. Bias na. No? Kay kung pigado ka, dili ka dalon sa simbahan, di pirdigit ang pigado. Mga kauturan, pero in Ginoo hindi pwede. No? Patas ang tanan mga kabinan. Amo na nga subong ginapadalaan kita sa minsay agud nga maintindihan ta ang tanan mga kauturan, no? Kung mapatay ta, wala na gid, no? Wala na kita simbahin. Ano pa gid? Psalms 115 verse 17. Ang mga minatay wala nagadayaw sa Ginoo ukon ang bisan sino nga nagapanaog sa kalinong. Okay? Wala na. Linong meaning kamatayon ukon hadis mga kaabyanan. Okay? So kita di ta gusto bisan ano kapigado, bisan ano kabudlay ang kalibutan, subong makaturan wala gid sing tao nga normal ang pangisip nga mapatay, di ba mga kaabyanan? Bisan damo ta utang, no, mga kauturan, dili kita gusto nga mapatay. Maninguha tag kamas, no, maninguha ta nga mabuhi, makabayad sa aton utang para lang gid mabuhi, di ba mga kauturan? Nga aman, no, di ta namian mapatay. Pero once nga ang Ginoo na mukuha sa aton, okay? Mga kaabyanan, wala kita sang mahimo. Oo, muna nga himo kita maayo, matarong sa pananaw sa Ginoo kay ang aton mga binuhatan, amunang magahukom sa aton mga kaabyanan. Ano pagid? No, ang kamatayon, gikumparar gali ni mga kauturan sa katulogon. Di ba mga kauturan, gikumparar lang. Pero dili gina siya amo, nga kung mapatay ka, kaangay lang sa tulog, no. Kaya kung natulog ka, pagkaaga, makabugtaw ka na. Pero kung mapatay ka na, di ka ginaya na kabugtaw. Makabugtaw ka lang sa oras nga Ginoo magabalik na mga kaabyanan. Now, sinindiri sa Daniel 12, versikulo 2, kag madamo sang mga nagkatulog sa yabok, sang duta, magamata ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, kag ang iban sa kahuluyan, kag ang pagkatalamayon nga walay katapusan. Mga kaabyanan, athag ang Biblia nagsugid. Ang aton mga minatay may paglaom. Oh, may paglaom. Meaning to say, kutob karon sa nagapamati, ang imo mga minatay, mga kaabyanan, may ara paglaom nga magkit-anay kamo liwat. Oo. Suno sa balaan nga kasulatan, no? Suno sa Daniel 12 versikulo 2. Damo sang nagkatulog sa yabok, meaning mga napatay nga magamata, no, ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, meaning maluwas sila mga kauturan, kag ang iban sa kahuluyan, no, kag katalamayon. Butsing ganon kahuluyan, butsing ganon napatay sila nga nagahimo sing malaot mga kaabyanan. So di gid pwede nga napatay ka, misahan ka lang kay dalon sa langit. Oo, kung sa purgatorio, hindi na sala na makaturan, wala na sa Biblia. Ang sa Biblia gali, kung ikaw mapatay sa ulahi ng mga panagon sa tapos ang 1,000 katuig, banhaon ang malauton, pero ang ilabalos, amo nang natawag nga kahuluyan, meaning kalaglagan mga kauturan. Okay? So, pili ta sa sininga, gabi. Diyan kita, mumata sa kabuhi nga walay katapusan o kung magamata kita dito sa kalaglagan. Ara sa aton ang choice, mga kauturan. Gani, mintras buhi pa ta, himuunta ang pagtuman sa sugo sang Ginoo. Okay? Kaya nga ang kauturan, dili ta dapat kahadlukan ang kamatayon. Kaya nga no, si Kristo sang diri pa sa kalibutan, mismo si friend niya nga si Lazarus, no? Mga kauturan, napatay namang gid ito suno sa Juan 11 mga kaabyanan. Napatay siya, pero no, gikatuan sa Ginoo dito sa ilalulubgan kaginbanhaw mga kauturan. Suno diri sa John 11:11, no? But sing ganon, ang kamatayon dili aton pagkahadlukan mga kauturan, ang aton dili kahadlukan ang paghimo sing sala. Dapat mahadlok ta maghimo sala, no mga kauturan. Kaya nga man, wala ta kabalo paghimo ton sala base kon si Satanas mo atake sa aton kag den mapatay kita, kag wala kita nakapangayo pasaylo sa Ginoo, adelikado ang aton kabuhi mga kauturan. Pero kung naghimo tamayo kangay kay Lazaro mga kaabyanan, at ibanhawon ka kagatagan sang kabuhi nga walay katapusan. Yari ang paglaom natun mga kauturan sa mga nagkalamatay. Di kita subong wala na kabalo no sa aton nga kabuhi. Pero ari ang paglaom sa tanan nga mga katawhan sa Diyos nga nagkalamatay. Siling diri sa 1 Thessalonians 4:13, apang buot kami nga mga kauturan nga makahibalo kamo na hanungod sa mga nagkatulog, agod nga hindi kamo magkasubo subong sang iban nga walay paglaom. Subot sing ganon sa tanan nga mga Christian na kahibalo kita nga ang nagkalamatay natong nga makauturan, dili kita dapat magkasubo. No, makasubo man ta kiti tungod kay nagtaliwa na sila, ila kita gin bayaan na, pero isipon talang adalon nagbakasyon, no? Pero sa likod sina, i-reverse na ton nga dapat magkalipay ta. San o? Kung mubalik ang Ginoo. Now, padayon. No, mga pagid makabianan. Kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit sa verse 16. No? Sa langit nga may singgit sang pagmando. No? Ano ni nga pagmando? Sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. No? Based on the spirit of prophecy, based sa Bible mga kauturan, ang espiritu sa tagna naga luragway maayo suno sa sininga teksto mga kauturan nga sa katapusan nga before mobalik ang Ginoo may mabaskog nga linog mga kaabyanan, no? Baskog nga linog daguob tanan, no? Nga dili masaysay sa sininga kalibutan kagaliya ang napatay dira kay Kristo, banhaon sila sing una mga kauturan, kutob sa dugtong nakabati sa minsay sa three angels message mga kaabyanan, banhaon sila, no? Kag submiton dalon sa langit mga kaabyanan. Yadtong mga napatay dira kay Kristo mga kauturan. Suno sa Biblia. So buting ganon, ang aton mga minatay kung naghimo maayo, may tendency nga ikaw kag sila magkitanay. Like for example sa akon nga ginikanan na kay nagkalamatay na sila. No? Ang Ginoo amo nakahibalo sa ila kabuhi kung sila faithful sa Ginoo before sila napatay, then ako faithful man, no? Paladon mga kaabyanan, tikit anay kami dito sa langit. Mabalik mga kauturan kami. No nga isa ka panimalay. Kung ang isa kang isa matutom dira sa Ginoo makutun. San o ni matabo? Kung pagtunog sa budyong mga kaabyanan, no? Sang mga ginakaptan sang mga anghel nga mga budyong, pagtunog sina ang tanan nga mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una mga kaabyanan. Sa ako na nasiling ang kamatayon, no, wala gid sang nagapangita sina laban gid nagalikaw ti si Kristo gani makauturan bisan diri sa kalibutan, di man gani siya gusto nga mapatay, no? Suno diri sa Lucas 23:42. Siling gani sa Ginoo, Ginoo, kung mahimo palang ipalikaw ini nga kupa sa akon. No? Ang nakanami lang kay siling sa Ginoo, kung ano ang imo kabubuton, imo ang matuman. Di kay ang Dios nagpadala man gid sa iya bugtong anak, no? Para sa imo kagnakon nga mapatay gid dapat ang Ginoo. Nga aman, para ang imong mga sala kag ang akon mga sala mapatawad, mga kaabyanan. So, amo nang kabubuton sa Dios. So, wala mahimo ang anak. No? Kaya ang anak masinulundon man, gituman niya ang kabubuton sa amay, mga kauturan, para sa imo kagnakon. Okay? Amo ni makuturan dapat naton pamalandungan. Mintras buhi pa kita, kita ginpakamatian na sa Ginoo, ang punto dira, ginpakamatian ta agud nga, hindi na kita magpadayon sang aton mga malain nga mga binuhatan. Meaning, hindi na kita magpadayon sa paglapas sa kasuguan sa Dios, mga kauturan. Oo, kaya nga iya na kita ginpakamatian. Gani makauturan. Sa bagay, di kita mag-bis diri ha. Siling sa iban daw, no? Dito na sila mangayo patawad sa dira nga lapit na sila mapatay. Kaya sa time daw ni Kristo, duha to ka mga kawatan nga sa kilid-kilid sa Ginoo, ang isa, no? Din patawad sa Ginoo nga kawatan. No, mga kaibigan. So depende to sa sitwasyon. Kaya tong duha ka mga kawatan, wala to kabalo ka matuuran, mga kaibigan. Oo. Pero itong isa mga kauturan, nakita niya nga, ining akong kaupo diri, gilansang ni siya, pero wala na siyang sala, matarong ini nga tao. No? Nabatian ko ini yung ngalan, nga maayo ini siya, pero gilansang upod sa amon. So meaning, nagtuo siya nga ini, Dios mga kauturan. Tisiling sa isa ka tao, nga matinuon siya, Ginoo, kung ato ka na sa imo paraiso, hindi ako pagkalipati. Ano sabat sa Ginoo? Sa satong kawatan, subong dayon, nangin kaupod ko ikaw sa akon parais. Di ba mga kauturan? Kaya nga aman, nagpati siya instant sa tong atinion, mga kaabinan. Pero itong isa naman sa piyak, no? Natani, instant man to, pero wala man siya nagpati. Ha? Mga kauturan, maluwas bala siya? Hindi, mga kabinan. Amo man sa aton subong. Kita subong, instant nakabati sa may malita, panawagan sa Ginoo. Kung aton inipatihan, mga kabinan, may ara kita kaluwasan. Take note, kung kita karon hindi magpati, mga kauturan, nga nakabati na sa kamatuuran, padayon giyapon tahimo sa mga butang nga dili malipay ang Ginoo, padayon kita sa mga pagtudlo nga butig, nga iya sa kalibutan, mga kauturan, ang Ginoo dili gyapon malipay sa aton, mga kauturan, mga kaabyanan. Lord have mercy on us. So I hope, mga kauturan, kaangay kita sa isa kakawatan nga sa dira nga nakabati siya sa ngalan sa Ginoo, nagpati, mga kauturan, nagsunod, mga kaabyanan, bisan pa napatay siya, pero siling sa Ginoo, luwason ko ikaw, dalon ka nakon sa akon nga para sa tawag nga paraiso. Okay? Kag si Kristo makauturan na patay man tuod. Pero isa ni nga gihimo kag ginapatan-aw, ginapabati sa aton makauturan nga di kita dapat ma hadlok sa kamatayon. Kay si Kristo na patay, pero na ano? Nabanhaw mga kauturan. Meaning, kung ikaw kag ako mapatay, mga kaabenan, may ara buhi nga paglaom nga aton mangkon. Lamang kung kita ha? Ara nag-aalagad sa Ginoo, nag-serve kita sa Ginoo, mga kaabyanan. Huh? So, buting ganon, hindi kita mga munuglapas sa kasuguan sang Dios, kundi mga munugtuman kita sang sugo sang Dios, mga kaabyanan, especially sining adlaw nga inugpahuway. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now, mga kauturan, ang nauna sa iban, no, kung mapatay ng tao, goodbye, ha? Goodbye forever. Okay? Amo na ilaw na una, mga kaabinan. Di na daw makita. Oh, kahit nagpati kita nga, amo na daw na. No? Mapatay ang tao, wala na. Okay? Pero mga kaabinan, based sa Biblia, no? Pagbalik sa Ginoo, pagtunog sang trompeta sang mga anghel, ang tanan nga mga nagkalamatay, mga mabuot nga mga nagkalamatay, mabanhaw sila sing una, mga kauturan, kag dalon sa langit. Upod sa aton mga buhi, suno sa unang Korinto 15:51-55. Tanan nga mga buhi, submiton, pagbalik sa Ginoo, kay may mga buhi man nga makasugata sa Ginoo, pero ang mga napatay, banahon man sila, upod sa mga buhi, dalon sila sa langit, mga kaabyanan. Okay? Amo na ang aton nga paglaom, mga kauturan, no? Goodbye until we meet again, no? Amo na ang aton paglaom. Saan o ma-meet again? Pagbalik sa Ginoo, mga kauturan, mga kaabyanan. So dili kita magkabalaka sa aton kabuhi subong, bisan pigado, budlay ang kalibutan, tamat agid kagarot, kabuhi, magkabuhi kita nga ara sa Ginoo, nga napunan sa pagsalig, kag napunan sa pagsunod sang iya mga palatukuran, kay ang Ginoo, mga kaabyanan, nagahulat sa imo kanakon, kag ikaw kag ako dalon sa langiton nga puloyan, agod nga kundiin siya, atuman kita, mga kauturan, saad na sa Ginoo, sa imo kag nakon, mga kaabyanan, sunod dira sa dyan. Okay? So, mga kauturan, sa sining gabi, tapos aton oras, I hope, hindi kita magpadala sa mga pagtudlo sining kalibutan nga dili nabasa sa Biblia. Kay ang hindi haom sa Biblia, ina pagtudlo sa mga anti-Christ, mga kauturan. Antikristo. Oo. Mga butig nga mga magtutudlo. Gani, mga kaabyanan, I hope nga ang Biblia, pulong sa Diyos, amo ang aton pagapatihan, nagtandaan naton, kita tanan, ginpakamatiya na sa Ginoo, agod nga kita mapatawad ang aton mga sala, kung kita magakumpisal sa ang aton man mga kasaypanan. So, no, sa unang Juan 1, versikulo 9. Gani, mga kaabyanan, aton pasalamatan ng Ginoo sining gabi, nga sa diin nakabati kita sa iya mga pulong, kagsubong man ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, kagsubong man atong Station Manager Sir Josel Banyes, ang aton nga Radio Technician Sir BG Sirada. Magapangamoy din ay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit, salamat sa mga pulong nga amo na tunan subong. Nga sa diin, ikaw nagatudlo nga magkabuhi kami nga mangin masinulundon sang imo mga palatukuran nga imo ginhatag sa amon. E wala kami na kaybalo sa amon kabuhi kung saan o kami nimo kuhaon. Lamang kung kami nagkabuhi nga maayo sa sining kalibutan, kami imo pagabanhaon kagdalon dito sa langit to ni mga puluyan. Gani amay, ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio. Aron nga sa diin, ining mga pulong, maghatag sa dako nga duog, kagsubong man sila mangin masinurundon sa imo mga palatukuran upod sa amon. Agod nga kami tanan maaman sa amon sa tagsa ka mga kabuhi sa sini nga kalibutan. Kagsubong man among idala sa pagpangamuyo ang imo makanakan nga nabudlayan sa mga balatian, pisikal, kagsubong man espiritual. Ikaw mag-aayo sa ila, ihatag sa ila ang paglaom. Subong man ang nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Amon mga idala sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Emilito Oyupod, siya panimalay, siya po ng protection, may panglawas, ila mangkon, kagsubong man, mga blessing, agad madamo pa nga mga tao mabuligan, labaw sa tanan ang imo, pulong nga ginawaragwag sa kahanginan. Subong man, amon station manager, sa Diyos Silvanes, ang protection, may panglawas, ila mangkon, po siya panimalay, ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magapakamayo sila, protection, hatag sa ilang kaalaman lang ito sa ilang matastag sa mga bulaton. Sinigab eh, samtang kami magkapalulay sa mga katulogon, siya po ikaw magkaproteksyon sa amon pagi sinublaan runda, kagbuwas sa aga, makabugtaw kami na makasublit naman sa pagpasalamat dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus ng personal nga manuluwas. Amen. Ay inyo kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. See you tomorrow. God bless. Bye-bye.
1: The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: kingdom of God is here.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
3: The music of salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on X FM.

anuman kalaki ang pagsubok.